0: ni. Akiajare ki e iyawo Said Mr. Sport.
1: Atu kiyawo. O se
2: olori, onise mo. Mama rekia.
0: Aja ko dija pelu mi lati ilu Ijebu.
1: Akinyo.
2: Adam se Akintola. Monday baba Monday. Okan alaja sherifa.
0: Alaja risika to lanike.
1: Olayoke.
2: Baba Shari. Baba Ireko.
0: Mo wa ki Aji Komarudin Oyinlola Oyinike lati ilu Gabon. Again, sorry, Jisha can't come to my law. Moki mama, me yal barika. Yari di wan lati lu wari. Oh son, oh oh. Ito di lagelu. Eh ne parema yela. Ojo ni ti yari di wan. Eh ni damu. Agbarolong inko ni sheyi. Eh ni sare. Moa kichi fi mam. Alagi Taufik alarape.
1: Allah.
0: Arola keu. Chief mam iba ni luluha.
1: Allah.
0: Moki inda da.
1: Yes.
0: Eku alijo mi.
1: Allah.
0: Lato ke wo bo silu a
1: ala
0: o ma ni ma sa won yan gangboro sibe
1: ala
0: e seun dupe
1: ala
0: e yan pare mayila
1: ani
0: sisi ma mo alaji Taufik ala ba pe arola keu sisi ma mo fi ba ni luha e ni damu
1: ani olohun
0: o ni keu to ti won bi le keu Toton wa mo keu ton wa bi ke dera nu arola keu
1: Allah
0: ti fi mo mo Taufik arola pe alara pe arola keu e ni dawo
1: Allahumma amin
0: mo ki ya kofo alaja serifa ya kofo oni meme ni lulua e ku alejo mi
1: akinyo
0: mo ki ya wa alaja wa ya dada ah ya salawa elero mo ki yin ilulua e ku alejo mi
1: akin o
0: ya salawa elero ni lulua e ku alejo mi
1: akin
0: e ku alejo ani ma sa ogidi oro e ni damu
1: ami olohun
0: mo ki alaja ba mi na were baba lola e ni damu lagbara lo baba mi omo to we lati ilu gbowo nkan ni se yin e ba n ki yo pe e ba n ki chief ma mu gbowo e ba n ki gbogbo patapata e ba n ki alepata ti ilu gbowo kabiyesi kade pe lori
1: ki bata
0: pe lese mu ki onigbowo fu gbowo la
2: ariya ibrahim ali costume ijoba jalabi jagaban
0: oda loran yi
2: pelu owo ba
0: nankale ti nbe nle ataya alquran ti nbe nle mejeje papo get together ni nitori akoko mi nankale taro yi ah eni bo lo ti je
1: bo lo ti je
0: Allah akbar ya fatahu iftali ya fatahu iftali iwo lo ba to man sina wa sina fun
1: ya fatahu
0: iftali 489
1: jo
0: meje lai se
1: so gbo
0: to ba ti wa se tan o wa ma fi inna ataina kale tawzara fasoli li robika wani ari ina shani aka wale abita o ma fi se kutuba re
1: latta
0: olilogbon 33 ni o wa ma ta o te won ti e bayi owo to fe te o te kutu o ni je kowo re o si gbere fu ina tena ti ma je kutu ni
1: Allah
0: ina tena Tima tio talu koto.
1: Allah.
0: Ina tina.
1: Ina kalika usara.
0: Ani talika oda ni se.
1: Ina ataina kalika usara.
0: Olo wa lo shina fumi ni se.
1: Ina ataina kalika usara.
0: Opo lo po ore wa dale mi lo wo.
1: Ina ataina kalika usara.
0: Bobo tinge o shima jen konu e.
1: Ina ataina kalika
0: Talika o da Olorun mo je nje talika laye
1: Inna ataina kalika sa
0: Eleyin to ba da mi lola to Olorun
1: Wa salli li rabbika
0: Iwo Olorun ni ma dupe fun
1: Wa salli li rabbika
0: Wa ni inna shani aka wa la
1: abuta
0: Iwo Olorun ni ma dupe fun
1: Wa la abuta
0: Gbogbo awon ti won binu mi won ni leyin.
1: Wa abuta.
0: Gbogbo to ba ni maga won ni la bi kankan.
1: Wa abuta.
0: Gbogbo ti ba binu mi o sun kuku o laye ni o. Gbogbo ni won ni mo tori re won ki gbe ku ni o.
1: Wa abuta.
0: En ba ni ko mo lo tonu won mo di lona won mo west asiko mi. Ya mo fo kuku mi sofo. O so mo ni ba west asiko wa ni o so bin ni o so kunrin ni o so kon ni o se yawo le ni ba west asiko wa won ni leyin o
1: abuta wa le abuta
0: atiku ni ba muhammad won leyin
3: sallallahu alaihi wasallam
0: gbogbo en ba west atiku ati so won ni leyin se
3: ale ni to lo fa pa wa togo togo
0: o ma pa le kun se
3: okunrin lo lo fa pa wa togo togo
0: o ma pa le kun laye
3: lo lo fa pa wa togo togo
0: o ma ma gbo mi oju loju
3: ni ojo ni afibe o
0: olohun o
3: ani fura olohun ni o fe si eyo fura olohun ni o se si eyo ani baba olu oku won be nile
0: be ni aja mi du
3: baba wa lakure na won be nile
0: baba dada
3: baba wa gba na ni bode won be nile
0: be ni
3: gbogbo eyin olohun fe agboye si e tun be nile
0: be ni en tawo
3: eyin olohun fe jawu fasi en be nile
0: be ni
3: iya to bi mi lo ma won be nile
0: be ni
3: aja to yi ba de dosu awon gangan osun lo
0: be ni o
3: gba ni gbadura lori animasa un ko ma se ku
0: nkan oni
3: Ata budu wa si hi koma se ku
0: Ata lolu ve mi
3: Ope ni toba ni aku lo mi aku ke se pe le ta te eko lo gbe si Ekun ota wa asundo Asiso ekun ota wa asundo Ekun ota wa
0: asundo ni
2: Ope yu kile yi shofo ebi
0: Bo seri lo ninu Kunle te mi re kunlele Kunlele
2: Lai
0: ka ti to gaya ta
2: omi o daye to
0: eleku oni tabi sugbon kun le temi ni
2: boya e po
0: e kanara ICT ni gbogbo kare ICT
3: mashallah
2: be ori
0: ko si laburu bi ti wu o ma
2: imeje kilo goji asojo po ni ojo po
0: o da ja ki ngbera kasida ki tun se bayi ko le baye wa dada
2: e wa o
0: ya fatau iftali 489 ojo meje laifa lagbara olohun eni ti christian nko psalm 63 o le yan maka eh ni bi bere psalm 63 yen be ni e ba nka psalm 63 ni igba melo abi be ko igba metala pere o ni ojo meje laika bo lati wa se omi e ma ba gbe omi kale laaro e ba ti gbe omi yen kale laaro bo pure water ni won ba ni gbe kale o ka sinu e ina 1033 o ka sinu re iwo na ka psalm 63 e ka sinu re nigba metala inu mi yen tabi pure water o wa mu die o se mu eh o meje ni pure water to lo pure water kan ojo kan ojo meje le nse be lagbara olohun o wa mu die o ta sowo o fi pa gbara re oro re dabi oro nti won to da lelonu bura ti wa ndan ti wa lo nwe ti lelon yin oba siku so mi okan re ni
3: wallahi
0: en ti en de mole to lo nfe lo nikan ti won ba tun ton fi de ti yo lo ni to ba ti wa sa ina te na kalika uzara yi 33 yi pelu ya fatau iftali 49 yi gbogbo ti fi de o tun gbara bayi to ba tutan bayi o wa ma lo o wa rira re po nlo o nlo ala to kokola oni pe o rira re nu ogba to fe jade to yipo to ro na tabi ko lala ko ri pe o wa nu okunkun fe o sa lo nu mole ijoba ti jade nbe to bonu mole bayi o ti bo lo ogun
3: allah
0: ijoba ku nu ogba to ti won fi ragbo yi oka to nsa ka ki to bota bayi o ti jade nu ogun nu gbogbo adura yoku o mo gba en igbese adura ko kono la kono si ko ku onu gbe kunu ki lo wa fi le akoko ti lo e mo pe mi lori pe nigba ti ma pari eto fun yen nigba ti le bana o niyan oju ni ti wa ani damu ani jekuru
3: ani
0: a o ni kufo tayo inu ota o ni dun lori wa la o la wa la ku hata
3: illa billahi alazim
0: adwasi fasalatu li

wala ibi tanda mahana da koko te o osumo ludi na lawa yi olon ko wala albak wala afa wa agba ashekina ha amidu sanusi oluokun olon ko wala ba agba imam oluokun ba agba abdurrahimi akure baba agba ashekina abdul amidi oluokun awon agba lagba lai awon agba lagba tin se nka agba lagba ko se farawe bo ba farawe olubabu aye olon imakunbe iwe kun be bo se wa nsun bi odo olorun meje o gbe bi odo abdul abdul wasi gangan on gba lori ti e na amase ko si abaga aji abdul azizi anima sawun ko ni baje fun yin gba kokan gbogbo jamo iye to fosoda simi ko ni baje fun yin o be se like e man share wala bismi

0: gini ki awuwo bi ateleke awon se gbe baba mi oloruko pupo afa ki hallelujah si baba ti wo na ba mo ko oluwa da si o laaro yi jajo ki hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God is another Friday. Oni wa ni number 4 ninu awe ati adua tan babo en baba lo lo baku ti dunu atayo ni mo fi lanu le pe happy weekend. Pastor Dekunle Epaphras, Wole Yini, ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka, si opposite Wema Bank, ti Midway Market, Gbagidi tun, ni ilu Ibadan. Friday alakoko for that matter. Ni igbaradi ile fun birthday Pastor Dekunle Epaphras. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki loruko Jesu, eni to ku to si jinde. Gbogbo ile o e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju oba to ju oba lo mimi e wa kunle dadi e wa do bale asito wa ninu awon akanse ti olohun ti owo dekunle Epaphras to n gba owo re se woli ko ni mo sise iyanu pastor ko ni mo sise iyanu olohun ni omi se iyanu so olukuluku ebun to fi si olukuluku lara omi ja survive. E ba n pe ba se jobale ba se kunle Pastor Mrs. Temitayo e wa mo ba n dupe ba se dupe titi to suyo fi pari mu be ni si mo gbe testimony kan ojo kan nkan ti kunle rere o gbo bi Olorun ni be ni testimony wole lo ni kongbe kongbe mi mo pe baba mi ti ba won yan jina to bayi kapu ti wa ri yanu iwo sa mo gbo ran ni bi eyin ba fe ti esi gbo ran e je ile na mami, mo ti se lori bed o e mu bi kan nu yara.

wa nu studio ndupe temi bo ba ti eleyin be mi yi e ba ndupe lowo dupe lowo olodun fun aye awon mo re ibi to ba eyin atomode osu kesan la wa osu majemu osu agbara osu idunu ati ayo osu ileri ati ife e ki gbe pe jesu mo dupe temi o emi awon woli o se o oba toju gbogbo oba aye olorun ti o fi gba kan ye pada ogo ni fun o jesu ni kele kele oro kele kele pelu jesu ni dahun wa so fun baba se weekend fun mi e ke baba se weekend fun mi atawon omo mi be mi wo koja ifojusun yo si mi lojiji eh ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa e wa dide mo mi ati dadi nibi te ba wa ni oye ka ese mesan siwaju bo se wa nlo yen gbowo saya wa kigbe osu yi o san mi e so ni igba mesan ke fi pede osu yi o san mi osu yi o san safa yo san awon mo mi ah osu yi atun mi lara o lola baba o ase osu yi atun mi lara o lola baba mi ase ni mo pa eyo mo lohun bo se fenu wi oni ko ri be fo ki o to di ale ki se yanu je na se le emi mo wa su e pe ko si nkan to je ebun ti mo ni o je kunle e perfect ebun kan ni mo ni ebun se yanu si bawo lo si se mo connect kan gba jesu ti mo vi lo ni kete to ba gba je se ri bo mi fun o aye yin o si mo ri yanu bo ba lo yanu kan te won o to fo mi ebun ni oni lo ka jara wa laamu e wa wo nkan sa e kan gboran je ajo gbawe loni e gbe iyo pade mi lori facebook ni 630 enikan ni iyo iyo igangan a n gbadura si mo ni ni pupo ti mo n gbadura si ti n gba fun gbogbo eyan patapata imo ni e fi iyo se nkan kan mo mo ri ninu sipayama ni imo ti waasu nipe imo so pupo nipa iyo olomo fun mi ni siju kan o so fun mi pe owo n ta ni loni yen ani emo tun gbagbe ki n to fi kun ago meji la break loni ko si se ta be lo ju popo lo e so pe popo karika papaya ibe pe ni jebe la gbaro olohun pelu eyin meji meji loni and 12 ni wole pada sinu prayer ti ba ti ku ni 630 ma tun pada wa ni 12 ba se mo se niyan a si se be titi ti o fi jo 7 on the 7 gangan ni ojo bi wo mi o dekunle epaphras.

kan si ni bi ma ti ko so ni agba agba ni wa ko epo be eyan ba de ni nkan agba bi ewe lo ma ri omode to ba ti fe se bi agba lagba koro ni o ti bere ni were ko to di po gbe jagbangba nigba to ba bere koro to ba gbe jagbangba lo lodumare o to de ni ajo re lade fa se ntagba nse ko ba sare gbe jade ara tin benu re to sare gbe jade iboya ni ojo se se mo awon igbiyanju te eyan ba se ni koro lolodumare ma nde lade won wa lo ta bi tete o je igbe ma ta ka se nigba to nta nkoro ku se n to mo won gba to wa je na wa gbo ah sayin le ni number yi lagelu la tin pe yin igba tin ta ti o ti je le mo o gbiyanju ni koro ni kini nkan to gbe to fe kan lodumare o rojo le lori gan gbogbo ipade lo le lo gbogbo egbe lo nse sibe o ni koko se kankan lowo olon ba nrojo obukun ba nrojo obukun bojo obukun ba ro npa egbon ti ojo obukun ba wa nro si o ni san lo kilo ni to fi gbe ni ohun ni tin gbadu abukun la

0: o ba ni ni o so ru eyan to je ti o ba nbe lowo re maintain re dada tori pe iyawo re to ni o da yen awon kan be tawon na si tun firu re be lohun o ah lohun bo ni o ti dun to ko je pe ni vision yi na loko mi ma si je nto eh elo mi nbe to je pe iyawo mi ni o mo awon nkan ta wa na jo nse ta jo nlo ta jo nbo iyawo re to ni o da yen awon kan firu re be lohun pa asiri to ba ye ko pa momo ah oko mi ah do bali elomi je do ninu ati so eyin ya ati baba mo nbo ni jo mejo ma so dada ma to pa bo wu yawo to ti nagbara na gboro ko to wa di wipo bo sowo oko bo li oko oko wa jese kan sun lo ona wa da ṣugbọn ti gbogbo e lo ojo mejo ni ma salaye beun e baba so tun so si mo ba bi kan je
1: emia bi mo je gori
0: ko daddy le nlo gbogbo e o di ojo mejo gbogbo ja ki awon mama yi o mama bere nkan sa wa ta ti e si nle yi owo e lo ba ya yin o mi o ti rowo sugba o ya o de ni nkan to ma se dandan ni ko wa o je tawon ma ro

ọlọrun ba bọ so ti ye yin ba yen e wo ladugo temi ki lo nsele nbe mo din ri message awon yin pe Mr. Dios oro jejo yin la ro pe mama ba lo o ba lo bo se ko lo abete ladugo mi gangan ni mo kon lu o ago meje le to yin ma pari eyin temi alaji kabiru yaro kabigan eyan di gastab oba mobi baba be ibe lo ngbe ibe lo sun ibe lo tin je ibe lo tin mu baba e ni nwale bo ni baba o tojo meta woli dami lare sikia e duro somo baba mori yin o lori facebook lagelu fm ni yin lati pinle ogun aziz isoli olugbile happy friday baba mo ti ri yin be akin oson peyemi good morning sale yin so kola musibao eku eto le yin wi e koko adugbo yin ga ma bete ti yo oloba na gym lati seyin oladele sunday mu iwa bo ni gbogbo awon abete ebe yen ko gbogbo gbare mu idi obi lo gbogbo airport pada si baba nla baba nla pada si focus e ban ki woli olabode sameye nisale ore meji e abete won o se foju di ni yana gbere mu ke gangan eyin ti ko ran gun sabo ni Kurangunse gbogbo baba nla eyan ti focus eyan ti spencer ni voju di yo bo ni eyin tori ta merin ko gbogbo kike ademo orita merin eyin ti jasper arise jasper atun ni arise koti arise lowo arise lomo e ba nki ya london na injection rita merin gungun omo eso nko nbe bolarin wa mo ki o eleji re mi eyin dogbere ti o ya ori lo ba re ese ni sare loju titi gangan legbe titi te duro si te ma wa ni titi eyin da mu loko bo ni aku farada ona to nlo lowo o ma sese eyin te ba te fori ro na le ma jere be

yin dakile akile n gbogbo challenge yi da n gbogbo molete eyin ti lambe lambe mo ki yin o lambe n gbogbo fokan te doki ado eyan ti gomina abiodun ayomaya en din be lohun ki nbe eyan lambe temi gongon niyan mo ri yin ori yin wa nbe eyin ti ya aruka n koronu oni ronu ko si ronu fun awon adugbo yi gangan o se foju di 24/7

0: date bi foju di yin ojo mi nko nbe ojo ba ntaju atiko atiko mo ke o eyan ti o je e ba nke asibuna line ha e ba nke adex n gbogbo eleruku eleruku te de to gate gbogbo yin pata ni foju di yin eyin to do dudu fatusi la yegun iba yin o olohun God's power elewa ngbogbo koronu eyan ti finance sule omo olajire ama better yi lowo olohun mo wajo eja lo weekend wa daada ka de se faaji mo ni won ba weekend ti bere gbogbo yin te ni na wo ayo lose yi ayo lo ma ja si fun yin e ni sunko lojo ayo yin o eyin te nsojo bi mo kin yin o mo ti e koko ki omo mi oni lojo bi e happy birthday to you omo mi dada daniel adiosun abi gbo omo jo daddy be na mo si tun ki iyawo mi
1: oko to mi sanu ambe oko sakra oko sanra chama
0: omo
1: dari na go ba kenso jowo e to ju si ko
0: omo to bi fun omo ayo ni won na yan daada de ni o ye leke abose de elizabeth aya wa nile ade osun happy birthday to you omo nsojo bi ya nsojo bi
1: I love you.
0: Hello.

0: Oh ya kama kira wa gudada wo gbogbo bi te tin lava ni lati ma gba ikani ikani lageluna ni ageluna 96.7 FM oke gajoke ile vuvu balavelele ni le ibadan oh ya je ka mo leto royere idaraya neti butoro agba nla aye o lede wa Nigeria nipinle oyo ati ni asagugu ni o adupe fọlọrun oba anu eleyi to so ala layu ati alaafia lana akede ti wa dori pada sori eto laro teni ope ni foruko re eyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni igaga eni gaga lojo kerin iyan ninu osu kesan odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbonza lo ma ranu olongba ile bibo wa oni bi araye nu a o de ni bawaye fowo ti ije imu wa olongun ni fi sibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule asepalawada o le janu le o tabi ko jale iwosan ni olongun oba anu lo ba iwosan manakari amu yin la ada eza iba ile vidide o emi ni gako mo wa lori eto laro teni o Aziz Ademola aka Granizaka e de tun le pe ni Bruno Gumares omi eko eko na ni o ga ni mi fida wa ti o ma je ke lo fatu ma gba dada ni bigibi ka kiri agba nla aye tun di omo olawo olotu eto Alexwagosi niyan olole amza loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa n gba si la bi omo egba lagba bi omo afetiko gege bi omo eko lagbado yin nbe yen mo ni gbagbo o ma ba yin lara mu gege bi omo abadan ni oya goke gajo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa gobu ko lede wa naija ati gbogbo eti to n gbo ikani bo gede se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni oya papapa lati be yen e je agbera so ka gbina ya ka bere ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ láti inú ìdíje fiba ẹ bá sọ nípa ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó jẹ́ ti àwọn obìnrin ìyẹn bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ ni mọ̀ mẹ́nu báyìí o bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó jẹ́ ti àwọn obìnrin ẹ mọ̀ pé lẹ́ni gangan ni ó bẹ̀rẹ̀ ìlú berlin lólédé ti germany òun náà ní gbàlejò gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ń tó a lọ́wọ́ ikọ̀ the tigress ìgẹ́ pàtàkì lára ikọ̀ tí ń sojú ilẹ̀ adúláwọ̀ àwọn náà ti kéde lánàá wọ́n kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù méjìlá tí ó máa sojú orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà àti ilẹ̀ adúláwọ̀ nínú ìdíje tá a bá sọ nípa ìdíje ìyẹn fiba women's world cup nílùú berlin ṣe wá fẹ́ gbọ́ àwọn méjèèjì lọ́hùn-ún rèé ezinikalu promise amukamara grace evosa ṣe ìjíwòye jordan obe palas kunai apana mujanatu musa ami okonkwo victoria macaulay elizabeth balogun nicole enabose pẹ̀lú rita igbokue ẹ má gbàgbé pé ami okonkwo òun náà ni balogun wọn lọ́wọ́ yìí ok ẹni ẹ mọ̀ pé àjọ kọlifáyà rẹ̀ àjọ gbà náà ni lórílẹ̀-èdè cote d'ivoire ẹrántí lọ́dún tó kọjá ẹni cote d'ivoire ivory coast afrobasket níbi tí ikọ̀ the tigress tí a ti láǹfààní àti gbafẹ́ ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ àjọ wà ń bẹ̀ ni tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá abẹ̀yẹn o wọ́n ti wà ń lu berlin lẹ́nìí ifi gagbaga won akoko awon to lede awon to lede ti korea ni ori awon ojo ma na te bi owo iyan leni to ba tin de lola awon ati o lede france awon to lede hungary lola hungary lola to ba ti wa de lojo monday awon to lede france ojo gbe peregi kana iyan ni isori eleyi ti ko ti the tigress won wa oye ni ojo keni titi di ojo ketala ni DJ yo fi waye lo le de jammi o ya papapa lati be yan si lego ajo fifa okay ajo fifa ni baba ta a to ni o baba to yo pada deru nidin ongaga lo diva fun ere ball alafesegba lo lede wa nigeria ati atunse to gbangban eleyi to fe sele bayi lenti ajo fifa ni se ri atunse ta fe se ani dayin da tori nte yan ba fe ko baje oni be yan se se se fe gbon eyin igba ta ti fowo ta fe se ta fi gbogbo ara si pe ki atunse to gbangban ko waye nigba te ti ni awon ti en lawon tu koko ye won mo iyan ajo nfl ti kaluku won si kowe fi po won le ni bayi te wa ni atunse lokan awon na se to lati ba yin kun yin lati kun yin lowo ka tun si ohun ko le ba je original atunse ko le je reform to je authentic one ti o ni je fake ti o ni tun di odun merin ti nbo bayi ti o ni tun di ogun mi ote mi wa loju mi emi oju o ko rowo manu apo ejo gbowo mi oba kowo lo igba dogoje ero koko woja leyin eyi awon ofe ko tun gbege awon fun ma gba awuye awuye kankan mo idi niyan tajo fifa fia ni pe eleyi ti ku oni baba araba lo buwo wa o baba araba lo wo wa ko awon gengo moju ara awon toni o alaye ti ajo fifa se yi lo wa tumo si pe se ri national sports commission iyin ajo to ri si gbogbo to ni se pelu ere idaraya lo lede wa nigeria labi akoso malam seu diko ati to je director general yen dg honorable bukola olopade won ni ajo fifa ajo di mi won igbe iko eleni mejo ko ma se atunse ta ba so nipa normalization committee eleti e gbe kale yi eyin ko ni e kan sadede da ko pe eni bayi ni won ba si bere iro looto lede nigeria lo ma pick eyan mejo ti won fe ko wa ni inu ajo ti o se atunse normalization committee sugbon e ba ti wa e kan e nominate won ni ke se pe kede won e nominate won e wa fi o ko won sowo si ajo fifa ajo fifa wa se iwadi ni kini nipa ati ma se bo awon meje ejo ateri en te fe ko je alaga won atomo igbimo ajo fifa o se iwadi wipe eleyi Azeez Ademola okay eso ni an pe Granit Xhaka ni se Granit Xhaka lo ko na gije re ni omo kini to ti kila se ma ti ma se bo re e lo wo ise si re se ma yanle ake yanle ati ri okay kini tu ma se e ma paro ake paro o ya fi eko kan eko kan yi se fewe ma se nti paro nle aye ma je agba o si nbe eko se eko kan ni eko kan ni ati a eko kan ni okay kini tu okay eyin ni ise n ko bawo lo se karamasi ki ise re si iyan ni e mo so to ba je ti se ni ketekete jakini o ni ti se oro se yen gangan o mumulaya re okay e ma ke eyin bo se karamasi ki ise yen iyan gbe ti rote ni ma pa yo cover up be yen okay e ma mu oti ma mu lerin dodo okay. All right. FLA is a good guy. Oruga wore a ayala ke ayala ara bolo bo ni ma lulu ki ilu ote bayi ti ma lulu ki kan bayi okay olote ni e so olote o ni kan ma fi dawun eyan lara ya ni o entertainer lohun ni abi comedian mejeji na ni okay se ma ta tete ke dedi tete o ke muti ma melerin dudu bo ni igbo olohun ge osumo olohun ni tun yen osumo olohun awe ti an mo si ni ma gba yen e ma pe osu meta won gba kan saban ikan kilo ko re ati ramadan je je ma pe meteta ni ma gba 90 days a e kokon re le kokon re le kilo gbe eleyi korede yusufu wasiu abi wasiu no wasiu ni o to ni wasiu ni ti e okay eleyi iyawo kan na lu ni sugbo ma po nta o ma po nta o ah marun la mo lototo iya ototo ah eleyi ni le bara sise o se ke buyan I ma buyan o se ki ja ah ari jagba koda ma fogo lori ara re ah eyo ko re ku nbe ijo nu ba bi yo gun valentino ari ajo viva infantino yo gungo eyo ko eleyi ku nbe o agba ko ba ah agba ko mo de oni bi won se seto ti won fi sa gbogbo awon meje ijo nu eni oba wa koju osun won a ni to awon eleyi ni won wa sise se wa ri gbogbo awon ti a fe yan yen ajo viva lo ma ma sanwo fun won ajo fifa yo ma sanwo fun won kese igbe olede nigeria ko ni o ma gbogbo igbaye gbadun won a fe se leyi a fe se gba a fe sawo ajo fifa lo ma take ya gbogbo eto suna won ti ti won fi wa se gbogbo awon nkan to ye ki won o se ni awon akoko eleyi ti ajo fifa ba ya kale fun pe boya o laarin osu meta ni o laarin osu mefa ni o laarin odun kan ni o ajo fifa ni o seto gbogbo e patapata ti NSC ni pe ki won kan nominate eyan mejo to ba je pe nu mejo yen marun won ri nbe o ni emu meta mi wa an meta eleyi o koju osun ti won fi ri mejo to santo tato sarajo dada so baarin yen se ri niyan o ta ba so nipa ti normalization committee o ya gbagbagba lati be yen asiso n woju mi emi ko mo clear re o iwa re lo clear re o eni o si yo kuo nbe na emi ko mo yo kuo iwa re lo yo o nbe ma so pe kini kan o okay sa ni roju oja bayi oye ja loju oja ka pada de on so fun yin pe kasi e ti gbona otun yo abi mo wi be fun yin loni le e mo ni isin e ri film se fe gbon pe lati osu kesan ta wa igegegegegege ni film ti bere titi ti o video osu kejila gbogbo nba yen september october november december 100 million tin ba so pe 100 million emi yemi e ma gbe ke sori eto ewa yo kan lati se draw gbogbo eto wa patapata ta tin se draw akoko afikun owo ti ba gbogbo re o ti gbera so se wa ri weekend jackpot ta man se every friday o ti gbona otun yo tele every friday boya bi 1.7 1.6 la ma pin abi friday bayin si 2.2 million naira yo ma je pinpin tori pe akoko half a million ko mo jackpot emi 1 million naira followed by half a million 500,000 naira 250,000 naira 200,000 naira 150,000 naira 100,000 naira entity le po every ba jam bari bubu o tojo meji jo meta to tin dabi ajo mo so fun won pe mo gora re o mo wora re ran owo re lo ku si o olorun ti gbadura re bayi o ku sowo re o tori pe bi toro de duro yin every ba jam bari bubu tin ba ni tan yin tin si ni tara mi je star 347 star 1004 star 2 as ni o gbe ode be so n gba mi bayi so wa ri le mi o mo pe asusu every friday Play 3 tickets, get 30 tickets. Bonus in every Friday. O si remain si be o. O remain si be. Tactics in ni. Tactics in ni. You work a play meta meta bi ona mewa. Ilo le doko wo just 15k. Eh ba bi 15k doko wo. To fi 100k. To pa de re lenu. To ma pe ere le loja je. Koja koje. Koja 50 lo pa de re lenu. To ma pe ere na ni. Ere na ni. Tactics ni. Mi nwili. Alo so pe o le je 1 million naira. Gbogbo ti en je 1 million naira yen. Wo lori meje bi en gbe ba n gbe wa sori ede bi won na ri e bo ngbo. Ke won testify n bi bayi. O so lori meji nu won. Ko san je nunu won. Eyan bi ti e na ni. O ke je wi pe asiko kaluku lo so toto. Sugba leleyi green ni mo nwo lori re. Ma dagun la o. Ma dagun la laaro yi o. O ti kan o. Gbo ni eyin lati jo yi. Pe en ba n se gbianju. Gbianju t'Olorun oba ti de lade. Eyan tesiwaju ni gbianju ni o. Ke se pe eyan wa jawo nu gbianju bo n wo se gbianju mo. Eni ti o se rara yo ke wa cover o nton ni o. Ma je won o cover re lati bi ojo bi melo ka asiko ti to. Star 347 star 1004 star 2#. Code yen lo ni serere nwerere bayi bi mo se n bo so lowo lowo yi. O lo se se iwa ka send star 347 star 1004 star 2#. To ba ti wole won a da pada fun pe ticket melo lo fe. O ba je mi ni won ni meta meta oni meta for 300 yen meta for 30 ni won ora ma mu o ba ti ye soyo to fe ra fun won a da pada yi gbese transfer lo fe abi USSD code. To ba je mi ni wo ko le rorun ni o le mu number 1 transfer o si je USSD code na ni olo. To ba ti amu won wa da pada fun yi pe bank details to ti ra ticket re re o. Ti ba ti sign bank details yen si e. Iwo lo ni bank details yen laarin 30 seju si 40 seju. To ba kawo mo bank app re ra lori bank app e direct. Bi o ba kawo mo be sugba to ni cash lowo. Gbodo awon ni POS lo. O fun ayi gbe cash e ni o ti ye gbogbo won. Eyi to ba dodo re ti ogbon pa re o se bere se laaro yi ni. Mo si le vida oloju gbe ngba ti o ba edosan yo ti ye o na. Yan se se cash e. Ori cash e laye nwi bayi o. Ba ba ti fun an lowo bayi, o fun bank details. Ori phone re ni message o ti down wi pe number re ti wa eligible lowo kan. Ko lo fa rara eyin le nfagun. Ko ju be na lo. O kan ma re ti pe lago mewa ni. Ipe ayo na ni o si je. O kan iwo na o tun fi testimony le o testify. 1 million naira ta lo so pe o le je laaro yi. Half a million ta lo so pe o le je. 250,000 naira 200k 150k 100k to fi dori 50 o le je. Star 347 star 1004 star 2#. Play 3 ticket get 30 ticket. Gbogbo alaye ti mo se kale yen a ba wa dabi eni pe ko yi o. Pe number yi 020 13 30 6194 020 13 30 6194 tabi o chat won lori WhatsApp number o de le call won WhatsApp call na 090 26 02 6314 090 26 02 6314. Mo pade mi lese ogbeje omo bere pe bo lo se play cash mo ti gbe ode be o bo se jenu ja loju oja kade azizo azizo ja loju oja kade ta ba de ei ei ei ki lo nsele lagbere eda aya loki okun e ku kale
1: ara so oya nigba ti won gbo je komo latenu to striker
2: lagilu fm.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ikede pataki lati owo awon apapo ile ise aladani akonirin ajo fun umura ati haji tijoba Nigeria ati Saudi fowosi Association for Hajj and Umura Operators of Nigeria ahun ni won ni ka fi to gbogbo aye leti wipe awon alamojuto eto ise haji ti ilu Nigeria ti amo sin lakan ti fun wa ni gbegbeke asapari owo Hajj 2027 ni ojo 16 osu kesan odun ta wa yi on the 26th of September 2026 awon ro gbogbo aye te fe ba wa ni rin ajo na ke tete sanwo yi ko to tu ojo ta wi yo awon ile ise ta ba jo me gbe ahun ni kan ni sanwo yin fun o
4: lati mo won
3: e wonu iwe iroyin point to jade lojo monday august 31st 2026 ta wa yi tabi ke ka si office won
4: to kale si
3: number 6
4: oladi pupo
3: oduwole street
4: ojoju lagos
3: telephone 0706738 3369
4: tabi
3: 0811604585
4: ero alatagba won ni
3: ahumswz@gmail.com
4: ati
3: ahumsouthwestzone@gmail.com
4: alobo alogba alode wa sorire
5: Dangote Refinery don't come with good news. When your business need at least 250,000 liters of petrol and above, I beg make you listen well, because this Obonge deal na for you. Dangote Petrol and Refinery go deliver petrol to you across Lagos, Ogun, Rivers,

0: Boban Sion Biodre.
1: Lagelu 96.7 FM, oke gajo, ke lo mala vala le, ni lo e bada. Oya jaka mo le to, bro yere e daraya, ele e dodu, ti bagben kensi. Baba e ta yise nda akwa omo wa, ele wo wala vandre, ni bigi biga akri akba, nla ye, ele o keni bani dore, Facebook ti kani Lagelu 96.7 FM. Lori jaka mo fan family awa mbe, lori TikTok, at Top Striker 100, at Top Striker 100, inye lori TikTok, atu wa mbe, omo le roko zwa la le wo upila, inye lakpa be. Oya let's go there, papa akbe inye tia. TikTok at Top Striker 100, lori TikTok. Oya eja lok papa akba. Ko, iko 3S, di onu yole warriors. Onu yole warriors. Onu yole warriors. Warriors. Warriors. Olova ge o. Lenyi odun bi meta de logman. After 27 years. Iko 3S. Won pada sinu idije to je ti ajo kavo. To ba ti nde lola lago merin ni o. Ilu Abeokuta. Papa sere MKO Abiola. To wa ni ilu Abeokuta. Ibe ni ko 3S. Yo ti ma gbe pe je pa na kana o. Pelu CS percent. CS Fazen lati olede ti tu ni share iko ti de latojo weze iyen iko Fazen o ti wa nlo abe okuta e bari bazam bari bobo gege bi iroyin tin tu a lowo gbogbo eto lo ti to lati je pe ki DJ yi kon lo bo se ma lo awon eran ti n gbara di lati

0: Cypre Super League o de pada bayi o e ba riba se fe gbo o ti lo bayi awon avi gbegbega o ma gbinaya to ba ti ndi lojo Sunday otula Sunday otula ojo kefa kon ojo kefa osu kesa league San Cyprian lo gbinaya pada o awon avi gbegbega ti o wayere o mu yes o ma koju Ademola Mighty FC ati Ali FC Akeremi ati Abiola FC Elite Football Club ati Arena Warriors awon iko tutun o Active ati Ewenje Golden FC ati Advance Adewoyin ohun ati Umbro FC lo se ma waye niyan o San Cyprian Super League asiko ti doki wa na wa janfa ni bayi bo ba fe so ni gbowo re asiko re o ona sa ti mo bi se nlo San Cyprian Super League o kere ma o o ko re o ma jade lo so ose o ti yo bayi je meji abe mi lo lo se ai ma pe features in Friday result lojo Monday o ti yo bayi bo ba fe so ngbowo kan sa won organizer o ba di be ngbowo ba di ba di final o ma ko 25,000 aluti kebo bo fe wa ko wulo mo bayi o San Cyprian Super League ti lo gan gbega nikan ma ko 50,000 aluti kebo on final un se kini kan osaye yen mo so ti gba adan kan wa se bakan na gbogbo omo adugbo tolorun ti je ke lami laka edasi league yi e ma je oja won omo yen nikan edasi league e ja jo fowo to wo po ko le se dada ko le ma tesiwaju bo se je niyan lapa be yen e si fi gbagbagada oluwa femi williams yahoo sport presenter kini n be lowo re
1: everyday we are talking
0: ati ku
1: idije ro match champion fe yen Nigeria Premier Football League ele ti ma wa ilu pinse Inter Lagos won ati Doma United ni Kano Pillars won ati Niger Tornadoes ni Kun Khalifa won ati Barawa FC ni Nasarawa United won ati Benin Insurance ni Plateau United won ati Kwara United ni Richards Bees won ati Abia Warriors ni bakona Shooting Star Rivers United ati Rangers International won loss Intercontinental Cup bakan je ko shooting star won ma gbale ju CS Fasin to ba ti di ojo Saturday yen ola lati ile Tunisia
0: match kan be ti won postpone league ola pe Orodu ati
1: Sporting Lagos
0: Sporting Lagos tori papa sire e ma pe bi awon to po ni gba bo nbe won si pari agege stadium so bi nkan si je ni okay ibo lo tun wa lo re
1: fast way Prince Hugo League
0: fiyelena tori akoko wa to ba do san kesi fiyelena tori akoko wa kola de mi papapa ko sa
2: ko ya to
0: akoju
2: ni dije copa italia eleto lanfan lati wa ilano bala mo fi ajemo to wa marun si meji ni Cagliari ria ye las verona lo pa mo le meji se kan ni mo te so waju le ninu dije italia se ya Genoa yo mo gbale joko mo ago mejo ku seju medogun ninu dije german bundesliga eleto mo lanfan lati wa ileni Stuttgart yo mo gbale ju esikun ago meje abon bi nkan si lanfan ati je ni
0: okay ayala
3: akudede wo ya tokun
0: akojumo
3: Spanish La Liga ile to lanfani ati waye lanu gasu sada won ati setafigo ni ododo won jogba to ba ti di loni ni agun mejo asale

0: Olorun kan to tun fa tabi ra ninu aye onigbojugbo. Ti o le temi to pa de Jesus ma so kale la tori oke. Leyin ojo meji ni ro goji transformation. Iye pada na kori tenu ye o. Gbogbo eni eti aya ma bo. Iso ohun to ma waye lojo Sunday September 13 odun yi. Iyana to wa lebu papa police station. To wa lori bridge wo road aduju ko ajajo ku. Egbere won le egbere ijo Olorun kan kan. Agu mejo ale ni show won ti bere. Egberu meji 2000 yen to ba pa de lowo to yen ma gba oyin ati ororo ti mo ri mo pa na tori oke lo fe. Awon olorun mi to bo ni are tori ba to se Kevin Robert Suma ati be be lo egbe 0902520724 yes me ti re je ka jo pade ni be
1: ba dada emi lomode isifun ogbon
2: fọlu pade
1: wo ore mi
2: ko si le eko tin ti mo lo odo ni gba wale
1: to bon pa grace feed ni
2: nibo lo wa
1: je nja okan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti gbogbo bi to fojo la de fa awon mo

0: tí o ba ni di kan bi run to sele si ko Barcelona njo ni ti awon ati Neymar bi run to sele si ti Chelsea to dabi eni pe won ta player olowa iko to ba tobi e ta player olowo nla tori player to ba je player gidi e ku oni ku ko nla player kekeke ni ko nla mo iko nla ma nra player to ba won ni iko to ba je iko nla o player to ba won ni won ma nra player to won ju nkan kan be yen sugba ti ko nla ba fe ta player won e saba ta player olowo nla tori player to ba da lera lowo nla iko to ba to bi o ki nta player to ba da player ti o ba koju osun ta be ti an ba fe ti lo lapa nyaka yan ma ta so fun die yi e ma reti pa won big team o ma ta player nla won ma ta player olowo nla ki saba common bo se jenu o agbo ojumo eja ki won moruko yin ni kikun tawon eyan mo ti won si ma nife si tori pe
1: 86.7
0: oduni eyin ati le ise eyin ehun eye isaimo foloko mo ni kikun tawon eyan mo ti ma npatewo si
2: oruko mi ni kikun e ka re ogu ara le oruko mi ni olojide kende christiana oloko dano
0: ni kikun congratulations
2: sister
0: de ku rire na
2: adun akari
0: omo te mu yi ko ni bomo yin lowo Okay.
2: Tu
0: gbe se. Te ba sa se mo se.
2: Emi
0: ti ni, emi ti ni, ya be ju ande, emi ti ni. So eyin ni ka moju to ora yin bi good te mu dani.
2: O
0: mi se ni bomo mi lowo. O nyen ni. Ta ba so nipa ile ise CDK, odu ni won we sai mo foloko, beyin na se popular popular jingo ngoro celeb. Sugba CDK ojojumo lawon ero nwole. Ti won si nve mo kini CDK nse. Tori won ri pa won eyan janfani re legbe lotun lo si ni waju leyin won awon na fe darapo sugbon egbe wa debe kini nta se loku o ti ku oni kini ba se kini nta se tai darapo tawon eyan fe gbo egbe won debe
2: nkan te ma se na ni pe ke download app CDK application ni ke kan lo si Play Store or App Store ke download app CDK CDCARE ni oruko application yen te ba ti download app ba yen ma ni anfani lati ra awon nkan ti anta
0: mo so nkan kan ni ka so nkan bi o ni pe awon phone te ni pe ke update pe awon phone yen o po to
2: ati gba sa ma sise lori
0: won ni ke je ki awon
2: phone ko update happen o lo ye ke bi updated version on lo
0: okay won ni ke update app yen o pe oko lo mo je pe updated le nlo e try ke update app yen tori pe and then awon ti an ba fe je gan na won le gbe wa be
2: abi won ti le gbe wa be
0: n te ba fe ra te ba ri te ba ri lori app yen
2: Thomas debi search bar yen bayi
0: search bar
2: bi sale o ma ri ton ti ma send link yen se wa nbe
0: eh eh se ri te ba fe ra te ba ri lori app yen won ni e le gbe wa e ba ti te search bar bi won wa send the link te fe ra yen si won won ri
2: o gbe gbe tani ti o kin se aso ti o kin se
0: ti o sa so ti o se panu ko le ti e so nje
2: ti e se onje
0: nibo ni office yin wa nbi
2: office wa wa ni apata ni waju finre supermarket lo wa ni apata e de le pe apata si 070 7460 3911 070 7460 3911 ani office ni junction veterinary ni Mokola tele pe yen si 070 74 54 30 3005 7705 so ni CDK le ra gadgets electronics moto ni okada ke ma sanwo die die lai si ile kokan ni ori e be fe plan towards December te ba mu osu mejo lori app CDK by December e ma gba oja yin ke de ma sanwo die die iye to de ta fun yin loja lati ma ta fun yin na lori app lete fi ma so pe ke fe ko lo so didike lora bi AC abi TV loja owo TV abi owo AC yen te ba download app CDK le fi ran kan merin o marun ke ma san die die ke de gba nkan yin ke fi sodun leyin o nje bi mo se so ti bata tasho ni kan ni CDK ota bo e fe ra TV ni o e fe ra ayo ni e fe ra irin ikose ni o e fe ra mixer oven awon ko to sha maye rorun fun wa tan lo ninu ile o ni CDK ni
0: pa wa ra
2: lo ko danwo si lori app ni mo mo buy ko si ni ori app pe at laptop ni o
0: ero wa ship ko
2: ero wa ship yen no wa ni mo
0: eh ni mo
2: ni yen no so amo ko ta ni si di ki o yan lowo abayan se visa to travel out because am come and bere be e pe solar freezer ni am come ni ta wa san 70% la ma gba freezer on rara te ba ti san o de ilaji installment plan ni lori app le ma gba oja
0: bo ba jose merin le mu
2: leyin
0: ose meji bo ba jose bo ba josu meji le mu
2: te ba ti san half ati san 50% ni le gba oja
0: so leyin osu so bo se je ni
2: to mo odun kan to ni o fe san half le kan na fe gba oja possible en to fo odun kan san owo en to fi osu merin san owo e kokoro na san ko si ele kokon lori e rara rara
0: bo se je le se gbo yen orugo yin le
2: ko number wa e le pe wa si 0707454303005 tabi 0707463911
0: orugo yin ni kiku ke to ma lo
2: orugo mi ni kiku olodide Kende Christiana Olokodanu
0: o se je mi congratulations oro re ti gbo iya ko e ti ma ya ga e bi ma ya ko re o ti pada yanju awo awo ati gbogbogun ti o wa laarin ohun
1: adu pe aye
0: iya ko re lohun ti pada yanju re eh emi kan so yi pe lips eyan lohun fo fun
1: ah e be ti fo
0: Ebe
1: ma fọ fọ ku fọ.
0: Ebe fọ daran abi.
1: E ma je mo fọ se se. O be wa ta o ma ta n be lohun so
0: re lati jo yi. Pẹlu aye.
3: O be fọ danu
0: na. Laduru owo ta ti
1: na. E fọ si enu oko.
0: Anawo anara.
3: Omo to je bi pe gbogbo bi won se n be mi ti won se n be mi pe ki sa gba bo se ri o ki gba bo se ri o ki mo wo se ati wa re o mo sese n fọ fun
1: ni. O se n gbadun re.
3: Hello.
1: Eni ko wa lohun fọ fun.
3: Then I wa fọ fun ta. If I could follow for,
1: but
3: then one who let Jade, what is it?
0: Any Titiba won't let Jade,
1: we know to be mean to say.
0: You don't buy it or one who let.
3: Ah,
0: at the banner by
1: anybody,
0: one who balance.
3: Everybody wants to balance.
1: Everybody wants to be
3: able to balance.
1: Any more good than that. If you see, see for.
3: Omo la albarika se e o ri pe enu ti e na fe ma mu ba ile ni do meta
0: to se de ni pe mo be yan ba ti debi boba gotele yo
3: gbun
0: ile ogbun bi ile oye ile imo ile idunu
3: nti mo se ma wo pe ti aya
0: ile anu
3: ti aya tonu gbogbo eyan o me si oro ese kese se wo wa nbi
1: e bi oro temi lo ti bere to so wi pe enu temi o ti mu lebelebelebele lenu jo meta yi o so ori mi ko le ti bere oro
0: oda oda nigba to fi lo atipo njo si se mi eri bayi so ori bayi
1: be lo mi se ri lo se ri
3: ko ri be
1: oko to bi si ni
3: iwo gan na ti soro o tu soro o to bi si ko to lo
0: mo la ti anje lenu igba to de
3: kan
0: se keke a ma le salary ni
1: mo to ba pe yun ni o ni se se dada won so salary dada mo si ni se mi mo so wa mo la na an gbo mo won tu jo mo la to yin si dada o
3: olohun
1: si ni jo
3: egbe ni wa la fe egbe
1: sori
3: iwo la pa na so mo so pe mi fun loko so mo pe mu la emi fun loko gbe bodorun
0: gbe bodorun
3: ti gbe bodorun ba ti wa ye
0: mo gbo mo gbo mo gbo sori to ba vile tu asiri wa fun management lori tori mu la to npe ti management ba vile lo gbo to o yan
3: wa lo mo bi o ti ri mu la o
0: egbe
3: se wa egbe
1: o ko se mo so pe ohun odo ba ti de o to gbodo
0: so mo gbe management o ti gbo kankan bayi
3: se bi won e bi oro pe ara soro fun e lasan lo ti so sori afefe pe mu lai
0: mu la so ta lo ko ma so mu la
3: ta lo ni o so mu la
1: se bi won lo ile se ikole da pa legbegbe
3: awo o so
1: Egbe
3: sin te se fun wa
1: kini
3: ninu egbe won
1: o le da wa sori pa ta ba jade tan si
3: oro enu lai han won le mo
1: ta ba jade tan si
3: han won le mo ni tara gbogbo yin o bale yi nbo ni won tin bo
0: sori slogan wa egbe egbe egbe egbe
3: eh
0: ajemonu ni ti wa
3: ti o ti gbo ti o gbo ri o ya so ma gbo egbe elegbe egbe
1: ajemonu ni ti wa
0: egbe elegbe egbe
1: ori mi ni gari gbo ori
0: egbe elegbe egbe
3: ajemonu ni ti wa egbe lai na ni egbe lego
0: egbe na le ti wa
3: egbe na ti wa to ba ti wa lai pe egbe elegbe egbe ajemonu ni ti wa ka ma foro lo ka ma fi
0: oro le soro
3: tori ojo ti lo e ja ki alaji Sulaiman Costa Onibata
0: Onibata le Lebanon
3: eh yen ni
0: alaja si ata
3: omo
0: Costa
1: Costa awon emi Costa
3: eh eniyan ni won e wo pe ni ojo ibi won
0: e ja
1: ki won atoko ati
0: won wa ni aran bayi
3: eh eh ibe won wa bayi
0: yan faraji le pe
3: olorun awon dupe o awon dupe o awon dupe o olorun pa wa gbadura won o
1: emi yin to ti wa se todun
3: yi dakun gbadura won o mo ti lo le o dakun gbadura won o
1: ara gbadura nu
3: ibi mo ti wa
1: awon ami ni
3: wo ri bi mo se lo fo
1: oro awon poster oro won ti gbo lagbara lo eyi te se todun ina
3: e se temi o
1: se wa ri eru ta labi ame wa tu wo won ni gbe kai mo le o ta se oloba ipe banu je ipe e yajo yajo e nkan kan ti se o e ni ba won gba ta se olohun be si se ojo bi emi yin o se
0: adua re ti po won ta sai si bata re lori adua to ti
3: ko ba ro ko boya to ba nbo wo bo fi nkan ranse won le fi nkan ranse si o
0: bi o se nta bata nle ba
3: o lo ba he
0: ni ko be fi kona yen ni
3: o no wa kan ti nta bata
0: ko si sai se
3: ko si sai se be
1: nba ti nba we wa se lesi ala
3: o ya ba
1: o se ni si sai
3: o ya ba egbe elegbe egbe
1: agbemonu ni ti wa
0: o ti lo eh 43 lo ki lo kun ti a so pelu egbe elegbe
3: egbe ni
1: o so ro bata ni
3: ah se oni bata ko to ni
0: eje mi
3: ki ro ko yo oni bata don up lo nwo ki
0: a go be wa de rege mo ko agbanrin o mo ko agbanrin bi yo mo ko agbanrin bi yo
3: mo ko agbanrin tani ko agbanrin
0: be mo ko agbanrin o
1: ti agbara re o ni ka ma dale o
3: tani ko agbanrin yi
0: mo ti wonu eni yen yo di wahala la
1: mi to wa ba kile to be ni yen fe loju ma tin ko so mo ri be ni
3: se mo gbe pe ko ma
0: ko ni ni
1: le so mo ko to ba be ko
0: e ni gba
1: kini amo
0: se ma so lo
1: pa mo ti ese sin ba mi watch e sere mo ti gbe se fun
0: mo ko mi sa agbanrin keke nbe yen o
3: pa nbe pe mo ko mo mo ko agbanrin mo ka agbanrin mo
1: ni di eko we are watching you
0: ago mewa gerege mo npada bo 2.2 million naira la pin laaro yi jackpot 1 million naira ni half a million lopo wole followed by 250,000 naira 100 150 100 bo se lo laaro yi start 347 star 107 star 2 as play 3 ticket get 30 ticket ago mewa mo nbo ayi koto titi gba yen titi la yan kisan la
3: ro o mo yan o mo yan o mo yan o mo yan o mo yan ebe elegbe egbe
0: ajemo ni ti wa òun àti abídèmí ọ̀rọ̀ àgbà aka mr agbẹ̀rin wọn gbẹ̀yìn débẹ̀ ẹ̀kú.

0: ma yo mi tun mo wa laaro yi o olorun ba ogo ni foruko re kon ni lagelu re 96.7 FM ke gaju ke lori adoki re ta tun gbe kai mo gege bi ise wa atun ti gbe na nu ni o ke farabalẹ dada lati tete bele je gbo wa mo ki kaabo si ile fufu bana eyun ladugo felele ni lubadan ti ani ayi titi la yo akisola ni ko ti mi
1: nje o to do ni pe ki awa ti ya to kora wa idi e na si re eleyi ta fin kin pe eku ojumo o we si ku ojumo mo gbogbi e tin lanfani lati ma gbo wa oni tun ni jimo mi ojo nla laso lo ba mi dumari idunu ko ni tan lo de ni kokan wa jimo alayo jimo oloyin lo ba o ki o si se abidemi lo ko temi wa kan de lo ko baba to bi mi lo oro agba bi o ba se loro baba pe ti a ma se lojo ale ka bo sori edun kiro yin
0: e je wa bere pelu awon iwe royin ojojumo le wa Nigeria eleyi to lanfani ati jade loni gẹgẹ bi ise wa e mo pe akori la kokko ma nfi sita na ka to lo sinu ketepe gan ni tarata asi tu ti ko de na nu ni e ja bere pelu iwe royin Daily Post Guardian Nigerian Tribune Punch The Nation won wa si ori eto fun ti aro to ni o
2: Guardian gan tele
0: Guardian na wa e na re won mo bo ti so pe Guardian wa ni won wa ro ni so pe asi so tin fun Oliver intan je ni
2: so lo buku
0: o to ni gba tin ba yo si o ba yo bi film lo
2: pe o wo ru mi jade mi mo ni wonu mi lo
0: iwo ri bi ngo se wo be tin ngo tin jo jade laten oda oni eni emi o
2: le
0: omo ti ese wole omo ti ese re wole ni mo ma
2: ko mo be eyan ba ti bebe eyan ba ti beyan beyan beyan beyan mo gbo to ba lo hun oni gbo mo be mo e ba nbe lohun ibe eyan da kun
0: ni nbe o gbe din yo ba lu ki lo wa le to da ko si o wa won bo ma je ka mo ara le mo wo bi aje se mi on wo won wo bi aje pe aje lo bi mu o ya ja bere ere na la fi oma yo se o to si ta se fun o alaafia lo wa aba alaafia ko lo wa akori royin akoko lodo temi lori oro eto edibo lodun 2027 won ni eni ti se alakoso fun oro eto abo lorilede wa Nigeria o mo ti soro soke o ni gbogbo eyin eyan ipinle kaduna papa julo egbe oselu APC e lo le fi okan bale o didun lo so so tori pe egbe oselu APC yo jawe olubori ni bi eto edibo to nbo lodun 2027
1: oda o e wa je kin se be kin ti ya yin gbe nibi ti won tin sala yoro pe se ri eyin ejo eleyi ti Tinubu o wa wa lorilede Nigeria ti oni ni ile America won ni ke mo se nto je mo iwo dana rara bi ti wuli omo ile ise are presidency ni won sala yoro be o
0: to edakun lati ma na ka lebu si aro orilede wa Nigeria o lori bi nkan ti se ri lapari wo orilede Nigeria lori oro eto abo gomina Amadu Fintiri ti ipinle Adamawa lo yoju oro sita ni bo lo si ti soro hun ekurere re dinu wero in Nigerian Tribune to jade foto ni egbo ni pepe re
1: ijoba apapo le yi ni won ti soro tako awon aye soro eleyi ti pito obi to ti kwankwan so ti an gbe ka ki wi pe kini are Bola Ahmed Tinubu o le dibo ko tun wole pada lorilede Nigeria ala yoro wo na wa se lagbon be ina ni eni ti se alakoso fun eka eto abo nile yi lo ti wa sala yoro pe ati DSS ati ajo ti o se akojo afin toni nile yi won ni awon mejeji won ti n sise iwadi alagbara lori esun eleyi ti o fi kan pe awon eyan kan won gbimopo lati ja ijoba gba party lorilede Nigeria
0: ninu woro in Daily Post ni akori eleyi tun ti gbe jade wa o lori oro eto edibo iyan si joba ibile ni ipinle Enugun egbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress won ti soro soke wipe ewo eri fimu nibi eto edibo ijoba ibile to nbo lona nbe o tori pe ewo egbe oselu NDC ti setan lati le egbe oselu APC kabakaba kuro iyen ni ipinle ohun ekunrere re si nbo laaro ina legbo
1: oda iwe royi di Guardian ni ahin nibe ni Atiku Abubakar ni ti se omoye fun ipo are lati nu egbe oselu ADC omo salaye oro oni se ri oro ati ise awon agbarijopo egbe osise eleni agbon epo awon teje alagbate epo je Ipmanu ti won so lori mimo yo owo ran wo ori epo ile ti are Bola Ahmed Tinubu to se ni a o ti mu itiju nla nla de ba ilana na oro wo ni e wa so ba ba dare gbugbedo kiro yen mo gbalaye o
0: to eja tu lo tarata odi ipinle Samfara kini n to tu sele nbe lori oro eto edibo ti o waye lodun 2027 na ni egbo oselu Africa Democratic Congress ADC eka ti ipinle Sanfara ni won ti bere si ni bere bere lowo egbo oselu APC wi pe bi nkan gbede duro ji o bo ni oro eto abo lo se wa mehe lori eto isakoso yin e salaye fun wa tori nkan ti pemme o eyin ko yi ninu royin fun ta ro tuni na let lanfani ati gbigbo
1: oda iwe royin di guardian na mo si wa o won ni eyi ni bi eh afefe gas tin yojo to nti awon kan mi ni agbon bi ti n pese epo bo si ba eto lera awon eyan je ni ipile rivers alaye wo ni nbe die ah awon efin na ni won ri tin so lai loke koda awon eyan ni ani eh won ni ipele ipenija ninu edo foro won atan mo keke kemi ba ba darin gbugbo edo ki royin e mo gba laye
0: o olorun ba ko dakun ko bere si ni lawa nbe mi ki ki orilede nigeria yi ko pada se daada awa si mo pe yo se daada e pon gbogi kan ninu egbe oselu pdp eyin nipinle ondo ajisafe o ti kuro nbe o ti gba nu egbe oselu apc lo bo lo se je gan ki lo so ki lo mu lati kuro ninu egbe oselu pdp lo nu egbe oselu apc se be wa nbe e ti kuro nbe laaro e gangan na lego
1: oda iwe royin di punch ni ayin lo si wa mi wa si ipinle oyo ti ani ahin nibi ti eni ti se oga agba fun ajo tele muye dss o ti nsala yoro wi pe ah mesan ina ni awon eyan eleyi ti won ba isele ohunrin lasiko gba ti awon ajinigbe pali awon eyan mo ni ipinle oyo o sala yoro pe opolopo ta awon eyan gbe ki faster fostoro yin alaye wo ni bendie baba darin gbugbedo kiro ye mo gbo o
0: ajo olomire leto idibo la wa nigeria won ti soro soke bi pe se mo pe aye lujara o na ni a n ba lo lasiko ta wa yi iwo to ba lanfare lati lo re foruko le le meji ototo pelu ajo ohun lati se to dibo lodun 2027 they play o n tora are je ni gbogbo oruko ni won yo kuro won ba ti le ri eti re bakan na lo se ri oju re bakan na lo se ri o ku oni ijoba ibile kan o lo bo mi ton le foruko sile so je pe boya ijoba ibile ese le rin si ibe nibi to ti o to ngbe ti won fi ni mu o ko le dibo la meji won ni kojo se tu wa ri gbogbo awon ti won ti dagbere faye podigbo se gbogbo oruko won won yo kuro ninu iwe eto dibo ti won fi ni lanfani lati wo bi pe erose wa to po le re re re ti won fe dibo lo le de wa nigeria ase awon eyan ti won ti dagbere faye podigbo se na wa nbe ajo olomire leto dibo le wa nigeria gbogbo re won gbo gboyo ko to dibo to waye lodun 2027 oh ko sin ti won le se
2: baka ba ni voters card mi jine ta mere marun mefa
0: ko kini won le se bi nigeria ni nigeria lo daju ni gbogbo country aye
2: ko si ronbe ni sugbon awon eyan se wa ya karamba ni ba
0: ori eyin eyin awon eyan bola awon eyan re ni bola
2: wa wa wa o ko ba tin so mo yan o awon wo lolori
0: mo ri won lori ero aye lu dara awon awon ayon kan dem
2: eh si akandi wa nje ngbo lawo yan mi
0: so mo pe so mo pe eyan bo ogun leyin kule re so won si mo te ko si
2: to be ja si
0: lo ba lori pe ogun
2: iro wa so se ni
0: ala
2: ogun te pon be lori e
0: ah oru sori bayi ni won be lowo re pe ki lo gbe ogun
2: yo yo yo so pe ki lo ba di ki lo gbe ogun
0: ogun
2: o le pe logun ara re jo so o si di gbo to
0: o di ru ogun ologun
2: ah in to bo ba fani lo won mo wo mo to
0: je lo drastis

0: to 2 days. Visit the nearest Xiaomi store or visit partner stores to get yours today. Redmi 17. Work hard. Play hard.
1: Ní West Midlands Open University, àmú kí ẹ̀kọ́ wà láàrọ̀wọ́ tó kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún 2,000 naira fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama tàbí lẹ́ndì NCE. HND A level to spend wole pẹlu direct entry o rorun pẹlu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afu ju so nipa eto eko re di memuse
2: Since the time of John the Baptist, the kingdom of God has suffered violence, and the violence are taken by force. Saturday Agbara, Saturday of Power, a quarterly power pack prophetic breakfast prayer meeting with Jesus Christ now holds at CAC Austin Chapel, Andrew Bashorun Ibadan, near BCOS radio station, time 6 a.m. to 9 a.m. Ministry, Prophetess Kaya Uoladeji, General Evangelist, CAC Nigerian Overseas, with other anointed ministers of God, featuring divine worship, power pack prayer sessions, undiluted word of God, deliverance sessions, for diverse miracle signs and wonders, and many more. Saturday Agbara holds on these Saturdays, September 12 and December 12, 2026 at 6 to 9 a.m. Just come with faith. Your testimony is sure. Saturday Agbara at CAC Austin Chapel and Andrew Abashon Ibadan. For inquiry, please call 002-578-3488. Pastor Esu Oladele, President of CAC Nigerian Overseas, is going to be powerful. Be there. Pastor T.D. Ashokeji, announcer.
3: Edokiri.
4: Bọ̀ padà ikọni lágelúre 96.7 FM òkè tó ga ju òkè lọ ẹdọ̀ kí ìròyìn láti pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń láǹfààní àti mọ́ ọgbọ́ wa ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti túmọ̀ wá ketekete ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook ti lágelú ẹ̀tọ́ sójú ẹ̀bẹ̀ bá ti tẹ̀ sí bó ṣe ń lọ nínú kùlù gbóhùnsáfẹ́fẹ́ tá a wà yìí èmi titilayọ akínṣọlá àti àgbọ̀nrín lẹ́ẹ̀mọ láǹfààní láti mọ́ ọgbọ́
5: mo bi mi le re mo do olohun ke mo se be mo so pe owo so ti oloborun tin tan na yaran yaran ka won yan wa wo pe gold ni gbogbo e la to kede le o wa zo wa so po ragbanrin
4: ti
5: agbanrin ma mu we dani
4: ah
5: ti agbanrin ma mu dawo
4: e wo e fa agbanrin le ja bere ni papapa gomina amadu fintiri ti ipinle adamawa lo ma ti ro gbogbo awon ti won di adari ati awon agbagba lapa ari wo orilede wa nigeria ku esin mi o lati mo na ka lebu si are Bola Ahmed Tinubu lori ipo ti oro eto abo wa lekun todo tawon fintiri lanfani ati yojo oro esita o pelu awon ekan ninu egbe oselu All Progressive Congress APC nipinle Adamawa eleyi ti ipade won waye nilu Yola lojobo Thursday lana nigbati gomina ohun fintiri to lanfani ati ma soro loju awon agbagba ati awon adari lekun ariwo orilede wa Nigeria o shalaye pe o ti to ge ka ma ona ka lebu si are Bola Ahmed Tinubu tori pe eto idibo nbo lona ati tori pe are wa lati gusu orilede wa Nigeria won ni ko ye ko ri be se nigbati are anagu lo Jonathan to wa lori ipo isakoso se lanfani lati ma ona ka lebu si tori pe ngba na isele igbesumo mi ati eto abo to mehe o waye lasiko eto isejoba re Oni bakan na e ja tu wo awa ta wa lapa ariwo orilede Nigeria yi iko Boko Haram e ti won pe ni ko agbesumo mi se lekun odo awon na ko lo ti dide duro ori ta ba tan ra wa je la so wi pe a mo paro fun ra wa sugbon to oro dele e je ka won jo so gbogbo yi le mo pe iko Boko Haram ko wa latapa gusu orilede Nigeria odo ta won na lo ti gbe dide to ti lale wu Oni bi oro wa de duro yo eto isakoso are Bola Ahmed Tinubu ohun na lo nse ojuse re tori pe are o do waru o lati gba to ti gori alefa gege bi are lo le de wa Nigeria o si nse daada gbogbo eyin te wa je gomina latapa ariwo orilede yi ati ayin te je adari ati awon agbagba ti oro kan ni de oro eselu ati oro eto isejoba to nti eto isejoba warawa awon ipenija to koju orilede nigeria yi o ye ka na susoko to wa o kabu giri kasi mo bi ona abayo o se wa si isoro to koju oro eto abo lapo odo ti wa ke se are bola me tinubu ohun na ni ka wa ma dari oro kan o ti ye ka na dide le ka mo nto to ka mo nto ye lori ero eto abo ele eto da be ni po fe me labala todo ta won ibi oro ba de duro yi o e dakun lati ma na ka lebu si are lori oro eto abo oni bakan na ni eto oro aje eleyi ti awon eyan pariwo pe nkan ko senu re oni ta ba wo lati gba ti are Bola Ahmed Tinubu to ti gori alefa oni nkan ti bere si ni yato lori oro eto oro aje to si je pe gbogbo nkan ohun na lo ti ndara si juta ke iwa lo bakan na lo tun be won gbogbo eyin eyan ti e wa lapa ariwo orilede wa Nigeria e wo e ma da won omo yin soju opopona mo bi pe kan mo se babiala asiri abo e run awon omo yin lo lewe ki awon na ni eko kan ni imo to peye lori ojo waju won ati ojo waju apa ariwo orilede yi lori atunse si ipo eleyi to se kanrin ti awon na lanfani lati ma wa sugbon be ba bi won le te nda won soju opopona ti won si asiri abo babi ala awon nkan ti a n bere fun lojo waju o se se ko mo tete te won lowo iroyan wugu gan ni o e lo si oju iwe keta iwe iroyin Nigerian Tribune to jade foto ni e la nfani lati ka sowo waju si nbe
5: daddy adura agba e ta mo to keke
4: emi o so pe odo awon odo awon agba
5: awo so dile
4: ni gbo
5: bi ba tin sadura omo ki tin ba ti dayan du
4: na ba ti ba ti sadura lona lele ele
5: ka ki bi nguru dugo e ma tin sadura ni ya pe ma tin sadura
4: ni di ape
5: emi le mo sadura fun
4: pa won he a jo mo sadura fun ra wa ni
5: sadura se sadura ba fun tita ni
4: ke wa ra o o fe la dura o no emi no si mo sadura si wo na e ja jo sadura fun ra wa eh eh e ja jo sadura a jo mo sadura fun ra wa bi o de du oyin ni o
5: e wo e je mu yi oje inu iwe royin the punch ni ahin won ni ile ise are presidency ina ma ti se adayan ri oro lori esun kan to nti ejo ile tin lo lowo bayi o to ni se pelu ominira iroyin eleyi ti won gbe ko are Bola Ahmed Tinubu lorun ni waju ile ejo kan eleyi ti won pe ni district of Columbia ni ile America eleyi ti ani o si ni se pelu ainatan ninu nkan te eyan ni nibe ni ile ise are tin salaye oro wipe se ri ejo ohun koni nkan se pelu iwo daran pere bi ti wuli omo criminal case ninu atejade to filede lojobo Thursday eni ti se oludamoran pataki fun are lori iroyin ati ilana tele bayo onanuga o salaye oro wipe se ri ile ise are orilede Nigeria ni won ti wo won si gbon yebeyebe yen na la won fi wa nfi oro lede fawon eyan o lai dowo benu pere bi ti wuli omo wipe gbogbo awon esun ti won gbe si iwaju are Bola Ahmed Tinubu koni kankan se pelu iwo daran rara bi ti wuli omo o ba kan lewe lo to ti e waju pe koda gan oro ohun gan tin ben wale juli ejo ile ejo ohun o ti so wipe are Bola Ahmed Tinubu ti e tun je bi esun ti won fi kan ohun bo ti e je pe ke se iwo daran rara bi ti wuli omo o o ti e waju ninu oro wipe ki eni to ba leti ka won salaye fun o tori pe aisoro yoro lo pa elepe saju o nigba tan salaye oro wipe se ri ofin je gbe kale ni ile America ele to ni se pelu ominira iroyin oni na ni won fi oro re won fi ku are Bola Ahmed Tinubu lorun o ti e waju ninu oro pe koda pe ile ise are salaye oro wipe oro ohun ni awon tun le to sese lo si odun 2022 nigba ti ile ise kan ile ti pe ni Aaron Greenspan eleyi ti o gbe oro kan lebelebe o lo si iwaju ijoba wipe ibi oro de duro lasiko ta wa yi gbogbo awon ile ise

0: civil action eleyi to ni number 23-1816 ni waju ile ejo ti ile America eleyi ti pe ni District of Columbia ni odun 2023 oni amosa ni gbengbe yin won kokko ti pe are Bola Ahmed Tinubu pe ko na wada si ama ngbo ya won ni won so pe ehin ki are kora yowo yose ku nbe koda awon ajo eleto abo CIA to fi mo Department of State won ni ki ko wa won kan na kan to yowo ku nbe ama sa o won ni bi e ba gbagbe be ba si gbagbe ja ran yin leti o wi pe ehin ni odun 2003 iyun ojo kerin osu keji odun 2003 ina ni ile ise are won ni pe igba na iwe kan wa ile ti asoju ile America America consulate ni ipile Eko eleyi to ta ri si eni ti se amo oga agba patapata fun ile ise olopa nile yigba na lo IGP Tafabalogun to si nsala yoro wi pe lodo FBI yo Federal Bureau of Investigation awon ori iwo daran kankan ninu akole eleyi ti Are Bola Ahmed Tinubu Tony o lasiko gba eleyi to je gomina gba
1: ajo olomire leto idibo lawa Nigeria ta mo se ajo INEC o na ni won mo ti kede re pe laipe laijina yi awon ti ni ero won si ti wa o si ti wa ni akata won eti awon fi mo yo gbogbo oruko awon eyan ti won ba lo de foruko sile bi e meji meta merin ti won ku onijoba ibile kan ti won lo ijoba ibile mi lati lo de foruko le fun apere kawo ibadan north si ibadan northeast e ri pe bejeji sumo ra won ati southwest na won ni gbati won ba wa dibo tan to ko na foruko sile tan bi keyan foruko sile ni labiran ko wa fotiti so ko tun lo re foti ko tun lo wo ju wanu ko tun lo re foruko le iyen ni ibadan na ti lohun won ni se mo yi pe gbogbo oruko motara re je o o le dibo lodun 2027 o tori gbogbo e won o topinpin ti won o yo foda kuro ninu iwe ajo olomire leto idibo lewa Nigeria mo ni lakan o wi pe kaadi alalope meji lo gba to mu dani dey play eni ti se alaga alamojutu ati alaga fun eka to nri si idanileko lori eto idibo eyin Muhammad Kudu Aruna lojo ojo re sita iyen pelu ajo olomire leto idibo lewa Nigeria o fun iwe iroyin Nigerian Tribune to gbe iroyin jade fun ti aro toni o salaye wi pe won da fifi oruko sile lori ero aye lo dara takun agbaye won da duro na pe pelu awon to ti to bodi lole de wa Nigeria lojo ona ti le je pe gbogbo awon kudie kudie to kudie ka to pelu ajo ohun lori itakun agbaye pelu ajo olomire leto idibo lewa Nigeria won gba gbogbo re mo finifini won se ayewo to ye lori re o won ni yen nikan tun wa ko won ni omo odun mewa eleyi ti o lo re foruko sile po un fe dibo in tora re je ni omo odun mokanla omo odun medogun to lo re to tori pe o ti dagba daada tabi mi ti nirugbon na ba ni pe o ti pe odun mejidinlogun o lo re fi oruko sile pelu ajo olomire leto idibo lewa Nigeria won ni o n ton tora re je ni awon yo gbogbo re fodafoda beyan ba

0: alẹ kori ti ki ready je pa awon iyanu idusile igbala o je tete ma bo ninu ipade awon asegun ni kutuwai ojo saturday akoko to nbo lodo yi ni gbogan lajo wings of grace ministry to wa ni number 4 arapaja street leba ona felele rap ni badon latago meje owuro kutuwai ni bitola roti ma ti pase reverend samuel adedeji atawon iko larun miran pase idalare ati igbedide fun atusi anyamo 08072838949 bo ba ti le wa ere iyanu re daju doruko jesus
1: Africa na multimedia ni awon olugbon tarigi akose mose ile ise to ba ni se kokari event com

0: ore je ka tun lo sodo afawa fun tose yin ta tin bo na ni wi pe Joshua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawal wa wala ye tun se olohun oba sanan to yan na fun wa nipa awon eranko mererin yi ta fa lanfani ati yan na lojo ijejo ti mu kan ninu won ti se molu la ni je ko di mimo pe anfani to nbe lara malu le ni adorin ohun ku se ola e lo si ti se le kan be nu aye to lohun o se ti e fun ko so nto hun o ona to gba to fi da wo lola nikan lo le ma ti sawari ara e to fo me elomi o le ma fun o sugbon kankan be lara ti e na ti o fa won kan o ba sawari ara e wa la yi ta le yi sumo bi le yi le di aya abala kilo long wiki la nabi so mo lan bismillah ya sheik
1: sallallahu

0: alayhi wa sallama taslima. Sallallahu alayhi wa sallama taslima. Ike Olorun, Ola Olorun. Kuma ba asiwaju rere annabi wa Muhammadu
1: sallallahu alaihi wa sallama
0: Olorun ba tin ke annabi re annabi wa annabi gugu aye tolorun ba tin ke lowo lowo ni lu Madina gugu wa patapata olomo yo wa le like o
1: ami ati ami
0: baba mi le ruwa ah ba se jile ni ta ti kirun jumati san pe a mo kira wa ku ujima ni
1: beni
0: sugbon igba ti o ba to bi wakati bi meji abi meta sinsin olodun je ki won le ki wa barika
1: jima
0: jima opo re olodun wa ja si ninu aye
1: ami ati
0: alaji e po mo so won kan lati bi o se bi merin inti o se wa ti o koja solution olodun mo je o se wa
1: ami o
0: inti o se wa ti won ni ko ni solution olodun mo je o se wa
1: ti won ni olona abayo
0: ti won ni ko sona abayo oba aleke ola mo je o se wa o
1: ami olodun
0: imi ti o tun wa to se wa ti won ni ah ni option ni afi kin kan o se afi ko ku na ni ona abayo olohun dakun mejo se wa o
1: ami olohun
0: wallahi la ilaha illallah wala ma sha allah la quwwata illa billah baba mi agbale ru wa gege ba se mo pe inu osu ta wa yi in won bi kare ola asiwaju re anabi gugu aye inu osu ta wa yi ni won se kini
1: inu
0: won bi anabi wa Muhammad baba mi se anabi gan ni ran gan
1: Allah
0: anabi so ni ran iran wo lo ti se wa
1: bi
0: tani muhammad gangan ire yen wo gangan ki gangan lo ko re gangan tani baba re tani baba baba re tani ya re tani ya ya re
1: sallallahu alaihi
0: wa olorun ba ni ke anabi wa muhammad olorun ba si nke lowo lowo olorun ma yo en ko kan na le like
1: amen
0: lojo ti teni e ja pe kelu die
1: aya
0: nipa anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wa sallam
0: asiwaju rere ti anpe ni muhammadu
1: sallallahu
0: alaihi wa sallam baba mi atokun won bi gege bi won se ma bi emi ati yin na
1: bo
2: dai mala bada ala bi ta me ilali kulimi
1: on to ba jeun la fi ewe won oro anabi la fe bo sinu etara Fun kan oni gungungun ko ma ni bi ta ti fa wa Kini ipele o nse Olorun Oroyin anabi po pe lola Gbo lo ti ri alubarika to lagbara yi Gbo lo ti nbo Awon wo lo bi gan E se to je pe lati le papa ladani waye ti mu eni ti o je oga gbugbu aye pata Mashallah for that matter. Tabi si ledu mari. Eko kan tun ni yen pe o le tinu agbo le jade. O da iran yin le ma se nkan rere won le ma lo ko. To ba wo Olorun o le je pe wo Olorun o fi la iran yin lagan to fi je ni ti je pe jake jadu agba nla aye. Oruko yen o si ni pare mo. O le je wo Olorun oba o lo ti o fi mu iran yin jade ti gbangba aye. O ba le lo mu anabi to tinu papa ile asale ya gbodi npa anabi la re bismillah ya
0: sheikh ah erin mi nka ti ba
1: ko le ri be na ni mo se gba be yan
0: oya ya lo bi o se la muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: baba mi muhammad jabala ta ke o ko si wu ninu
1: lati nu le
0: ile ile
1: lati se su
0: ah ke se su anabi won bi ninu idaji osu Rabiul Awwal
1: Rabiul Awwal
0: ben awon afa won ni bi won se bi anabi wa Isa ta bojo ti won bi anabi wa Isa ye gege be na ni o se uruju fun awon onitan igba ti ya wa ni teenagers ile kewule won so pe osu ojo kejila ninu Rabiul Awwal in won bi anabi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ti eyan ba tun wa tun jido die die die ninu mo awon afa so fun wa wi pe enu oku awon afa fi mo hanra mo nibe wi pe ki si ojo kejila ni won bi on se la muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala arijawu eyi to fese mule dada ni wi pe ojo aro kutukutu hai lojo monday inu bi anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ti se ojo kesan ninu rabiul awwali rabiul awwali e o wa je odun ile irin aba mi atokun odun ile irin ye kin won pe odun ile irin gangan won pe oba kan ni oba aburahatu ilu yaman ni oba ye ngbe o wa ngbe irin bo o nbo awo kaaba ti o se pe olorun oba fun rara re ilu gbe kale silu maka o wa nbo awo kaaba ye odun ti won nbo awo kaaba ye odun ni won bi on senla anabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaga ba se mo pe a so pe ojo kesan ni won bi anabi wa muhammad qabla li ijratu nabawiyya bi 53 iyun on se dede 53 years leyin igba ti won bi anabi wa mu anabi wa isa alayhi salatu wassalam abawa ogunjo august ti se 570 AD ti won bi anabi wa isa tan inu won to bi anabi wa muhammadu
1: sallallahu
0: alaihi wasallam abami aje pe anabi wa isa oju anabi wa muhammad lo fi
1: iwasaye
0: won gege bi ojise leyin igba ti anabi wa isa ti won bi tan ni 570 AD ini anabi wa muhammad to lo to waye
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ibo ni anabi ti wa se wa ki lo ruko re ki lo ko baba re ki lo ko baba re muhammadu lo ko re nje oma abdullahi oma abdul mutallibi oma hashim oma abdul manafi oma kusoyi oma kilab oma marro oma kab oma luy oma ka oma galib oma kahar oma malik oma nadir oma kinana oma hasima oma mudraka oma lias oma nazar oma mudirra oma adinan ina nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ina nabi wa ta lo dodo anabi wa ismail
1: alayhi salatu wasallam
0: anabi wa ismail ye o wa ji omo fun baba nla wa agba ti se anabi wa ibrahim
1: alayhi
0: salatu wasalam alayhi ma salatu wasalam amejeji e anabi olon ni ismail anabi olon na ni anabi wa ibrahim na ibiti anabi wa muhammad se wa labalati babano ni se wa ri labala ya alaji wa tokun aminatu tabi ka pe ni amina ini o ko iya to binje amina ye je omo wahab amina omo wahab ini je ni bi ran baba re ele karun ati baba ati ran iya re ele keni won pade papo kilo ko awon mejeji miji ati ummi hi wa miji ati jadi won pade ni bi kilabun maro enyo ni odo ni bi abana family kini ati family keji olodun ba ni ke anabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam baba mi igba won fe sunra anabi abami se ati oko ati oti oko ati yawo se won ka pade ara won lese ejo ni be ko abami atokun baba mi atokun be ko o abdullahi ati aminatu abdullahi o je eni esa ni ilu maka aminatu o na je eni pataki ni ilu maka kana abdullah ibn abdul muttalib qadita sawaja aminatu bintu wahab abdullah oma abdul muttalib ofe aminatu oma wahab amina ye nigba na ninu awon obirin to daju obirin to se pe alaponleju obirin eni esa nigba na obirin

eka bo pada latoju oja network yen ni o ndile o boya ti o ba ti lo ti network yen o ba ti lo ma se do time ni ti o ni pe rara a ma se do time mi ti o ni pe. Today is Friday. O network yen se back back. Meanwhile I gbodo yi ko to yen ni means ba wa wo time mi ti o pada rorun ni gba presently network yen o ri bakan bakan I dey try gbogbo awon network provider gbogbo won na o ma nwa be leko kan e ma po si app ni na o ti pada sele ri na ta wogbon dasi na na na na ni na tun wogbon dasi a rogbon re da za pa awon eyan sa je loni e ma pe n to ba ti je ite wogba o ma nwa ye be ti ero ba ti po lori site ngba mi ni aka crash notwithstanding awon engineers ise lori e lowo lowo awon te ko nse ti won ti badan se ti e e ma je ngba yin la koko ju bo si ye lo anse lori e lowo sugbon o si le ma play lo o tori anytime any moment from now o ma work to ba de ti work yen a sari si draw yen pa pa pa pa pa pa star 347 star 1004 star 2 hash ba ba gbe latori 50k a le ma 100 to 150 150k to 200,000 200,000 to 250,000 from there lati fo fere lo sori half a million 500,000 naira awa paju e de sori 1 million naira 1 million naira ba rin yen si je niyan e je ka si se gaya na bo ba se je a gba akoko si yin lara ta pada se draw bo lago 12 papade ori splash 105.5 fm by then yo ti set ti my time ta pada yi ko to yen e le gbo lori eto mi o se ma je niyan fun akoko yi.

ati gbogbo eyin afa patapata ati olorun ba aleke ola ni ke ma ri daada se olorun oni gba daada be kuro lowo yin ola ije kan soso olorun amarika jimo tuni gbogbo ona lanu ati di olorun ma se yi leyo kan to ku fun wa loke pe sha ti mura irun jimo dani ba ti mura office ati bi ise ati mura shop ati ide oja wa she ti pale mo lati kirun jimo tuni olorun dakun ba ti n pale mo yi ma je kan ki leyin oni kaluku wa gaga bi ati ko leko ti asimo wipe ojo jimo na ni tin je titan o ba aye ṣugbọn ta ba ti lanfani lati kirun jimo ojo na tun ti ye niyan olorun se jimo ti ni ni kiki fun gbogbo wa ni rorun olorun nabi sallallahu alaihi wasallam

0: ba ri bi mo tin ko mole ni ayin wa wo pe se afiji soro rowo eni o si rowo he inu mi ndo nitori bi pe ori olon ninu aye mi o koja ka si nkan o ba wa lo ni to le dupe tabi to le munu re dun si emi yi nko se ko to tori
1: ma lo lo ma to mi wa lo ti ko le ri o ni yawo mi ma ri o da o ti lo ko ri ba bi ko so
0: iwo na so fun lohun ba le ki ola pe nile ti ni tomo le ni jimo yi ko wola awon eni olohun ti won se daada ti won se daada ni kokko ati ni gbangba ko lana ko iwo na ni gbogbo ona to ti di akọ wa leko wipe gbogbo obi to fe ko ma re o yaare ko ye se totocho ninu tawon afa wa ko wa lose to lo niyan mo fi dunu oju debi to ma rojo omo re eleyi ti ase yori yan o ti dodidi tan mo fi dunu o debi to ma rojo re kaakiri so mo pa won kan be ki se pe won o wule se ka ni oni je ko mo won sase yori mo sugbon eti ti won nta kadara ni pe eti won ki gbore ile ti ma gbore ni won o ba wa fe ko bo ma re gege bi eko ti annabi sallallahu alaihi wasallam to fi ko wa o ba ti pari nto dawole ye polongo re
1: ma bo ju
0: yi ni je kada o la se yori ninu to ba dawole
1: yesu je o fi tun ta da ma se
0: bi to wa ba de lo se to lo se ma pe be eyan ba kaju e o gbodo lomo to kaju e na ni irin ajopo fun baba wa lose to lo from one place to another
1: ma ba ju
0: olorun ba ni gun yin lemi ko fi ala fi ato po ko fi kun fun yin sa
1: mama baye mi ga
0: so tori pe won ni ato ti leto amo ogun tawon na ti ko ni se oro olohun
1: won
0: si gbe dide ni jejo o na si deliver
1: mi to da lo mi se
0: mo ki yin mo ki olohun lara yin isi ta wa bade lose to lo re ngbo olohun mo ba temi je fi tun telomi ise dakun saanu mi mo ba tawon omo mi je fi tun telomi ise wo nibi to ri nde duro iwo na gbo ko le sami e

0: tabade lọsẹ to lo o na ni wi pe ni ori ite ni anabi isa ali salatu wa salam lo ti bere oro siso an so nipa Jesus Christ ta mo si Jesu anabi to wa siwaju anabi Muhammad sallallahu alaihi wa salam ori ite ni anabi isa ali salatu wa salam ti bere oro siso ibe gan gele ona bade lọsẹ to lo ta fi panu po pe atesiwaju lọsẹ yi e wa je ki baba wa ki won kiyin ki won si daruko won ati bi ti won ti wa bismillah ya sheik
1: alhamdulillah awalan wa akhiran wa sahiran wa batna alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala sulmati wa nura summa alladhina kafaru bi rabbihim yadiluna As-salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi yaka kadru wa miktar la asuma radiyallahu ta'ala ni jamil awliya ikafata nususa wa aluna shaykh usmana kabilana shaykh wa la hawla wa la quwata illa bila aliyah suru qatimini alhaji Muhammadu iskil utman lana shaykh
0: Ekaba baba
1: Alhamdulillah
0: Lase tu lok belu afawa ile itan wa shujuri nibi tamba ura nabi isa alayhi salatu wa salam di ona ni wipe won ti so won ti je kan mo pe imale olorun emi mimo ase kun fire kun olorun olorun fi pase oyun sinu iya nla wa iya wa Miriam ni nti o si je kayefi fun opolopo awon kan ti bere si ni binu lati be so ye ko jodo re niru omo omo pataki omo albarika bayi o gba wa sugbon sibe sibe anabi isa waye latara yare nisin ati wa baduri pe ori ite abere pe awon ise iyanu wo ati wi pe awon wo ni ota ti won dide si anabi isa njara le ti embembe bo anabi isa se bo ninu awon ipenija yi
1: alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
1: olohun lo sa anabi wa isa ni esa o si pataki re gege mo se so ni joko yi tele
0: naam
1: pe ada di awon anabi olohun 124,000 ni
0: eso be
1: o kanu won lolohun si anabi wa isa
0: bakana
1: asimo pe kullu rasuli nabiyyi wa laysa kullu nabiyyi rasuli gbogbo awon ojisi olohun awon la nabi gbogbo awon anabi olohun gbogbo na ko lojise olohun to wa salesa o to je okan ninu awon 330 o tun wa salesa ninu awon 25 tolorun da konu qur'an
0: o tun wa salesa o tun wa je kanu awon marun akibaru
1: olohun sa anabi wa isa salesa
0: alayhi salatu wassalam
1: awon isa tolorun sa anabi isa opo gan ninu e oni wu pe ti eyan ba wo anabi wa isa okan nu e ni te so yen eyan bi yan lai so pe baba to bi ni so ninu adeun tolorun eto tolorun to wa mo se fun ti gbogbo aye mo ni pe gbogbo won ti o ba de ade inu buwa won o poguji odun ki won to bere ade inu buwa
0: gbogbo ti o ba je ojise
1: se be ni won gbono pe ogoji odun 41 years ni won ma bere
0: allah
1: akbar ida 40 sugba ogoji odun won pe ti kini yen o ti ma tasara lara won sugba nabi isa ori ite
0: ojo abi
1: o gba tin bi to dori ite bayi
0: naam
1: ilo ti bere si dan lo ti bere si se mojisa ati e
0: allah
1: ninu awon mojisa ati to se ni pe awon eyan fe dayeye mama re le nana mo ri a mo pe ah iru omo wo lele abi iru saba mi lele yi ni iru eda wo ni lai re ni fun loyun
0: ohun
1: lo wa baye re fi si oro
0: allah
1: lori ite to fi aso pe kola ine abu
2: a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim Kola hini abudullahi atani alkitaba Wajalani nabiya Wajalani mubarakana inama Kuntu wausani bisolati wa sakati Madumtu haya
1: Isi yoroni upe anabi isa lo kili ya mamare
2: Kola hini abudullahi
1: Oni eru oloni mi
2: Atani alkitaba
1: Afumi nitira kweki nlofi jise
2: Wajalani nabiya
1: Asi se mi ni kini anabi olohun
2: wajala ni mubaraka
1: atun wa se mi ni eni albarika
2: oni buko
1: gbogbo bi n ba ti wa albarika ma wa pelu mi won si pa mi lase pe ki mo kirun
2: wa saka
1: ki si mo yo saka
2: madum tu haya
1: lo pe igba tin ba mi loke mi lole
0: baba yi te wi yo ru emi loju
1: naham
0: sometimes so ni pe ana bi isa kirun
1: bo se ri na koda te ba lo wo tira injil
0: naham
1: abi be ko ni te ba lo wo tira yen
0: naham
1: e ri wu pe ninu awon to ti wa ni pile bible nbe nbe ka ma kirun dola ko sento le
0: tamilaya testament
1: be ni old testament dey like ni ipile do ni be yan ba de jerusalem tori wu pe baba to bina na maria to ba na bi isa baba
0: ya na
1: bi isa ati mama on an mejeji baba bi mo ranu gangan ni imam jerusalem tele on imam jerusalem olon ni won be one belong pe wo olon wo sanu wa ojo lo ti dagba yi ja wa na obi omo okun lati fi le role ki imura emi imuranu ki nfi ni anfani lati je pe ti nba lo tan ko mo mi o le role
0: allah akbar
1: ni won ba de bi pe olohun fi wa fun mama wa na tu loyun loyun
0: emi mimo
1: ke ka emi mimo nana mariama lo mo ta won bi awon won bi ya na bi isa
0: awon na fi agbalagbara bi nana mariama
1: be ni
0: inshallah
1: so and one bibi ti awa bi ale tori pe ki won to bi ya yen imran ti papoda
0: okun ni se ntoro
1: okun ni se
0: o fi mu lero
1: o wa ku mo wa na tu wa bi mo pe ah okun la si ntoro o ta si ti ro pe omo yi ni orule
0: baba
1: re tori pe jerusalem nti mo fe lo nbe ni pe jerusalem yen te wo yen o ni ko se ni ti o to ba fe wo be o saluwala o si kirun
0: baba
1: bo se ri ni mo so to ti ne bi o se se ti o ne tabi sugbon sugbon ti mo fe lo ni pe ngba wa bi mo okun in pada si be oro pada kan igba ti won wa bi mo obenian bi o wa je kai fi fun pe to
0: nto lo nfun anu
1: nto lo nfun anu bo ibe mo ya be ni mo pada bo
0: in
1: ti mo fe lo ni wu pe in to lo nse fun anabi isa alayhi salam o ti di po seyin o tan wahala de pe iru omo abami ore a so pe ya bi ma abami
0: omo na tun soro lori lori ite
1: nkan mo lele yi o se se pa ba mi ni
0: omo ili
1: anabi isa se wa ndagba tan awon mojisa ti anabi isa be isa bere si se oni wu pe anan laju afoju
0: Allah
1: akbar adete bayi to ti dete ti gugba ima padete
0: ti ti kole
1: yo be yo sadua le lori yo si wo san
0: Allah
1: oku to wa nu sare yo ji
0: Allah akbar
1: ti ba leyan ti ku anabi isa oji e gbogbo awon mojisati olagbara de bi ke ta anabi isa ba bu eh ni bi ka aya ti mo lo se to ko fa yen kunu tiran bi isnila to ba bu yepe le bayi yepe e de we ogedebu loju ese ni yepe o si mo di eye
0: Allah
1: e to ba fi oda ni oda gege bi iru mo jisati kan ti mo nso lo ta so tan
0: naam
1: teni kan wa ba nabi isa
0: alayhi salam
1: o ni wa nabi isa da
0: ko fe ma tele o
1: mo fe ma tele o anabi isa wa ni mo ti ma niyan to fi fe tele mi
0: o si ni ki se tori owo
1: o ni aniyan po fe lo lo fi fe tele mi o ba si tele mi tori olon ah o ni ki se tori owo ni tori olon ni anabi isa ni olon ti fi ti nbele mi me re mo mi
0: Allah akbar
1: ma ka lo ngba n lo laarin ona o gbe bread kan dani bread ta n wi
0: opin meji
1: opin si meji o gbe daji pa mo won je idaji ngbo idaji to sekun gbe bi npa won o sa lo okoro lo je
0: lo je ko je won
1: mo o n je gbogbo nkan tan anabi isa wa ni ngba bi npa won pe bread da o ni won mo bo se je o lo ti sonu anabi isa ja mo lo won ri igala kan anabi isa pa
0: won je
1: pa won je o ke egun e pa mo won ngba ko egun igala yen pa mo tan te bi bere si pa won anabi isa le egun galanda anabi isa nu ko lo je wi ogede wa won dabo o to pe o ko lo nsi
0: egun yen o to di gala
1: egun ba to di gala won to pa won je won wa se sa ni nton won ri yepe anabi isa ni yepe si le dowo ngbo ti mo ti me la bi ni yan re ah o ni o lo polo dowo ah o ni e ja jo dowo anabi isa mo pe ti me la ni yan re nu won sa da wi ogede bo anabi isa po ko lohun to ko je pe o ko teyan ba pe ni nitori o je oloko da lona
0: Allah akbar
1: o ko be ko ku lodo awon aluladola
0: Allah akbar
1: so to ba je si pe o ko n ku lori le ni ayo ti pare
0: Allah
1: e pa won eni to yonu si ti won mo pe ba ku lori le ni ayo ti pare
0: Allah akbar
1: sugbon e le da won mo won o ni pe ra won pe
0: tori won o farahan
1: nkan si ni won
0: Allah akbar
1: o ba won ti je ni esa won o ni pe ra won ni nkan si ni won awon ti ru e nbe lo won o ni ri won o ni pate re won si ma so gbogbo aye pe e ma ja yin
0: e ma je won mo o kan
1: be lo ro awon tori eni aye ba mo pe nbe lo e ko de ni bukata re o fe bi ya go bi ya
0: Allah akbar
1: ni ro fa to bi je si pe e ma da won mo in love at awon kan fi ma sise lara won awon ile olohun ti ti lo won opolopo ilu mi ape won le oko to wu tori pe olohun o tu asiri pe ni hun ha igba ba lo tan laye to ma da won mo pe ni olohun
0: Allah akbar
1: wa won o pe ko olohun si
0: si yepe
1: lo ba dowo
0: yepe si dowo
1: owo se po regede ni anabi isa ni a pin si meta ni won wa pin owo si meta ida kan be anabi isa ni emi le mi o mu iwo no mo da kan ida ko ku a fe n to je ready oni edakun oni emi mo je bread anabi isa no je wo tele pe wo lo je bo ye sa mo bi onda ma ko lo a je pe
0: o pa ni laarin emi ati e
1: ma lo o wa n lo laarin eyan laarin ona gege bi aniyan ta anabi isa fe ko change ti o change mo se adarin ona lo ba pade awon awon jaguda awon le ba ni won ba da duro ikan ni e mo ti ja pa e je aran se na ka to gba owo re won ni ko lo ranje wa n gbo lo ranje to gbo nje de bi se n gbo nje de be lona o na ti fi ogun sinu nje
0: ko fi pa won danu
1: ko fi pa won danu pe ki won ba gbo lo bo se ande awon teni ko si wa won ka pa ni bi e se patan
0: awon to nje
1: won nje won ba na si je tan na ba ku iti mo fe lo nbe oni pe owo ngo pada wulo fe ni kankan ile fi mo wu pe eni o ba duro tolohun nikan
0: ni o ni jogun ofo
1: e ba duro tolohun nikan ni o ni jogun ofo
0: Allah akbar
1: se ri beyan fu gbo ile aye dudukia to ba dudukia njo ti ba nlo ko ni ranti mo kankan
0: Allah
1: bo ranti gan ipa re oka ko mu ko si seni to ku laye ni so wu pe esin dudukia
0: ojo ti ba nlo
1: ko ni mo kankan
0: ti emi o tan lara eda ta da ori ni ajo ti oni bo mo oni mu nkankan
1: mu nkankan
0: la bi n ta se wahala kojo yi
1: ti di arugbo ni nsin sibe sibe n ton kowo jo bo si se n kojo un isiro se ti o si ni n kojo
0: Allah be ni wahala siro re o se po si
1: wa se jo re ni o fi ro pe ni o fi ro bo se kojo un to ba tete fan ta ti na fa won eyan o so mo ko lohun forije
0: Allah
1: se ri ti o ba di pa mo ba un o tu wa lakole pe yo pada jiya ni tori pe ko le se siro re
0: yo
1: se
0: siro
1: ah ngbo je pe e ko ta ko ni se na li tu joye ya pe aduniya o ti joye wa pe oni aduniya al anahu ile aye oni wahala ni ko si nkan kan teyan ri ta si gbogbo to nko jo nbe to lohun biyanju lotun lo si wahala ni gbogbo e mo ya be ni ama gbogbo nkan yi ti anabi isa nse lawon mereku la la la la omo jisat ti se lo je kawon eyan gba po lo ni inu bi ti gbogbo kaluku fi wa nso pe
0: ta lo le se yi bi o ba je olohun
1: ilaya fi wa so nu qur'an ti olohun beere wa idh qala allah ya isa ibn
2: maryam wa idh qala allah ya isa
0: olu o jejo
1: e fi le tori asiko pe olohun o wa be
2: linas
1: se won lo nso fun awon eyan ki won ma pe olohun
2: ta kisuni
1: o lo wa ma je oyi olohun pe o lo wa ma je oyi olohun pe iwo olohun ki lo pa mo fun mi to mo bi n ba wi be omo nti n be n gbaya mi omo nti n be n koro mi o yi o emi o pe an lo mo jise ni o fun emi ji o ye pe ojisi olohun ni mi enikan n be ni koko
0: oja
1: si pe ohun lolohun ti ran gbogbo wa nise koda mi mo si jise je mo to ji o ye won pe enikan n bo ti n ba lo tan ti se muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: yo salaye gbogbo re pe in lo fa ipanupo awon afa ni bi aya kan ti an fi so pe toba no astavla in lo pa fa ipanupo awon afa ti won fi je oye pe anabi isa npada bo o pe pe para to ba wa pada wa ko le wa lanabi olohun mo tori dide tanabi qur'ani ti je ri e pe wiwa anabi
0: gbogbo
1: awon anabi olohun
0: ha ti

0: abiyahi wa imam mursalin ko le wa la bi mo sugbon yo wa ni wa ti wuli ti o wa jise
1: allah
0: wi wa to ba wa wa yi ohun ni o safihan ti gbogbo ayo fi wa mo pe ha asoji si olorun ni tori pe yo wa clarify re pe un in pira mi lolorun o
1: allah ke ba
0: olorun oba te wu un ni oba to ni to da to ye pe un lo mo mi ohun lo si mo mi ti nkan si yeju gbogbo wa lo so yo wa salaye re eyan ba un amo ibi ti mo wa fe lo nu gbogbo otan yin ke lo so anabi isa dibo se dan se ri gbogbo eni yo wu to ba se suru fo lo lori idajo to lo nda yo pada dadada
1: allah
0: yo pada dadada
1: baba ki le wi
0: le be ni gbogbo eni yo wu te ba ri ti ba ma se suru
1: lori idajo to lo nda
0: be ni yo pada din to fe dan dadada
1: kagba fo lohun ni simi
0: o ni rodi tu wala kosiro bi so ri fi kodo hihi alam warido hukuma lai min badi kirori
2: alam warido hukuma lai min badi kirori
0: eyan ma yonu si idajo to lo nba mu wa ni
2: eto wala

0: ati ana to se lana suru ti o se
1: lo bi omo
0: lori ko won be lohun pe ko lohun fun awon ni omo okunrin
1: na
0: ti awon o fi role si Jerusalem
1: na
0: ngba ti o wa de omo bi lohun fun
1: won si ko
0: won wa gba fo lohun pe to se n to se nu
1: awon
0: ana to won dupe fo lohun lori ope ti en wa du lohun fi aso pe to ba ri be in dara kan ti won da lori aye yin ara ti won da fe nikan ri
1: Allah
0: e wa da fun yin e ti se fe da kan ri in se fa nabi isa alayhi salam
1: alayhi salatu wa salam
0: gba yin fi wa mo wu pe suru te se te tori wu pe mo mu idajo ti oto wa fun yin lori e emi na wa fi n to da jiro fun yin
1: Allah
0: e la fi mama daju wu pe ti olodun ba mu nkan kan wa ngba mi bayi to ba mu nkan kan wa ngba mi bayi ta n wu pe a n reti pe n ta n reti ore ni owa o nreti ko lo odo lare o wa do lebi to ba se suru pelu olorun ba gbogbo n to fe da lo padada
1: Allah
0: so e ko ti arin yen
1: to ko wa niyan gege ba ti so fun wa pe awon itan eni olorun eleyi ti a n so fun wa lawon akoko yi ki o le mo pe n to n se o ti se eni olorun ri o ti sana bi olorun ri o ti sawon asiwaju ri o ti se awon ta pe ni ojise olorun ta n tele o ti se won ri suru ta won na ni na fi di eni pataki ni waju olorun ba ni ki ola mo saire moto ko lu keke suru nikan lo fi le bolorun dowo po e tesiwaju baba
0: nigba ti o wa to de stage kan won to wa wo pe ta ni oto na mo na na mo riama wahala to de lori arin pe ta lo fe to won bere si jijagudu won wa nda awon aklam awon kolam won da sinu mi eni ti kalamu re ba lefo o lọlọrun fọ lanfani ti to anabi sakaria lọlọrun ja nda be fun
1: allah akbar
0: anabi sakaria lo wa gbe na na mo riama lo gbe lo si aye lo lo gbe pamọ sa aye kan tana ti ka fi mo wu pe iru ara to lo nda fun anabi isa o da fun mo me
1: allah
0: ibi ti won wa gbe si to wa ni kale ti won gbe na na mari amosi ti mo anabi isa kale ba ti fe anabi isa kale ba ti fe mu nje lo pe je lo fun na na mari amo lo nje ko to de be o nje to da ju to fe mu wa lo yo ti ba
1: wa ju yo si wa nbe ta ngbe wa sa
0: ata to fi so pe eni anena kihasi bo eyi bo ni gbogbo nkan ise nri bo ni ti njega
1: awon to da yi bo ni ti nwa
0: ibo ni ti nwa
1: allah akbar
0: o wa selema lata o wa ri be lopo lopo gba to pe to ba ti fe mu je ko da nibi to lagbara de anabi sakaria amo ba onje wa amo ba onje ojo ninu erun ni waju mama

0: yakwe 120 years in your jury and nobody sakari ya wang bana. O ti sorry tino lori pe on le bi mama.
1: Allahu akbar.
0: O ti sorry tino kwe soma bibi on le bi mama. E da wang bafolon. Bo se wa sorry tino pe da wang bafolon. Into wa ri to sele lo fi wopi. Ah. Into mo lon to fi se ba ifun.
1: Maria mi. Oma
0: toton. Ti n fo lo nje lai mo en ti n gbo nje wa fun temi na ba fo lo ile itoro
1: yo femi
0: na lo mo
1: baba solo n si fun
0: be ni ko la se lo olohun fi wa fi albarka be ni anabi wa sakariya wa be olohun ajejo 120 years iyawo re si ti wa ninu arugbo ngba na to ja si pe ko se nko suma anabi sakariya wa fi albarka be be lohun olohun wa wa albarka be lo wa sanu anabi sakari ya na lo wa fun lomo fun ni anabi aya so lati bi be sa ni ti won se yi o lo pada di pe nana mariama na wa pada dagba tolorun fi wa fun ni anabi isa alayhi salam la fi mo wu pe olorun oba eto re oju gbogbo gbogbo wa se nro lo latara yi eko ti mo fe ko wa nbe ni wu pe seri ita anabi isa alayhi salam ta ba bere si so lati sin a le so tan lai lai ninu awon nkan to danwo ninu awon nkan mere mere ti anabi isa danwo sumo ko lohun wa baraka be lodo olohun ko tubo sanu wa
1: baba eje nse bayi mo fe fi aye le fun ipe ki tori call n wole lera lera be ti wa lori oro lataro mo si fe ke gunle ni ka to fi aye gba call number te pe si leleyi te ba ni bere kan to ni se pelu oro esin tabi ni poro anabi isa alayhi salatu wa salam ta ma si jesus christ ile ita n sebo lati ose meta seyin pe number yi 0912370 8675 le kan si 091 ipe tin wole 2370 8675 hello ta lo wa nbe salamu alaikum o ti cut ipe mi n ton ti wa loju opo salamu alaikum
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kilo ruko yin kini bere yin?
2: Oko mi ni Imam Ahmad Arikunyo.
1: Ojo ni ti
2: sir. Ni araro mi o kulu layego.
1: E kaabo sir.
2: Olumi Ibadan.
1: E seun.
2: Era o.
1: Yes sir.
2: Ati awon baba wa o.
1: To.
2: Olorun ba ni deke mi won ogun o.
1: Amen.
2: Lori daada o. E ti won ka fun wa yi bo se ri gele niyan o
1: alhamdulillah
2: ita to kenu ni
1: allah
2: to ni je wi pe ibi ti won ti wo odidi owo ni won fi ra awon irin ajo ye da ma ma be lo fun na ni e meji ku atalabi ara
1: amin atelo na
2: ni fun won
1: amin
2: ya wa na yo fe yin na
1: amin ya
2: na na yo fun le ni se na ile ti o ni daru
1: amin ya na
2: gugu wa pata olohun ti a pele pele yo je mi wogun
1: allahumma
2: la ilaha illa wala quwwata illa billah
1: lazim jazakumullahu khairan wa alaikum salam e se adupe 091 2370 8675 0912370 8695 o na ni number te fi le pe wole boyo wa fe ki wa bo ni bere to bere e bere baba ko tori pe ipe mi o tun wole ipe ti wole assalamu alaikum wa rahmatullah e je n yara lo se ka polo oja ken to gbe eni tin pe omo binu e je lo se ka polo oja na e ku kale
3: Ladiluwa FM 96.7
4: Thanksgiving.

0: je ki n sare ja yin sawon royin kan a de tun se leri fun yin pa tun ma gbanu si cash e
1: awon obirin america won ma muju
0: kini kan be ti awon eyan ma mu won ma nfi awon bi bread je o papo mo mi agbara sugbon yato sira won
1: awon obirin ni london
0: erupe yato si yo mejeji le je sharp one o le fele lowo cash e ti ikan ni yato
1: awon obirin germany bo won ma
0: egbe wo emi wo e dapo wo egbe segbe ara won wo ko si radio station to ni palace alagbala okini wa cash e e tun ma gbanu si cash e to ni o tun aya to yo ko ga mi star 347 star 1004 star 2 hash cash e cash e en so nbe bayi cash e to ni e ma gbagbe pe o ti di oni ti jackpot bayi
1: akoni delu london
0: e ma feel e wo he de ma mo bo se wa si eyin temi nile loko mo ti e gogo kiyin fun awon iroyin kan to minle to dagbororu mo si dun ki wa fun ti ara feraku eyan wa eje wa alajoje wa alajorin wa alajolo alajobo Alaji Taiwo Azano Gogo Apolopo iroyin lo jade laarin ose to koja isi ose yi sugbon tori pe a lori ofe ati wa sori afefe ni jejo enda ku motoro aforiji awon kan tin be lara kaluku ni isin afike eyin o mo fin ti ba nse pamo ko se eyan ti o ni la koja ati idoju kan aso lo basiri ara ti o ba si taso to basiri ara be lomi ba bora le lomi abada bi ina ki elomi ibada bi obo ojo ko kile awon kanu
1: taba
0: nto mu ro nke osodi
1: apaje lola
0: to fi salaye eye tin na lososu
1: aye de na apaje lola
0: ojojumo ni so jade mo ni akilode

0: ọpọlọpọ nkan ni se awon oni theater ki so ni theater nikan ṣugbọn tori pe awon lo ko ise won je mo ise okiki ati ariwo
1: mono mono foju joka ni ki soga
0: ṣugbọn gba ti ile ba mo ti oye nla ti ojo ngori ojo ti gbogbo en gori ara won bayi ni kaluku to nke nto nse da sita fimi pamọ ki npa o ko ta isan je ni he

0: kanisha nwe da shubo norma na unura lo wansi yon lati jishe kashye nye dano suwa la kukuyi lati jishe shira lo wafun kukwe ni yon ile itiki su tiki re ni bakakan ki ajo ati ibu kule diba opo lo kwe ni yon inye ni nushuwe ba yi kashye te ti ma bie ni mogo ti tana ti ma apu kukwe ni yon o tu ma bie lo si ipile tukaju Otu yahu eje ki jayi city independence day cashport awon olubori merit la dori 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo friday ni double winning cashport ni be ni cashie tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lu mo be iwo gan lo kan lati di millionaire wa september 30 ni special independence cashport ni tori na ma se ti akoko re sufu lori splash fm *347*1004*#. Lori Ladilu FM, *347*1004*#. O si tun le sabewo soju opo website pelu www.cashier.ng. Eni odun mejidilogun nikan lo le kopa lati ta cashier. Ojo stage ni board lufun telu cashier. Cashier ninu osu en bayi. Akoko re lati jawe olubori niyi. So ti cashier. Mu ti cashier. Cashier.
1: Eyin eyan mi e kaabo si ikanni mi loni won ma safihan bi mo se ma npe lo golden mon aladun to kun fun miliki ma koko da golden mon mi sinu abo leyin na lo bo mi to lo woro si ma wa ro po be ni ki won ma wo bi yo se dohun aje gbadun to lopo miliki asara lore ni ni
2: duro na nigba wo lo fi miliki sinu re
1: golden mon 3 in 1 mexa loko ni mo lo mi o ni lo ti tun fi miliki si mo
3: iya mi o ma dun kan ni
4: golden mon 3 in 1 je yi ti miliki aladun ba wa era fun mo le bi yin loni golden mon to gbogbo eyan di Yeah.

0: bo ti sele belenja ah afi kin pe e ma sare bo bayi e ma sare bo bayi ke wa gbowo 5000 naira
1: iwanu eran eran de ti iwanu egungun
2: ju ti wanu fudi fudi wa
0: sugbon mo si nbo wa be
2: ala pelu wa ka awon kan ti lalujo gbogbo ibo stars awon kan
0: e wo
1: awon gba mo o
0: oto lesin oto lasa
1: Oluwa Tayo nko.
0: Sani Adebayo. There's o kan ta fun ta fun. Ta fun lona rebu ile la wa.
2: Eni ki lo nko. Lemi to je pe.
1: O je pe.
2: Ti mo ba korin mi. Ti mo ba.
0: O salaye oro to je ojulowo oro pe. E ma je ada asa po mo esin ka de ma da esin po ma asa ki kaluku o du olototo.
2: A to sta ma.
0: O emi mo bi mo tin se ni temi o.
2: So yi go.
0: Ti mi fifi kan di kan lowo. Gbogbo asa le Yoruba ni ki omokunrin o dobale
1: ni o ki so lori gba nse yo
2: baba ilaje
0: ko ki awon obi re ki omobirin o si kunle o ni sugbon fun okunrin ninu esin islam esin o faye gba ki eyan o ma dobale
2: ilaje
1: o ka je to lori gbo de je
0: awon eyan wa be pe bo leyin ti awon mo ba won tin se nta won o tawon o si fi kan di kan lowo

0: ayo
1: gbogbo awon to wa nbe pata na sunkun pe ekun imo ran ta lo da ekun le egbon egbon
2: fun emi ati iwo ki oni kalu omo eto ba wa lori awon ebi ti kalu wa san sile iyawo omo ebo ebi ara
1: lagbara
3: o ti gbe mi leke
1: ore bi omo ya
3: aye mi wa ti dun ni seyin o
1: awon meta ni won bi papo ni odun kan na
3: ani baba ti
1: mi ori ru eri o imo le meta bi omo ya
3: mi leke odi reyin
1: o si nfi osu
3: dun ni seyin
4: o seun
3: o ya let's go yeah
4: e ja lo
1: October November December
3: njawa si
1: osu kokan o da ko osu kan gan tan fun mi o wa tun a bo si ojo kan na
3: ni temi let's go
1: eh odun kan na
4: e ja lo
1: emi o riru eri o
4: njawa si
1: ma riru eyi na ri ngba mi a fi n deru bo loro ni
3: emi

0: ilé.
1: Ọmọ Tayo Sale wa.
0: Ife ma la.
1: O ni ọmọ elepa ti ago kan oru.
0: Ife ma bi mo rere.
2: Laye bi o.
1: Eyin da wa lori Facebook e sare jami si.
0: Balu London.
1: In ba ti soju opo le n ba ti le so beef sin e se wa lo gangan.
2: Laye bi o.
0: Fala la bi ale mi gigun.
2: Laye bi o.
1: Na so isele to sele ninu e.
2: Bole. Laye bi o.
1: Mo sare bo wa gba 5000 naira lo ma gbo leyin re to ba gba niyan o. That's all I can when you call a low two me kiss.

0: sojo pole
1: oba ti o fe ran eke o to ti
0: je no film ago kan oru ki lo sele nbe gan seyin wo
1: oloju ni won ba lo bere si
0: be ba wa wo ki lo dale

0: ṣé ìwọ ń fẹ́ láti rìn níbi tí Jésù gbé rìn?
1: And have you ever dreamt of seeing where the stories of the Bible came alive?
0: Àsìkò ti tó wáyìí láti mú àláàrẹ wá sí ìmúṣẹ pẹ̀lú Kingdom Map. Ní báyìí tí ilẹ̀kùn Jerusalemu ti wà ní ṣíṣí lákọ̀tún, Kingdom Map ti ṣe tán láti mú ìrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ lọ́nà tó ṣàrà ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìrírí ìmánìgbàgbé tí ìrìn àjò ilẹ̀ mímọ́ tọ̀tẹ̀ yìí tó jẹ́ tónígbẹ̀ta tí yóò gbé ọ lọ sí Israeli, Jordani àti Cairo nílẹ̀ Egypt.
1: Walk through the land of the Bible. Visit secret sites. See places you have only read about in scripture. In one extraordinary pilgrimage, you will visit three countries: Israel, Jordan, and Cairo, Egypt.
0: Mako ka nipa iriri ile mimo, ire ajo Jesu ati ise iyanu tinu Bibili la so o. Wa foju kan won, ko si gbadura nibe fun are.
1: For inquiries and booking, call Reverend Joshua Palataiwo on 0803-490-3448 or 0807-133-2020.
0: Kingdom Map Jerusalem Pilgrimage. Jerusalem with a difference.
2: Baba Ibami ki awon ara mi.
3: Olotu mo ki loruko Oluwa mo ki gbogbo eyan ara le mo so pe Shalom. Itumo Shalom ni ede awon Ju o ni alafia. Alafia fun gbogbo yin loruko Oluwa.
2: E baba je nkan kan ti bi ibere. Ile se Kingdom Map le Bawa Connection Limited abi
3: beni olotu
2: sugbon agboro Jerusalem bi odun bi melo kan seyin kilo de ti o se dede mo
3: lati ibere odun ni ogun ti wa ni Middle East laarin awon aarin awon Iran ati awon orilede to ye ka to de kan awon Israel ogun yen de po ti won ju bomb lora won pe lawon America sugbon ba se so yi ogun yen ti dekun papa ni ile Israel
2: ogun yen ti dekun bayi
3: e baba embargo ti awon ijoba Nigeria ti won fi le pe awon eyan gbodo lo mo ti gbe koro
2: sugbon baba lowo lowo bayi se le so fun wa awon nkan ti a fi mo pe be eyan ta ba lo Jerusalem bayi a safe ati pe awon wo lo lo to ti safe lowo lowo bayi
3: e se olotu ekini awon orilede Israel won ki fe mi eyan wewu tori pe emi awon omo orilede won atawon alejo won o jo won loju ti won ba so pe keyan ma bo ani idaneloju 100% pe ibe safe ekeji awagan ti amu awon eyan lo a fe ku a de fe loku eyan lorun so ti o ba safe a ni tori owo so pe kawon eyan ma bo ilekun be ti si alafia de ti wa ni Israel
2: en baba se dadan ni keyan je christiani ko lo nfe lo Jerusalem ni
3: e se ibere nla le bere yen ekini na ki se pe igba ti yan ba to lo si Jerusalem lo to le lo si orun tori idi ti a fi gbagbo oni pe ka le lo sorun ta ba faye sile sugbon koko bi Jerusalem o se je dodan fun awa oni gbagbo be lo tun se pataki nitori pe be yan ba de Jerusalem to de jo ni gbagbo n to padanu po ekini bibeli tanka tosan toru ile Jerusalem yen na te ko ekeji eri pe laye ati jongba ta wa ni primary school te ba wo bible wa boya bi last four pages to wa leyin eri won ma ko the land of the bible the land of the bible so laarin oro to wa nu bible ati le bible the bible land and the bible message there is a very strong connection so bi eyan ba lo si Jerusalem o padanu nkan pupo
2: bi eyan ba lo si Jerusalem
3: o padanu opolopo to
2: ye ko ni se gbogbo nkan tin be ni Jerusalem tin be nu bible a ri loju koroju
3: se ri awon oyinbo won ni asa kan iwa kan iwa olaju won ni preservation culture ti awa oni nile wan bi bayi opolopo nkan ti a kanu bible gbogbo e ni won toju won preserve won
2: e ba de waju
3: e kan wa ma ri pe bara inu bible e ma wonder pe ah se mo le riru nkan bayi laye so bi a se ri nu bible awon kan ta ro pe nkan temi eyan o le foju ri a kan bara wa nu eni
2: gbogbo nta ka ninu bibeli a ri loju koroju
3: e ro porun le wa e ro porun le wa
2: eh but daddy kini ti Kingdom Map to fi yato sawon to nko yan lo si Jerusalem
3: baba ibere nla le wa bere yin
2: ki le fi yato si won
3: ibere nla le bere yen ekini na ko si awon te ba lo ti e o ni gbadun pilgrimage tori awon ton wa lohun ton ba wa seto e won ma seto to da sugbon diti wa fi yato ti Kingdom Map fi yato ekini awa je asiwaju fun opolopo awon eyan to nko yan lo popo awon eyan ton ko yan lo si Jerusalem loni opolopo won awa gan lamento won ekeji oni pe awon bi kan wa ti an de tawon o ki de iru ba se nlo
2: si gbe bi igba teyan ba se asepe ise
3: asepe ise orilede meta ototo la wa ma de papo
2: ah e kan na won o si lo
3: e kan na a ma dolede orilede israel a ma rin lent and breath a ma lo si orilede jordan neighbor country ni jordan je israel a ma tun rin ni lent and breath gbogbo e lo de ni bible chart site a ma wa lo si egypt gbogbo ibi ti jesus ati awon obi e gbe nigba ton gbe wa si egypt ni kekere gbogbo ibi ti opolopo awon israel gbe nigba ton wa ni le egypt pupo e ni won se loso e je kin fe le ipari e se ri ni le egypt ibi kan wa to pe tawon eyan ba de be won ma be mi pe kin ma je ka won kuro nbe tori ni akoko kan ninu itan awon alase won pe awon onigbagbo nija pe so bibeli so pe te ba ni gbagbo e le so pe ki oke sidi ko lo sinu okun e wa pase ki oke sidi awon onigbagbo aye igba yen won de gbadura oke yen de
2: sidi de sidi
3: o lo si bomiro
2: igbagbo igbagbo igba yen lagbara
3: ibi ti oke yen sidi to lo awon onigbagbo ile egypt won wa ko ijo nla sibe ijo to tobi jo nu apata yen onu wa ko ijo yen si teyan ba wa nbe yen a ro pe ah o nti kuro laye ni
2: eh daddy irin ajo ta fe rin nje awon eniyan pataki pataki tan je awon iranse olorun tan le dari wa ninu adua ti won le dari wa ninu orin ti won fi oro olorun bo wa ti won fun to wa sona fa won kini se won wa tejo lo
3: e seun nkan meji lo papo nu rin ajo wa yi ekele na se ri ile tan lo yen ile bibeli ni igbagbo ta wa nse nbi won import e wa ni imported refined ni gbagbo ti wa sugbon gan ni crude anointing ibe lo wa de ikeji ni pe awon eyan ti won tun wa wa anointed okan lara won ta jo nlo o le to je mama bola re pupo yin le ma mo won ti won korin a jo nlo ni
2: mama o si tele yin lo
3: ki se pe won tele wa lo a ma jo lo kegbe kegbe ni a jo ma nlo
2: ki pa ki
3: se pe ajojo a se fe jo lo a jo ma nlo ni gbagbogbo ni
2: fe awon wo le tun jo nlo
3: ikeji ni eni to je alaga won pfn Pentecostal Fellowship of Nigeria Reverend Samson Ajetomobi Ajon lo ni Reverend Olasende People of Faith Gospel Church ati opolopo awon iranse Olorun miran o la jo nlo
2: teye dejo ko worin papo
3: ajo ma lo ni ton ma ma foro Olorun
2: si baba
3: fun agbadura
2: fun awon kan ti a se lohun e ti so sugbon bo le to owo sisan se ko poju si o gara so yo mo le ran ya re
3: omo le ran ya e awon omo ojo le ran oluso agutan won owo pinishin ni won de ma san tori tawon eyan ma nbere lowo wa ta badon ni pe owo tawon san bawo lo se ka igbadun tawon je tori pe bi irin ajo yen bo se ni igbadun nipa temi be na lo tun ni igbadun nipa ti ara awon je tawon eyan je ri awon ohun tawon eyan oriri awon eyan te awon atmosphere ti won wonu eri on lokun be
2: o ti ka awon to ba da po tan bo jo yin lati lo papo ero bani soro wo ni won ma pe yin si
3: 080
2: so bi office na wa o
3: beni
2: bi won se le ri yin bi won se le ba yin soro o
3: beni
2: o ye ba nfele pe
3: 080 3490 3448
2: ero afele tun pe
3: 080 3490 3448
2: that is she na ni whatsapp number at
3: beni beni
2: she number kan na ni
3: mi wa boya ka file leyo kan ko ma ba
2: diwolu kolu eh daddy ni bo office ti won le yoju si
3: awon ti won ba fe ri wa office wa wa ni People of Faith Gospel Church Arometa bus stop eleyele Ibadan People of Faith Gospel Church Arometa bus stop eleyele Ibadan
2: ewo Kingdom Map Connection Limited daddy won le lori ofe ati tele yin lo
3: awon odo ki won run awon obi won awon omojo kan ro oluso agutan won
2: e so phone number yin le kan si
3: 080 3490 3448
2: and rating e se o e ja gbo se won come on lo tori won ti ko iroyin de
4: Jerusalem ilu
5: nje won fe lati rin ni bi ti Jesus gbe rin.
6: And have you ever dreamt of seeing where the stories of the Bible came alive?
7: Asiko ti to wa yi lati mu ala re wa si imuse pelu Kingdom Map. Ni bayi ti ile ko Jerusalem ti wa ni sisi lakotun Kingdom Map ti se tan lati mu orin ajo lo sile mimo lona to sara oto pelu iriri imani gbagbe ti irin ajo ile mimo to te yi to je to ni beta ti yo gbe oro si Israeli Jordan ati Cairo nile Egypt.
8: Walk through the land of the Bible. Visit secret sites. See places you have only read about in scripture. In one extraordinary pilgrimage, you will visit three countries: Israel, Jordan, and Cairo, Egypt.
9: Mako kanipa iriri ile mimo ini ajo Jesu ati ise iyanu tinu bibili lasan o wa foju kan won ko si gbadura ni be fun are.
8: For inquiries and booking, call Reverend Joshua Palataiwo on 0803-490-3448 or 0807-133-2020.
9: Kingdom Map Jerusalem Pilgrimage. Jerusalem with a difference.
10: La Gelu FM. Jagaba Gogo Radio.

0: e ja kiyin kasan gbogbo bi ti owo ja ikanni to ba tin fe de o ikanni lagelu 96.7 fm oke gajo kina
1: oruko eniyan oruko eniyan
0: se agbagbe pe laaro lori edokiro ya ni ti ago mejila ba ti lanfani ati rotomu e pade wa lori iroyin ta pe ni gudugbe awon iroyin to je gudugbe na ni iroyin agboseun to sodo sinu iroyin awon si won se ladura fun enikokan wa ni pe iroyin gudugbe ko ni sokan labi si enikokan wa baba eleduwale baba go gudugbe ire na ni yo je
1: titi wa
0: amo gbogbo nta ba se eje ka ma fi la kayisi mo ba yanja ma jale
1: ma dawari
0: ji nkan ni nkan
1: de le ti
0: mo so laaro bi beyin ba lanfani ati gbo ani eyin awon bola so mo won so mo n pe aye n kon de mo aye n kon de mo so pe kaluku lo mo n bo n to ba wu ni agbole ti e
1: be ni
0: eni to ba si gbo ogun so mo pe irin nkan kan ni o ko si bi e
1: be ni ogun baba rin
0: eh ti o wa mu aso pupa awon aye n kon de ba lo ru won lo wu ogun
1: ha
0: mo se mu nu o ru ogun sori
1: ogun mu ogun gan lo ogun ba to yo opolopo won ti di adugbo tele ti won mu nkan to ba wu won se le ri won ogun lo ma mu yen be
0: yin mo wa be lowo e pe ki lo gbe oni ogun ki ogun baba ni lo gbe o
1: ko mo tu mo ogun ko ja ko ti gbe ko
0: mo lo ru bayi ni sare kiri afi suru sa ko wa se si nkan bayi ti a le ri so a le toka si pe won le gbe ko si nkan ohun ti o ti o wa fun gbigbe
1: ko ti o ni ki won sa ile di omo
0: oh won tu gbe tori won tu ni nilo e
1: okolohun o gba ni
0: goda go keyan se gatan ko sa sori ile pepe igbe ngba to be
1: sagode
0: ngba to ba do so
1: se won se won sa ga ni
0: ah ngba won sa ga oh
1: se ni tara pe ti won sa ga gan
0: ah ta pe
1: ko ti e si te ri
0: solo joju ta so pe e lo ba nunu yin
1: eh
0: mo mu
1: oh be mo ti e ni o be
0: ko wa eh mo ba n tele yin mo kiri pe ko se ga
1: ko wa ni
0: ko se ga mo wa be ro pe se tutu abi gbigbe
1: o se je pe wo ni wa be ru se be leda re omo gba o
0: won ni ati mejeji yi to ba danu mi
1: pe ba gbe ibaji
0: mo ba tele wonu igbe loye pe awon esi se ga won si
1: itosi
0: inu ba tele leyin ngba mo tele loyin ba ri pe alaye ya mu borobo
1: ah ah o se ni wona abajo ko se o le mo oro ore o le mo ri ba ah tebi woni titi ah eh se yan lasan
0: omo se wa ga bayi
1: ori mama kan da eh ah
0: akande yan ma ni mi mo se ah
1: osa ko borobo
0: be lo wa lo ja awon mo ri mi le awon ha ara ma ja
1: du mo se fo ko gbogbo gini na to ta bo loye
0: jona bo
1: e ma je re mo
0: mo gbe se
1: mo ti fo ko kini o se o gbadun ke
0: be mo be ni se mo gbadun
1: ah abe toju lo wa
0: mo so be na
1: abe to
0: gbogbo bi kini
1: se pe ore ona o
0: ama
1: o ni lo toju
0: mo so be na pe ko da be ni pe bo se nse mskiskiski o se
1: dije
0: mo kini ka lo lekan si titi la yo akisola na oruko ti mi
1: gudugbe eroyin
0: ah tata ti olorun sa le sada ti o n gbori aye se ri
1: ti se eyan lasan
0: mo wa wo
1: babolo e mo jeje e je ka won leyin mo ba yanju gbogbo o ya ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke o ni awawa ibi titi bo ti se so lekan iroyin gudugbe o na la bere sinema mo wa se ti wo yin fola shari ajala loruko temi ti mo je
0: to e je lo sinu iwe iroyin punch bi o se won gbe akori dani daily post na o na gbe akori dani the nation no gbeyin o an na gbe akori dani o ki olorun ba ko dakun ko fun wa se losan yi won ni owo osikun ile ise olopa o te oko kan eleyi to je pe won ko awon ija alagbara sinu re sugbon o sa lo leyin oreyin owo te okada won o
1: o da iroyin yi to wa niwaju temi akori e lo ni nipele ogun ile ise olopa o ti fidi oro kan mule wipe owo ohun tete odo langba kan eni ogun odun won ni onitohun eso ti an fi kan na ni wipe won di pampapo sumo enikan to je obirin to je eni odun mokadin ni ogun tie won ni won si su pampapo ba ni ajosepo oto ni ipele ogun ijebu gbo ni oro ohun lo ti sele le se olopa nipele ohun si ti fidi oro na mule pe to eni ti owa won teyen to je afurasi odaran o nbe ni akolo tawon o bawo wa ni iroyin yen ti se logan ki lo sele to fi wa ropo mara won to fi di iroyin gudugbe osan yi o na le lanfani ati
0: mo tun lo sinu iwe iroyin punch pelu akori to tun duro sanginbe ti se lalaye wipe ko din ni awon ti won wa ninu ogba atunse tuniro ti won lo bi 64 eto kun o ye ki won lo si ile ejo lori idajo won to nte si waju je pe akude ba irin ajo won tori pe oko ti o gbe won lo si ile ejo won ni nkan se ile ejo ba lo ri gba boss iguru beto awon mo fi ko won lo si iwaju ile ejo tori nkan ti se oko
1: to
0: se ayo ayo oko kan lo ye ki ogba tun se tun ni ro kun
1: se mi lo bi
0: won be lowo re ni ni ipinle akwa ibo
1: se mi lo wanbi
0: bi ba se se nbe
1: ri ko ti e tun je ni ipinle oyo
0: se o mo ti ipinle oyo dada
1: en na ma se se salaye fun pe to ibi to ti le ri iru oro ba un gbo gege bi esi gan
0: se pe mo ba mo bere bere lowo e to le fun mi lesi
1: eh
0: ah se enu ona re nduro se abe n wole gan tarata
1: ibo
0: ngbo to so pe to wa je pe ipinle oyo
1: mi ba salaye bi to le lo to ti le ri iru esi
0: ah
1: to fe ti won
0: se oda online won
1: so online
0: eh
1: yin da mo
0: o mo
1: e mo
0: ah mi mo ko mo
1: mo
0: o mo online
1: ah bo ni awon
0: ah se o mo wo super ego
1: se super ego ah o ti pe ti mo ti wo
0: o ti pe to ti wo
1: ina le wa ke ide
0: la wa da online mo nbe
1: yin da mo
0: ah bo lo ngba
1: ibi wo na lo salaye lo ba ara bi ti mo so pe toju ku si niyan o ya si waju n ba iroyin eleyi ta pe ni gudugbe gan akori re mi to tun wa ni waju temi ninu we iroyin daily post
0: o mo bi to ngba
1: o ni mo ti ri mi won amo bayi mo wa ni ipele adamawa iroyin kan je ko di mo wi pe omobirin kan eleyi ti a pe won jigbe ni agbegbe kan ti won pe ni agbegbe ijada ni ijoba abile ti jada ni ipele adamawa won ni won ti pada ri omo ohun ni ilu eleyi ti o jina si ibi ti an ti koko jigbe lo tele tele ijoba abile ibi kan ni an ti jigbe lo won ni an ti pada ri ni ijoba abile ibomi ni ipinle adamawa bawo ni iroyin yen se wa di gudugbe osan toni leyin ogbo ekun rere lo je o
0: ki lo so
1: osan toni le ma gbo ekun rere lo je o
0: ninu iwe iroyin daily post e je a tun lo be ni papa
1: okay
0: won ni ko di ni awon eyan metale ni ogochi to da pe ninu ba ku baye ni won wa won ni won fi mi awon ti o da won ni won fi simu ni pele rivers lohun bi ko je pe won gbe chemical kale ki won wa bu ki awon eyan a ma le mu pe kini to run kini to ro pe fa simu e fa sita e fa simu e fa sita ibi oro ti de ba won nu ekun re re nbo e gbo ninu iroyin yi o
1: to iroyin yi to tun wa niwaju temi ni pele eboyin o ni o ti balẹ ka si iwaju mi iroyin ṣalaye ọrọ wipe nipele eboyin won ni ile ise olopa nbe o ti safihan awon eyan kan eleyi ti an riyan gege bi oniwo daran ti iwo daran won ti o si jọ ara won won pe awon nitohun won mo din eyo kan ni edegberin niye nigba ti won ko gbogbo won kale bayi pe ah se ri won bi an se wa orisirisi awon iwo daran lolokan ojo kan lo nbe ni owo won won ni koda awon ti won je okunrin won be ninu won awon ti won je obirin won be ninu won won ni laarin osu kere odun yi si osu kesan eleyi ta wa itojo odun 2026 awon iwo daran lolokan ojo kan ti o jora won leyi ti won pe awon onitohun ti won ti mu won fun ni ipinle eboyin oni an tori e safihan won o e mo gbo awon ise labi eleyi ti won pe won se
0: daily post na tun gbe akori mi ru pelu eleyi ti o n charge bayi ki olorun oba ko dakun ko ma je ki dukia wa ko se gbe danu
1: mi o
0: won ni ahan ina o mo awon dukia eti o je egbelegbe million naira yen ni ni lori ipinle Kwara koda afi suru sa ojo ogun lo sele ni pato adugbo bo ni isele alagbara ti sele gan ekunle re nbo egbo ni si sentele
1: to iroyin yi to tun wa ni waju temi on lo sele ni ipinle rivers o won ni awon eyan kan to je wipe alokolo won o ki gbe la won na won ni ise ti won si ma se o ni wipe ki won ri ororo aje lorilede wa Nigeria ele to je ti gogo wa ki won dogbon ma te won ni ibi ti won ti se ise laabi won ise na ni orun ati awon kan ni ile to ro papo mara won to je bi kemika won ni orun o si fin won lapin won ni opolopo won ti an lo bi meta le ni ogoji won pada dagbere faye pe o digba o se o ijoba abile ti okirika o na ni isele ohun lo ti sele nipinle rivers gbogbo ipata le yin o gbo
0: ile ise iroyin gudugbo ile ise olopa eka ti ipinle oyo ni owo isiku won ti te awon eyan mefa kan won ni ofege owo dollar ni nbe ni owo ti won ti awon mo n ko kiri be yan ba ni owo to fe lo se ko ba ni naira dani abu bo fe so e si dollar bo ba e ko naira le won lowo ofege dollar ni wo ku fun
1: eh
0: won ni dollar ti won gba lowo won o de keyan ni $100 $100 $50 won ni gbogbo ru nkan ba na mo fi paro fun yan won ni gba won si owo ohun papo to je dollar ofege ti be lowo won lo je million lona merinla o le medogun 14.15 million naira ni owo ohun je ile ti won mo so fun yan o pa o igba be
1: emi
0: ah
1: mo pe igba o ko paro oko
0: won fun dollar
1: se dollar
0: eh
1: ah iwo ni mo reti bayi ni si pe ko na we si ni
0: ile ti ja fun
1: fun onjo si
0: emo ti to ni
1: eh
0: mo ti ko lo so mo
1: iwo yi je duro rara
0: ah eyan agbara je ki dollar duro lo we eyan ani mo ri orisirisi mo nsele
1: mo wa gale
0: so orisirisi mo nsele ni social media hun o mo mo je ki data re ton mo je ki data re ton ko le mo raye
1: lati
0: o je ni mo je ko mo wa nbe dada na ba ni o ba so fun iya yen pe te ba ri $100 nisin ki le ma fi se o ni ha ma koko kole fun baba mi na
1: eya
0: ma kole fun mama mi ninu emi na wa kole temi na ninu a bi suru wa na ninu $100 lo ti kole fun ye lo kole fun baba o pe ko ye won biru wa ba ko owo lo bi won ti nse ha fola sare iwo ko
1: emi re okay now
0: won ko fi $100 le won lowo ni ni agago na ma ru bo le ninu won mo dun sikin ninu won mo dun sikin ngba won ba dele o
1: e lo ti e ni dollar kan ni si na
0: DJ Spider la ma bi tori won ma fi sori ye machine ti gba ti o n ba se so wo wo wo so so so so so so so o mo ye ba ni si o ti na o ti ri owo be ti pe
1: se ko ti jaba o mo ni ko
0: ah o ti gbera o ah o gbera gan
1: o gbera ni abo jawale
0: ko ja n bo yo ti
1: ah ni da mu
0: o ti ri dollar pe niyan
1: o agan ko ko fun mi loni mi ti o ni fun ni wan wan yen o
0: ah
1: bi teni eyo kan
0: wa
1: ko bi mewa re ko lu wa mo so ju kokoro pe kini eyin o gbo ka ta to pin se
0: to ba ri $50
1: ni ki o ki o ki orun o mo dun
0: to ba ri $50 nko
1: se $50
0: eh
1: se $50 are na ni
0: ti mo ki mo fe bu on ni o se pe boya
1: se ko ni 1000 leyin se bi 50 naira
0: eh
1: are na ni eyin o ki o ki orun
0: bo so ba lo se ni isin o ni ye to je o to mo kimi
1: orun o fe mo dun o gan
0: nkan
1: lohun o gba ni o se na o
0: eh
1: o se o iru iwo to won pariwo owo epo
0: ni won pariwo owo
1: oko ni itesiwaju
0: se o mo pe owo epo oko tun owo epo
1: tun ti won mo fe mu akori mo ti ko lo
0: owo epo tun ti won
1: ani mo fe mu akori mo fe ko
0: se o mo ni sade
1: so pe ko lo so ko fe mi na
0: olohun o se ko si si
1: ko lo ni oko to gbe lowo bayi adi ti lo
0: ko si si bi ti ko ah wa ti to yere tun si so mo be yan ba ju ti yan ba ju eja sinu ororo ti o yo re mo se sin
1: ah
0: o ton
1: o da iwe iroyin the nation to wa waju mi o salaye oro o wipe nipinle rivers won ni awon kan ti won je osise ileise olopa won ni ti won lowo ninu iku enikan ile to je akeko jade ti ile eko fasiti ti pota won ni oniton ti won poruko re ni Anthony Wobodo oni se ri awon meji ninu awon ti won je osise ileise olopa ti won pe won lowo ninu ise pupa mi omo ohun tori ko ba iban bayi lodun laro ologbe na won pe won ti wa ba awon ti won je osise ilese olopa ohun ton je meji won ba won se we won ti ba won se we ti won na goya alele eni so ni waju ile ejo ele to je ile ejo magistrate ton joko gbo igbejo lori oro ologbe ohun atoni owobodo kolo ma je ki abi
0: awon ajo asobode le wa nigeria o na ni won ke fin awon egbogi oloro kan keke fi ti won si ke fi egbogi oloro ohun o na ni won ti pe ile ajo ndl ni lowo ni pe e wo e ma moju to awon eyan ti won mo npa ore egbogi oloro ohun won ti fa won ni won lowo ni ko ni sele ti sele gan ni pato te si sistan lati fe lanfani lati mo ekunre re egbo lati ipinle edo
1: eroyin yi to be niwaju mi lo salaye oro wi pe enikan to ti se councilor ri won lo ti je councilor ri ni ipinle beni won pe onitohun won ti fi si ahamo ni ogba atunse fun awon to je arufin eleyi ti ogba atunse ohun ti o nbe ni ipinle benue fun pe ki wa ni won ni onitohun ah nse o na ni won mo fi esun kan pe se lo mu obirin obirin kan o si ti onitohun si inu na kọlọ baba ko sanu amọ nkan ti won jọ dapọ tọrọ fi ri be yen iroyin yen gudugbela wa npe losan toni o
0: e ja gbera pa o di odo dj spider fun ti osan toni o ka lo wo nti nbe ni odo re toro lo ngbe gba ade kari oya mi papapa won wararu mo repeti kiri lo
2: gudugbe

0: inu aye oni bojipo iwo ni temi to gba je jesus se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le logoji transformation iye pada la kori itodun ye o gbe ni etu aya ma bo iso ru to ma waye lojo sunday september 13 lodun yi iya na to wa le bo papa police station to wa lori bridge world na doju ko ja jonku egbegbe re won le egbere ijo olorun kaka aku mejo ale ni so wo ti bere egberun meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororo ti mo ni mo mo la tori oke lo fe awon olorun emi to nbo ni are tari ba tori se ngavi prophet suma ati be be lo egbe 0902 520 2724 yesu meji re je ka jo pade ni be
1: ba dada emi lomode isifun ogbon
2: fọlu pa ni
3: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
1: so gbon pa grace feed ni
3: nibo lo wa
1: je nja otan Grace Feed Private School ati Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo bi to fe oju olarede fa awon omo won

0: bo pada gudugba iroyin la pe o ti bere na nu to ba ti si o ti si na nu ni
1: ko ndara duro
0: o se duro wo ka bere ni ni papapa kere lanfani ati gbo wa kitikiti won ni ile ise olopa eka ti ipinle Anambra o na ni owo won ti te afurasi olokada kan ele to je pe okada ni ohun ma njagba ni opopona opo umudi newe nijoba ibile gusu niwe nipinle Anambra lohun won nigba ti owo si te won ba ibon oni ponbe monbe hun won ba ni owo re ninu atejade eti agbenu so fun ile ise olopa eka ti ipinle ohun sp tochukwu kenga to fi sita lo se lalaye pe owo osikun awon osise olopa o de owo osikun ile ise olopa lo te onitohun o to je afurasi pelu ibi ti won ma n duro si pelu ayewo awon oko ati okada oni ni ti e o ti pe ti won ti n wa ti won si ti n fi ejo re sun eleyi ti ile ise olopa ti won ti n di ode re ko to di pe o tun lo re da okada mi igba owo ba si te won ni won le ni o ko to di pe won ba nigba won o fi debi ti okada re ti won o ti ba won ni apo kan wa nbe ile to fi n ko awon irinse lorisirisi ti fi n ko won si won a bere si ni ye gbogbo awon ara re ati apo yi wo bi won se si apo yi won ni ibo ilewo oni mo nbe ohun na ni won ba ni owo re mo ro pe ohun lo mo nlo lati mo yo si awon ti won ba ti wa ni ori okada to fe ja okada gba ni owo won iyen ni ojo keta osu kesan odun 2026 ita wa ninu re yi o oni awon afurasi ohun ni je pe ise ta won se ohun na ni lati ma ji okada gba okada ti won wa ji gba yi lo mu ki eni to ni okada ki bi egbawun nigbati won o fi so wi pe awon na si okada yi lojiji awon ara adugbo na ti mura ni pe o ku bi ti e gba leni lai mo pe awon olopa gan won bo owo ti won ni kan gbera lati fe sa lo owo iko olopa na ni won ko si ni wa be si ni ye ara won wo ni won ri pe awon nkan alagbara eleyi to je ohun ija ti won lo lati ma fi ja okada olokada gba okun ara won won ti wa ni akata ile ise olopa bayi ti won si tin se apatenujowo fun ile ise olopa lati ma bere awon ibere eleyi to farasin lowo won ti awon na si lori ofe lati ma da ile ise olopa lohun awon ibere ton bere won ni leyin ise iwadi to gbopon lori oro won ile ejo na ni yo pa gbogbo won ni te won
1: iroyin yi to wa niwaju temi nbi iroyin gudugba yen won lo salaye lati ipinle ogun lati pasa ile ise olopa nipinle ohun nibi ti ile ise olopa ti fi di re mule wipe enikan to je odolangba won pe eni ogun odun lo ni tohun won ni eleyi ti won ni ohun ati elomi na ni won jo supan papo lati fi tipa ti kuku ba omobirin kan ni odun mokadin ni ogun ni ajosepo ko to ni oke shopping oko oke shopping ni ijebu igbo ni ipinle ogun iroyin salaye oro fun ni o wipe ile ise olopa ti wa je koro ko di mo pe owo ti tenikan lara awon meji ohun ti won ni won di papapo lati ba omo ohun ni ajosepo gege bi ati salaye oro ile ise olopa ni ojo aiku sunday o ni isele yin ohun lo sele o nigbati omobirin na eni odun mokadin ogun ti won ni o lo lati lo gba kokoro lowo enikan ni agbegbe ibe nigbati won salaye bi oro yi gangan bo ti se je ko di mimo ati bo ti se sele gan ninu fanran kan eleyi to je fanran alaworan eyi ti won fi sita lori oro ohun iroyin salaye oro lati pase nu eni to je obirin ti won ni ajosepo pelu e gan leyi ti won o fi oruko re sita won lo salaye oro wipe awon okunrin meji yi o ni won kan dede wo ohun ti won si wo ohun lo si agbegbe kan o tesiwaju oni se bi ohun lo gba kokoro ni ni ibikan lagbegbe ibi ti ohun gbe ohun oni ngba to ohun si debe ohun gba kokoro lowo eni to ohun ti lo gba kokoro oni bo ohun se ngbiyanju ati pada kuro nibe ko ohun si mo lo oni bi awon okunrin meji kan bi won se yo se ohun gulenu oni kan ninu won ohun damo oni bolu ati eni keji na ti won poruko ti e ni ayo oni awon mejeji ohun oni won gbe ohun ni apa iyaka ti won si gbe ohun lo si bikan eleyi ti osa si koro nigba to n tesiwaju ninu oro re oni enikan pere lohun mo ninu won to hun si mo nki daada oni ameni keji ohun o mo won o nigba si won wa fi di isele yin mule ninu atejade kan ile to jade lati le se olopa ni ipinle ogun o je koro ko di mimo wi pe awon okunrin yi o lowo ile se olopa ti te o oni eni to na je oga igba keji oga agba ni ile se olopa nibe hun to si tun je alukoro fun ile se olopa ni ipinle ogun ọpọ yemi oluborode oni nigba ti awon topase bi isele ohun ti sesele ile ise olopa o ti gbera tan to si ti bo soju ise lati bere si ni ma topinpin enikan ile to sa lo ninu awon mejeji won ni bakan na lo je wipe omobirin ile ti won se ni wo si yi won ni ile ise olopa o ti tele ti won si ti tele lo sibi ti won ti se ayewo fun iyen ni ile ewosan ati bi won si ti se toju re ohun gbogbo to sa je ti e bi gbogbo re o ti se duro daada pelu eto lera re oni se ile ise olopa en lo tun ti koju bo lati ri daju wipe omo ohun wa lalaafia o oluborode o salaye pe ile ise olopa ti bere si ni topase enikan eleyi to sa lo ninu awon afurasi mejeji won ni won ti ri enikan mu amen keji na ko ni pe ko ni jina
0: towo ofin ti o ba won na bi o ba ri ko sa won ni ko din ni awon ti won wa ninu ogba tun se tun ni ro e ti won reti idajo ti won lo bi 4 din ni 50 ile ti won wa ninu ogba tun se tun ni ro e to wa ni joba ibile eket ni ipinle akwa ibom e to je pe o ti soro bayi lati le ri idajo gba o lori ogba tun se ti won wa latare pe ko si oko eti oko won lo si ile ejo eni to je urudari fun ile ibi ti ogba tun se tun niro yi Samuel Bassi lo soro idi mimo fun enikan to n soju ekun idibo eket ni legbimo asofin eyi to ni n se pelu oro to n lo lori afefe o na ni o se abewo si to si salaye gbogbo n to n sele ninu ogba tun se tun niro ile ti o wa ni ipinle akwa ibom yi o ni opolopo awon ti won wa ninu ogba tun se tun niro yi o na ni won ko wa si ibe si ibudo todo ti won ni bi kan ti won pe ni ijoba ibile insit unbion lati odun 2023 to si de pe o ti ye ki won ma lo sinu iwaju ile ejo lati gba idajo toto ati to ye lori ejo won to n tesi waju sugbon o kini ohun o sapa kan jamo ohun tori pe ori ofe opo pupo fun awon lati ri oko ti o mo ko won lo si waju ile ejo pada won ni nigba kugba lo je pe won mo lo si ibudoko lati lo ri gba bosi e ti o ko awon ti won wa na gba tun se tun ni rohun ti o ko won lo si iwaju ile ejo amo sa un to lagbara die ni lati foju gina re ti o ba si pe boya eni ti awon o lo lati gege bi dereba ninu iye oko idiko yi e ti o ko awon ti won wa na gba tun se tun ni ro lati nu gba lo si iwaju ile ejo ti o ba si eni ti won mo daada won lo le wu po o awon gan mo bi pe n to le wu ni tori ati awon ti awon je osise ata awon to wa na gba tun se tun ro ni won ko ra won sinu boss ohun ko ba je meji ko ba je meta ni won ba gba ti won fi di won lo si iwaju ile ejo awon isoro eleyi to n koju ogba tun se tun ni ro yi nipinle akwa ibom lo lanfani lati salaye fun won lekun rere bi pe ni gbogbo igba ni ogba tun se tun ni ro ohun lo n kun akunfaya nigba ti won o ba ni awon eroja lati titi je ki idajo won ko ya kan mo kan mo idi ni yi o ti awon na fi n ke si ijoba ati gbogbo awon olodan ni eleyi ti won le wa awon ti won ni eyin ju anu ti won le gba awon sile lowo awon ipenija ti awon koju yi tori pe gbogbo oko ti ijoba ko fun won lati ma lo fun awon eyan won ko won lo si waju ile ejo lo ti denu kan le
1: iroyin yi lo tun soro jade lati nu iwe iroyin ti the nation pẹ̀lú ìròyìn gudugbẹ̀ tó wà nbẹ̀ ó ṣàlàyé o wípé ní ìpínlẹ̀ rivers iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ rivers òun náà ló ti jẹ́ kọ̀rọ̀ kò di mọ̀ wípé àwọn méjì nínú àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n jẹ́ mẹ́rin níye eléyìí tí wọ́n ní wọ́n lọ ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi yìnbọn pa ẹnìkan eléyìí tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde tí wọ́n pé ẹ̀sùn ọ̀hún bẹ lọ́rùn àwọn ọlọ́pàá mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n lọ mọ́ wọn lọ́rùn wọ́n pé àwọn méjì nínú àwọn ọlọ́pàá mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ò ní ọwọ́ ti tẹ̀ báyìí o ṣé àwọn ọlọ́pàá mẹ́rẹ̀ẹ̀rin òun ló jẹ́ afurasí aṣekúpani eléyìí tí wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ nínú

0: ba ko sanu wa ojare ile on la tin kesoro
1: be
0: o ya lele
1: ni baba ti ya ba se ri na ni o defy fun ohun to mo re na
0: be ni
1: karoyin
0: o ga ojare iroyin eleyi to wa ni waju mi lo salaye oro wi pe omo odun mewa kan eleyi ti won pe won jigbe lo ni ipinle adamowa won ni lowo lowo bayi won tun ti pada ri o ni agbegbe mi eleyi to yato sibi ti won ti gbe lo won ni omobirin ni omo na omo odun mewa si ni ni agbegbe jada oni won ti gbe omo ohun lo ni ijoba abile jada ohun iyen ni ijoba abile jada ile ti nbe ni ipinle adamawa gege bi oro ti se je ko di mimo fun ni won pe omo ohun won wa ti pada ri ni mayobewa ni ipinle mayobewa ile ti ko tun jina si agbegbe ohun oni se ri omo ohun omo odun mewa ni won pe oruko re ni Umi Jafar won ni omo yi oni ile ise olopa je ko di mimo ni ipinle adamawa wi pe won jigbe lo won ni awon eyan kan ti an si gbe lo hun won o mo awon onito hun won o si mo ibi ti won ti wa won ni sugbon o ni inu ilegbe omo yi oni won ti jigbe lo nigba ti ile ise olopa wa bere ise ti e gege bi ise otele moye o na ni won pada ri wi pe omo hun agbegbe ibi ti o je agbegbe ti mayoba wa ibe gan ini o ti pada ri iroyin salaye oro fun ni o wi pe omo na eleyi to salaye oro po won ma won ti won ji ohun gbe lohun oni ile ise olopa lati pase eni to je alukoro won yun ni Suleiman Ugoroje en lo ti je koro ko di mimo o wi pe ni kia ti awon ti ri omo yi on la won ti gbe lo si ile iwosan fun itoju ati awon ayewo eleyi to ye ki won le se gbogbo awon ayewo ohun pelu re ki won si mo bi ti nkan de duro lori eto ilera re Ugoroje o tesiwaju wi pe omo ohun o nbe ni akata ile ise olopa nibi ti won ti nye loju wo ti gbogbo akitiyan si ti nlo lori awon to je omo yi gbe gan nibo ni won ti lale wa ati pe ibo gan ni won ti wa won ni titi di akoko yi ile ise olopa si nsise lowo lowo be na si ni ile ise olopa fi okan awon ara ilu bale wi pe ko ni sewo ohun gbogbo to ba ni se pelu emi won ati dukia looto owo olorun ni gbogbo wa wa sugbon ile ise olopa o ti mura si ise iyen ni pele lati ri daju wipe alafia yo ma wa fun emi ati dukia awon eyan ti n gbe ni pele ohun
1: 0912370865 na ni oju oko ti a lo lati je ki e ba wa da si ohun ta ba si ka ni e da si awa rojo mu so loku
0: sugi sugi papa
1: o na ni e da se o ka le fun elomi na laaye lati le da si oro e ma je ka fagun baba ti anfani ati wole ni tarata
0: hello ta lo wa nbe ti wole o
2: hello ka san
0: e ka san
2: e ko to e ko fe wa ku jimo ni o pe lati laye o professor baba lola ake kaka ka koro gbe ruko mi o
1: gbawo le gbo le professor
0: ah titi
1: awon ara adugbo lo fun yin ni professor o ni awon nkan kan te gbodo ma so lori afefe o e dakun o ni awon nkan kan te gbona ma so lori afefe
2: hello ma
0: hello e ka san
2: yawo oni
1: e se
2: eh ni baje
1: amen
2: egbe to e mo sai da ba nkan
0: e ra sa
2: ti sa gba sin awon eh lori oro ajinigbe ati tade mo ki yin o
0: e mo
2: mo se o
0: e ra sa
2: eh lori oro awon ajinigbe yi o mo gbe awon ijoba na won ji se takun takun lori e ṣugbọn bi na o ka tan laṣọ ẹjẹ to le kan na yi wa to kan wa wa gbiyanju si oni baje fun mi o lage ni o mo roke ti
0: o se amen e seun oju oni ti yin o hello hello e ti wole o
3: hello ma
0: e ka sun
3: omo babolaji ajibola ademola oki lati le ro alayamalale seri igbogbo mi leru ni awon ajinigbe ati ajinigba lopo ohun ise kan ni won se ki lo wa sele ki la fi se won naijiria n bola ja si ire awon kakiri o da pe naijiria lo wopo si na pẹlu ọdun awon wa ni pe ko si ọkọ lati ko awon ọdaran lọ si ibi ti wọn ti gba idajọ lati 2023 2001 wọreba o ti pẹ ju oluwa gbawa lọwọ ọrọ ta mọ ta mẹsìn má gbé wájú rẹ bọlá ju ajibọlá ademola òkè lọ sí rẹ.
2: ìyàwó ni ẹwọn ajá nǹkan ọ̀rọ̀ ẹlẹ́mọ́ láwọn náà lọ́dọ̀ ìwé ni
0: wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀
2: àwọn náà lọ sùn náà.
1: Ẹni àdúgbò ni wọ́n ti fún yín professor ṣé school náà ti fún yín.
0: Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ò bá kíyèsí dáadáa o lè lùfin.
1: O lè lùfin o.
0: Hello.
1: Òfin ni o.
0: Hello, e kasan.
3: Hello, e kasan.
0: E kasan.
3: Kan ni le lati boko, wa ni igbe o.
0: Ami o.
3: Wa ni ja na gbe o, e lo ko ma sanu wa o.
0: Ami esun. Hello. Ah, o ti ni ka ma lo le.
1: To, a ri ojo mu so lokun mo, won ni asiko ti lo gba. Eh ngbo ba di loro la o na ni edokiro yi si owo waju mo kiyin bi pe abarika jimo fun tu ni opo re lase loke ipe titi la yo akinsola ni oruko ti
0: gbogbo nkan ta ba nse ma je agbagbe pe olorun ba ti soro jade oni ka so fun lododo pe yo se rere olokan kuku si reti fun afiko mu towo re ti o da ko da le ni e jaja se re ka le ba se rere fun la shade ajala loruko ti mi ti mo nje o tun di lose ti nbo lagbara lowo.

0: Osun to se wa lori idiyele adupe lowo re o. Oba to wo sun to se wa lori aika ikatan adupe lowo re. Oba to wo sun to se wa lore to po re pe ti adupe lowo re o. Ore to se fun wa oju gba lo. Oju rin wo lo. Oju edegbeta lo. Oju egbeta lo.
1: Mi o gbo pa.
0: Oju egberun lo. Oju egberun lo. Kola oju million kan lo billion kan trillion kan. Eni wa wa wo sun. Mi fore Olorun ba mi oke to se fun wa. Ori egbelegbe to se fun wa ti fin we million kan ti fin we billion kan
1: ibe kike ni
0: fin we trillion kan e ba so fun ru eni be pe a poda eyan ni ru eni be o
1: lokun ro se lohun to o si fori bare fo bore de ti ba n to e ko se fabukulo
0: lati January wa titi da siko yi akoko se to wa nbe nu osu ire
1: awon temi lola
0: e ti wa je ma kira wa ka bo sori eto yi ninu osu tutun akoko se tutun yan fi aja abale ninu osu tutun joko lo to eto yi kenete gweje aga ti wa ti ma duro ti agbagbagba
1: tun emi le ka
0: Ladies International mo pe un
1: ife ti gbe awon bi ka fo
0: bo se lo bo se lo bo se lo bo se lo so ti gbo

0: party in Dogan.
1: In fact, we got on that
2: one day. Ekaso, lembe, kujuku.
3: Ekaso, weku na wo ni o.
2: Ah, eti jan, kilefe, kingbo afin, kilefe.
0: Temi ba ri rice. Temani basmatic rice ever me
2: okay
0: kuma po because mu jenkin to crown le
2: ever
0: me fi
1: tobati gba
0: ever me fi check it
3: temi ba ri se mo se
1: tobati gba
2: ti je spy la se ko ta mo fe lo ina fe e ma o ma ba ngba ma ba ina
4: ma ma lu je pa o ku le ya nu ara ba mo kai o ta ile pelu to de o se ni be e o ma lo ti
0: e ma gba wi ko be se ngbo wa e le wo wa loju opo Facebook lagelu fm 96.7 e ja ma kira wa ka so la pa be
4: si pada yo ma lo pe mo lo ba to ni
0: o la yi pe won ti gbo nje de o won ti gbo nje
2: ku je ko won je meji loko o e je ye ye gba tin ye gba
3: e be ni gbe ntemi e
2: na gba
3: be mi na e
2: be fa won e fe
1: awa jo wa ni mo si wa
2: ni
1: ti lo aso
2: okay
3: e be mi gbe e be mi e se ngani
0: e seun

0: Eka abo kwa da latu juo jate Bashe ndara kwa mwa ikoni la gilu 96.7 FM ukigaju kenle bado na olewa hii Ibile wate ati lamfani ati gbadu wa Uloju po Facebook Mwri ya dekole ya debayo mwani waikom uwa mbe team Ima kureyi mpongo Raifu tawa kalit abiodun mwani ya ikasa ikabo Sori ito uwa mbe koni imbaje funi lai lai mangai pejilati ushulu Ije Adani ya de shugbe ni mwani ya ikasa uwa mbe Pelu Koladez International Uma atalenu bia atalodo 1000 Bide mi adisa wani eka son Uye wale okwe mi ba wasi Gunners wani happy new month Koladez International Uambe crew Bratunde God bless you sir Enjoy your life from your world Afiz Ganyu wani good afternoon Uambe It's fantastic program from Koladez Wedon Ugani Afiz from Oyola Oyola She heard of him when he good afternoon Be Adekunle Adebayo Unu Nkiwa 0912370675 Latile Okere plus 2348144249106 Nyaiti one party rito ekwe eti day party Ikuku se pe won gbonje fun yin oto ni pe ke mo gbonje fe yin party won a ba yin pe se jeun e wa yin kan si gbe fe yin kan na to nje wa tan lita hello e ka so yes e ba n gbon soke ma hello hello ma e ka so ruko mi le tin pe e ba n gbon soke
1: ruko mi aje pe ija ruko mi ni
0: Oya ya Latibo. To. Hello. Eka son.
2: Eka.
0: Yes, so ruko imbe.
2: Daniel Afusu aso yara.
0: Eka bo sori eto.
2: Eh, ko je bi se drama pipi lori program yen.
0: Anyo.
2: Drama meji. Eri mi ni tusi.
0: Okay.
2: Number 1. Ko ba je ni to ba mo lora. Ki ba gbe nkan ba gbe wa. Tu ba telo ah tele go okay elebi magba o ma je igba to ma igba to ba ma fi yo sibe oje ti kan se le se le be dada e ku eto
0: oda e ke wa se pe Tunde nyura lapa bi o nka wo pe ko mu chako die ni ko mo da bi en pe hello
3: hello
0: e ka san sa
3: e ka fo
0: yes oruko ibe le tin pe sa
3: Oruko mi ni Kola, mo n pe lati Ibadan.
0: Bra Kola lati Ibadan.
3: Ẹli program
0: to. A n gbọ yin ketekete o.
3: Program to lagbara mi. Ti a ba n lọ ru pati ba yen.
0: Ẹyo.
3: O ti se wa wa iri daada. Pàtàkì lọ bí kéèyàn máa yan ara pé ẹran tàbí sórí oúnjẹ méjì.
0: O ti ṣe
3: kí n bá ta lọ fẹ́ lónìí.
0: Yes, sir.

0: kaabo pada latoju oja e ba se ndarapo mo wa iye to wa nbe na la wa lori ikani lagilu 96.7 fm okigaju kinle ibado eje mu ipe bi melo kan si. Hello.
1: Hello.
0: E kaabo sule to
1: kaabo.
0: Yes, o ko mi le tin pe yi mi o gba yin o.
1: Lati Muslim,
0: oruko yin lati Muslim.
1: Eh, Masud oruko temi, Akinsola.
0: Oya mo ngbo yin.
1: Eh, mo fe complain oko ni. Eh, lori cash e ni.
0: Okay.
1: Like luta baka cash e. Te tele ti ti da ti o ko ba je cross e. Won bi time le ni ni gan yen. Eh, ka pe o to gan bi 2 tabi 4. Ti a to ba se. Wa la da gugu e papo. Wa gbe lu siri plus FM.
0: E mo gbo. Ti yin na won nse o. Se e ti tari ti won a so fun yin pero gba, rara ko ri be. Ṣugbọn e ma gbo e ni suru.
1: E gba laye to. Tele, se ti o ti le so ka so ba ko won ni ja. Wa pa sky mu le, boya bi 2, pa ko ri bi 4, ti won to yi ni like ilu yen the same thing.
0: Ni suru o, ni sin Friday ti mo tuntun tan fe se. E ni suru, ka se wa fun yin.
1: Ai de na le, o ke se Friday to ba nbo.
0: Rara, oni na si njima abi, e si ni suru.
1: Okay.
0: Mo ni fe si ba e se pakiyesi wa si bayen, e wa ni suru. Oju oko.
1: A follow.
0: E seun.

0: ba dada emi lomode isi fun ogbon fo lu pa ni
1: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
0: so gbon pa grace feed ni
1: nibo lo wa
0: ah je nja otan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti gbogbo

Alab. Siri, that in law, whatever. Kuni dawo duro. Anu yo tubo fun. Banki ya we ya wuda dan. Biron ba pon nu obin laye. Bodo oroso ni ma sele lode. Madam, mo appreciate yin gan o. E ku toju omo mi. Obi e. Nu rete e ko de e ba mu temi. Olorun lo loro, Olorun lo le. E ku adaje. Olorun se ti ana. Sale ni, a o ko kuro ta. Ile anu Oluwa ki su.

be ba ri wa wo dada lori ero yin network yen se kaba kaba ko wa di alokankan baba wa se o baba wa se o foro eruku oro nta lala lede alutawa se se o baba se ta ba bu oguro sinu ko yo ma ta wulu wulu kini kan ma yo nbe bi kurukuru ya gaga lo nsoju kene kene aye wa dara alaye wa lo yin ladun e olorun mo dupe tin mu ti ma o aye wa dara alo ba wa se odun ka abore o foro wa se yanu o ba wa se no fe no about ti jo ti be ya le rufun no ba olorun se o wa se yanu o ba wa se aye wa lo yin ko mi o ku ma to kan ni nsin bayi aye wa gbogbo eyin alai gbagbo aye wa dara ba se ni to mos e o le daju e ba mi lu ko kan le e mi o le join now okay now

0: Thank you. Tavika Illustrious Zori +234 814 4910 06. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ma.
1: Sani o.
0: Ah, o ni jo won bi.
1: Saro.
0: Ke lo ko.
1: Ore re ni. Aya so di be lati mo riya.
0: Ah, aya so do be. Ya won tin na yin ri.
1: Ko agbara re o ka bi.
0: Ah.
1: Iru ana mo be ti mo je.
0: So won gbianju e.
1: Ah, to be gbianju e ma bi ti e le ma fun bende.
0: Bende meji ni Ayansko Dobe Ayansko Dobe International
1: Ayansko Dobe
0: nigba ti mi o ti gbanju ti a ma ya photo pelu ekun beta wa ekun legba edo yen o
1: mo ti ku
0: mo fe gbadun yin dada igba yin ni mo nse se teacher ni apapa odan community grammar school ti mo ngbe ile baba wa Lamidi ni mania photo ti mo ma ya photo ti mo obirin mo ma saba gbe wa ya photo lodo yin gba yen e igbo lo mi ke lo data ifi igbo lo mi ti ma ya photo na
1: ore mi ni o
0: ore
1: mi je a close again
0: olohun gbo awon alagbara le ya photo fun sugbon mo wa ba yen ni alagbara ni won na mo ya photo fun ni se ise photo yen lesin se disin
1: lagba olohun mi o sise bi o
0: olodumare e ti se de bi re ko ni baje
1: ami je suke
0: awon olowo maniya melo ni mo fe ke da ko ke ba sadua fun
1: awon olowo maniya
0: ah mo je nbe mo gbe be mo sorire nbe
1: e mo ma ile to gbe ile alaji la meji
0: be ni
1: e ba mi sadua fun
0: ile na
1: alaji ju lagba ni tun jojo re be awon ti kula ipe
0: Eh, si so fun wa baba daada ni ore baba
1: mi. Emi le ro pe ti bo.
0: Ore baba mi Alabi Ade Eyo ni.
1: Be ni.
0: Ah. Hey. Ma ya mi.

0: Allah, gbogbo eto lo ni ijase nti an ba lo yen ni ke je ka tele obirin ti oko tin na lana be okuri ona la so re tabi okun ina to be tin na ri hello hello hello
1: na ka so
0: fa aha obirin abokunrin o
1: e ku eto
0: akon babo

0: my dear.
1: Ah,
0: wallahi mo gborun mo mo.
1: Ironi.
0: Wallahi mo gborun mo mo.
1: Nibo.
0: Ah, lo wo yari si biya yari si ni se mo mo.
1: Lo
0: wo yari si biya yari yari si ni se mo mo.
1: Ah, o se yari si mo ti mento se mo mo.
0: Tani.
1: Ya bu kini, mo gbo ton kon komo lo re wa wa le kan.
0: Eh,
1: je ni yeju bi yan ti da. Ni sai lo yeju. Ah, my dear.
0: Awon ni.
1: Awon ko.
0: Ta wa ni se meme.
1: Won se se nbo ewa ti won ni.
0: Ta ni se meme.
1: Ati titi lo se meme.
0: Ah, agudo deni eleyo.
1: Mi gbo ohun kan.
0: Agudo deni eleyo.
1: Ati yen, se mo ri pe nigbati won wa sin ati yen lowo lana, Olorun lowo lowo ni o. Igba to en to je lowo to wa sin lowo, oni ko so kankan lowo won Olorun lowo lowo.
0: Se ma se leyi.
1: Sori meme to nsin sin o. Mo ri to bu eyin segbe kan. Mo ri to ti bo eja sibe.
0: Ah,
1: my dear.
0: Se so nkan lo so fun lana pe ko wo ya olowo kan ti o ya.
1: File, file, je kin lo ma ki ko le fun wa mi mi mi.
0: A gbo do mo si ko to lo, ko to lo. Egugun eran to ta jo ku lana yin. Mo ni o keep yen.
1: O mama so pe
0: dojumo ni. Mo le mo pe asese je eran ton ni pe ma ko fe fi mo re taste kini ni.
1: Eh, o ko mi lo polo.
0: Imo emi ta, emi gbona.
1: My dear lo polo.
0: Bo se senu.
1: Ma gba bo da ni bi eni ko wa na sese je.
0: Foro lo fi epo fi epo fi epo ni.
1: Awori ma ori ya je kin lo je kin lo. Je kin lo. A city e ko se. Ah. Bi mo se jan, mo jan lowo ni. Bi mo se jan lowo bayi. Mo ko sa ngba won kan mo wa ni kin wa fowo nta pe ah. Ah. Obe wa du o. Mi ba de fun yin be bo ati je ton. E pele ko se. Mo mo yin yen ma dun o pelu gbogbo nkan te fe ko si yi o. E se ma gbagbe mi atan kan mi te ba ti se ton. E se ma gbagbe wa. Se ti gbo. A city eh ojun ti mi fun yin sa e pele. Se mo mo le se mo mo yen te ba se ton bread le fe fi je ni abi eko. Okay, gari le fe lo. Okay, ah mi mo pe gari. Eh ijebu ni sa e like gari gan. Oko mi na ma mu gari. Awa na ma fi moimoi mu gari. Awa gan like moimoi asi gari. So te ba ti fe fun wa ni moimoi ke fun wa ni gari na. Auntie Titi. E nice gan. Nto e mo reason ti mo se like yin. Se ri ninu gbogbo awa ta n gbe ninu ile. Auntie Titi ti yin yato. Olorun gbo. E nice o. E nice gan. Mi mo nkan te le fi toro. Ko si nkan te le fun yan. Ko si nkan te le fun yan. E nice gan Olorun. Auntie Titi. Ah, she ki ba yin. Okay. Ah, and city. Ah, e je okay. E je kin joko tin ki ma ba yin sere ke fi dana to. E pele. And city. Ah, and city. Mo like aso te wo lana yen. Oko mi gan so pe un like. Olorun. Eyen ma wori. Ah, ajo wa na ni. And city. Mo mo yen ti ma jina, e siwo, e siwo. E siwo ti ma jina. Ah, e mo pe ti de mo na ti pe. And city. Epele, epele. E ti e mo nkan ni asisi. Sheri ni jeta. Boko mi se wonu le wa niyan. Oko mi ba ni ah. She ma won mo mi, awon mo mi buki. Awon mo mi buki. Eh eh. Awon mo mi buki.
0: My dear. Aso gbo mo se se.
1: Eh, awon gbo bo se so mi fe sare kuro nbe.
0: Oye ko ti kuro nbe bo se ngo. Oye ko ti mo pa ko eni pe leyen.
1: Mi fe sare kuro do won ni.
0: Bo ni.
1: A o ti fe jina mo joko ti ni.
0: Ah, agbodo de.
1: O ti fe jina. Mi ya.
0: E tun wa so fun e.
1: Eh.
0: Iya alagbado to wa n junction.
1: Eh.
0: Ban light and light one bi agbado e danu lana.
1: Ironi.
0: Ko ragbado ta.
1: Ah.
0: Koda ko so kankan lowo won bayi.
1: E wo. Iya alagbado yen na ko gbodo agbado e gbodo ma danu. Nigba to ye ko ti yan ba dodo to fe ragbado ma ma ran ju ni. Te ba price agbado lori re. A ni kugba kugba kugba. Wa gbe se mo ye mi ti mo ra lo lo lataro. O
0: ye danu to to.
1: Ye ka gbadu. O pe ka gbadu e to danu. My dear.
0: Eh?
1: Kini mo reason mi so fun yin?
0: Kini?
1: Olorun. A daddy book yin so mo lu abi yin.
0: Kini daddy book si?
1: Ah, eyan ra dara dani daddy book.
0: Mo mo na bo se ma wu ba dara danu.
1: Se ri gba ti awo won. Won mo pe mi wa ninu bedroom.
0: Mhm.
1: Ti a won na wo inu toilet ba.
0: Mhm.
1: To ma ba so sile ba. Te ba ri kuruku sa ni gbogbo sale yawo won.
0: Ah!
1: A ma yin o kin se yan ju. Ma de je sai lo buya meme yen ti jina.
0: Mhm.
1: O je kin sare lo.
0: Mhm.
1: Kin lo buya meme yen ti jina.
0: Lo mi la fe lo, mi fe le nkule.
1: Okay.
0: Mi fe le nkule. Ah, daddy buki ore mi. Daddy buki. Ah, ah. Eh, da o. Ikaniyin ikan e le toju yawo yin e le toju yawo yin rara yawo mi lo wa ba mi ni isin lo so fun mi pe igba ti yawo yin bere pe gbogbo kini abodi won bayi kuruku sa ti ba be je daddy buki esi mo se fine boy ka kiri gbogbo gboro ase abodi yawo yin ti ye daddy buki se kon se yin e se ma gba odun mi be yen se mi le so pe abodi ye daddy buki daddy buki ah daddy buki ah

0: Wallahi my dear. Wallahi my boy we ready.
1: My dear.
0: Eh go la lula jo my dear kile nbe.
1: Kadie.
2: So go lo zoro.
0: Olo fun fun ni enu yu gin duro ke rin kan laye yin be ke ye.
2: Temi wa lo temi wa lo so temi wa lo soro fun mi.
0: Ti ba so fun ni
2: ya ke lo so. Ni temi mo ko lo pa kiyesi won si pe n to tele si awon ore o yawo mi
0: so fun mi. Eh ti se bi okunrin enu yin o kin menu olo fun fun ni.
2: Ki lo se wa lo.
0: E ba ma soro ka giri cho cho cho cho cho cho cho laarin le. Cho laarin le. Yeye be yebi. Ba wa le ori mi ba do fun yin be se bi aje mi.
2: Oju idon ro mi o.
0: O gbe ko to ro yin pe ti ro yin kankan.
2: A lo na won na bayi.
0: Je me le so fi pe pado ya lagbado da da be kan le dele le so kan
2: bi. Eh mo do ya lagbado.
0: Je me le so pe baba la lo do yin ya lagbado la le mo lo so fun ya baba la lo. Enu yo gin duro lo fo fun ni yin lo fo fun ni.
2: Je me mo kan to asiri kekere fun enu re lo so nta gbangba.
0: Se bi nkan te ri le nso e so ko won yin ya lagbado la le won yin ya lagbado la.
2: Mo ri gba ti baba la lo lo ba ya lagbado.
0: Nile tu ya to ti lo bara won. Baba la lo. O lo si le tura. O eh nkan te ri le nso nkan te ri le nso baba la lo. O lo si le tura. Omo ya lagbado to wa le ko.
2: Ori abodi yawo yawo baba.
0: Mori egbe mi so egbe mi so. Oni ro osi o ma fi ya je yan ka gira dugo. Ele dem lo ma fi ya je. Wo ka buruku yi. Olo fofo okunrin okunrin to nso fofo.
2: To buru ni.
0: Okunrin to nso fofo.
2: Se nkan ti mo se to buru ni.
0: Kini ko buru nbe. Okunrin kokunrin kokunrin ti e gboro bayi ko ma le fi kokoro senu e. Awon koko awon ma ma mo iyan to npa diye to nse mo imo. Tin ba tun lo gbagde won tun ma je nbe. Ton ba bi yin de je kin rowo yin bi mo imo yin. E je kin rowo yin be.
2: Ah wala oju ro o fi o.
0: Tani o fi.
2: O ba mi fi oju yin.
0: Tani o be fi oju.
2: Epo yara le se nkan ti mo so e to buru ni pe abodi yawo baba buki pe ilawan gbogbo mi.
0: Lo fofo
2: temo
0: si je yi go fe fe ya buki tele fe fe ya buki te ba fe fe ya buki ba o le se ba mo pe abodi ya buki o le la eyan la se wo osi onisina osi yan ara daada ni
2: ti ti wo lo soro fun mi pe abodi ya buki
0: ti ba soro fun yin se mo ni ke lo de baba buki o n pa ko to fo yin lori danu be na ni won ri baba landlord lo hotel to so pa won ri lo hotel
2: mo wallahi mo ri baba landlord lo hotel
0: e ri baba landlord baba landlord wo le ri
2: se iyawo baba landlord lo wa fo loju bayi le le gbogbo
0: e lo kan titi yin be
2: oju mi
0: lo kan titi yin
2: oju mi ma ti da be je
0: o n pa ko to yin to da fo eje
2: wallahi to to to so mo so fun baba buki be ile abodi iyawo re pe lati ba gbogbo eje
0: emi na lo so fun iyawo baba landlord pe baba landlord n fe ya lagbado won gbe ya lagbado lo le tura
2: ti mo wa so ti mo kan ti mo so buru bayi ni
0: nta so oda nta so oda emi mo so fofo
2: kan ni o kisi yawo re bo ti wa lati olele mi ati o fera mo wa ati a fera mo ma ba ti lo gimi na ma ba temi lo a fera mo ma ba ti lo gimi na ma ba temi lo
0: basaki
2: eh
0: oju mi ko lo fe mi mo
2: mi fe mo kan to kan to je si mi loju nisin
0: basaki oju mi ko lo fe mi mo
2: e se ba dana ma tugun ni
0: o tun mo so fofo emi o so fofo mo ntemi o mo so fofo fun mi mo yin so fofo mo ntemi
2: se bi mo soro fun yawo mi ni
0: mo so so ku so fun mi mo tori ko tin to so fun mi ti ni so nta poko mi lo so
2: e ko si ko ti wa na ma so fun mi ti ni so ta
0: o ya mo ja soro fun ra wa mo ka mo so fofo fun ra wa mo ka mo so gbongba mo ka mo so gba wa
2: se yin soro fun in ba o soro ko se se
0: o da mi o ba soro mo ngba ni
2: mo so ma se be
0: se bo so pe o fe mi mo ni
2: o wa mo nkan to sele lana ani bi baba buki se fun mi ni kini loju bayi mama ri si lenkule bo tun se wa ni pe ah baba buki oju oloju oju olufufu mi ya ri si o se lo ba iya lawon na fese ya kini je lowo ese won be
0: won jere ofufu
2: won na lowo ese
0: olufufu ni ya ri si my dear sorry nigbati mo fi lo ba aunty yi titi pe won se meme yen na se mo pe aunty ti kin kilo ka aunty yi bo to ese doke yen awon na wa garun awon na fe toro mo imoyin ni o won fe toro mo imoyin ni àwọn náà wà ń garun wọn wà ń garun báyìí wọn wà ń garun wọn fẹ kí n dìde ń bẹ kan wà tọrọ ọmọ ìmọ yìí
2: ṣé lóòótọ́ ni wọ́n rí pé abọ́dì bàbá ìyàwó bàbá búkì láwọn ìbẹ̀wò lẹ́yìn tó wà padà sí ní ìsìn tó wà ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé kí ni.

0: Sherry, ofufo da o. E ma jamun so fufu mo papa toko ti yawo tori pe nkan te ba nse on la omo mama ri o awon mo de ni mo pe nkan te nse yi okuku da won ma wo pe bi bo se je pe iwa to da ni yawa ati baba wa nwu ni
1: ofun
0: ko ya je eyan be ni e be rojo oko mi bo se deje si e wo oko ni won whatsapp bi yawo yawo ni won whatsapp oko abi gbe yawo te lo nse sege sege to se mo bo se fe to ni e kan si mama melody mama guide wa nbe fun a guide e gbe yawo e ni baje a de make sure po lade ori abi wo na te ni enikan tori pe awon yoruba so pe ko saponle fo ba ti olulore be de ni ko si aponle fun obirin ti ko ni ade ori ti sori e lo se ye ka ni ade ori o ti sori e do de se ye ka ni yawo pe mama guide sori 08056010241 08056010241

0: kankankiri me gba mu boku bi odun meji
1: e po we ka pe eyin baba awon baba wa beyin baba
0: kan te ni ye gba mi sa ni
1: eh se baba wa
0: di sa ba yin laye ni
1: e mo toro yin bo
0: so mo wa wo pe yes I think asiko re lati je kin sun won ni kan won ti le kan feel impact mi dada so olohun de je kin si ese yen gbe so bi mo se wa gba office si badan ise to kokko je simile mi na ni bo mu fe sise fun badan to mo ni pe oni fuji kankan odindi ko rin fun badan ri emi le ni akoko but finally mi ma nje ndugu bi ti mo ti sise o
1: kan nje ba
0: eh eni to ba nkokko se nkan oni lana emi ni olopa akoko
1: eko rin badan
0: be ni
1: e dako
0: ah ah emi ni mo kokko se record fun ibadan ati oju ati eyin ti mi ki eye lẹyin itan ibadan bawo ni ibadan ti se pataki si
1: abajo to
0: record yen lo se okunfa ile ita wa meje se record ile ita wa meje se en to wa la america lo pe awon sisi ai pe ah se pa mo bare len to sise yen
1: ah ah
0: teni kan ba le se ru se bayi mo ni ibadan lo ni fuji kilo le ti gbo awon tan loruko nu ni fuji ibadan tan le ti mo so teni sin ori record ibadan ni ile

0: se ke so rin yin le nso
1: be ni elei ni ibadan
0: e ken le kankan
1: be ni ibadan tinu teyin ti mo fi di oriyin fun ilu ibadan ti mo fi so pataki ilu ibadan pe ti o ba je ibadan gbogbo awon oba wa le ka run jire emi ani won ba mo je ti o ba je opelope ibadan opolopo onu ni southwest leni ile fulani ni ibaje
0: ta ni korin fun yin
1: inspiration temi olorun fe mi
0: mo lati bero ta ni ta lo compose olorun to e te gbe jade laipe o ni agbara apo
1: ele ti mo gbe jade yen se mo wi pe a ma npe kini kan ni research oni project to fe se o gboro se iwadi nipa n to fe se
0: to fe se sele lori
1: de gbon wo se looto ni abi iro ni ile ta bere lenu awon baba wa ile ta bere lenu awon oluye ile ta bere ni ta ka ninu iwe ki se pe kiyan kan lanu kiyan kan korin no
0: akile se ra ye korin be wa ni se olopa
1: e se ri
0: ti record fun po to ba
1: en to fun mi ni opportunity yen ni pe mi o yo si ngba ti mo ti bere gbaga ti mo ti ri pe ah awon yan kan ti jide gege bi abinu eni awon kan wa family ti wa won ma dismiss ye o koko lo wa di bo se ma ri iwe asegba
0: mo le te ari ba
1: OIG ni mo ti gba emi ni onifuji akoko
0: ta lo si lodo IG ngba na
1: anu olorun ni
0: olodun
1: se mo ti yan ba bere fun anu
0: yo fun yan
1: de ba ti ranu ti ni gbogbo
0: o pari gbogbo ya ma ranun ni
1: IG to wa lori aga loni o lo ma se IG eleketa to ran se pe mi dare le to fun mi ni handshake
0: olodun mare
1: IG wa to wa nbe leni ana ni office mi gangan se retirement party fun mi e je ki n bo si brain mi oga mi really one olatunji disu o wa lori aga mi won tin se retirement fun mi lana
0: olodun mare
1: ni o se bi meta seyin oga ran se si mi pe gbagbe po ti retire o olopa na si ni elojo kojo ni tan lari ma pe o won de pe mi lo sabuja o ya fe se national youth day askari you be on stage o de fun lo
0: e to korin
1: o an wo pe ah bo mo wa ni tele tele owo tan sa fa won yan jangadaka na wa be na fe mi na bawo ninu mi o se ni wa ma dun wi pe mi o si mu mi o si rin mi o de si yan
0: eyin na e moju to wa ni o
1: adupe fọlọrun
0: be yan ba ni wa gbogbo nta en wi o ni ri ba o bo se ri ni mo so fun yin o e ba ri kan tin pe en won re tun ba be se aye te to ko tayo ko nu yo nbe na iwa re e je ko kesi ara re mo wa oni nu yin

0: inu mi dun pe badan ni yin ogun ma ko wari baba se ni tan ra wa je nle badan ma ko wari oni fuji bo tu le ko gonko to laye lagbaye fuji ti o ba koja nbadan ki sa ba da to ilu ina ni ko ni baje bayi se ti adeji gan tan yayan
1: ah mo ti de sinu fuji patapata bayi o orin fuji mi ti wa di baba se ti gbo orin to so tele wi pe ko wa pa so atan o ti di deti si se ti everybody tango ato ti leto lo nje mo gaji iyan pataki lo nje mo gaji wo le wo sakun awon to nje mo gaji educated people to logbon ni mo to po gan awon na nje mo gaji nile ibadan o gbogbo mo nbadan te wa dry o national assembly federal government president Bola Ahmed Tinubu on kan soso loku wa ku tan fe Ibadan state ko le te wa lowo
0: amen
1: laye oba ladoja ki dera wo lu de
0: amen amen era n gbe track n benu record yin tuntun yen mo gbo erun benbe o mo wo ta lo ba ma compose
1: alice
0: mo ti bere ni inspiration latodo olorun ni olorun ni gba lowo yin gẹgẹ bi fuji awon bulletin korin seyin ti ni ma do pe ise igbe mi daye mama bode mama pe
1: awon bi ti mo ti sere o lori sirisi nigba ti mo wa ninu ise olopa ti an ba fe se police day ni any state mo ti lo Abuja mo ti lo Port Harcourt mo ti lo Bayelsa mo ti wa si Ibadan yi mo ti lo Sakure tolopa ma ngbe kakiri then awon bi nla nla ti won si ni Eko ti won pe mi pe askari you be part of participant am play ni mi bayi ni Eko
0: sisi ayo ti pe yin sere
1: ah sisi ayo ti pe mi samalade won ti pe mi si Ibadan gangan iyen lo ti e wa lagbara
0: ju ajo rosun ti
1: ah Olorun o ti ma yen keje gbe gbogbo aye gbogbo aye lori
0: kilobun mi
1: pe lowo njo ti kabiyesi obuwa oba wa to gbese tan joba mo wa lori stage oba wa to tun wa nbe yi
0: ajo wa nbe ni
1: njo tan tun joba ile ina askari to ko fuji tun wa nbe kini mo an fe lodo Olorun to Olorun se fun
0: wa se
1: gege bi akorin
0: lo wa se alhamdulillah baba wa ni se se phone ni kala ma fi pe ni abe ni bi te pe bayi ba ti te ba lo se Abuja te a ma ba yan nbe tori aye ti dayo laju ko te wa ye abayi askari e da mi lohun
1: office mi ti wa ni ilu Ibadan
0: bayi
1: office mi wa ni ori opopona ogbori efan ni ona yan ni ilu Ibadan
0: lodo mare e lo pe ma la ni gbogbo rokan Ibadan
1: papa eyan ni mi arin awon eyan mo gboro wa
0: ki lo ko bi te lo nyo na
1: ni Mr. B Hotel ni
0: Mr. B Hotel
1: Mr. B Hotel ni yan pataki kan to sese wo number
0: dey oda lelu oda lelu nbe ni
1: Olorun oba so wi pe o je olufe ere idaraya irin kiko ati asa so Mr. B o mu nse agbatẹrun fun opo opo
0: awon mo ni ti Olorun yo nu se
1: a dupe lowo
0: Olorun ni pada leyin
1: ori efan lele wa mi se en ti ba mo
0: ori efan safila fila
1: yan se be ni
0: ofisi jagun jagun baba ni
1: ajagun jagun baba mi o
0: gbogbo wa yin na bi jagun bi jagun bi jagun na ni e je n kuro oja de e ka to ma pada bo ki arewe yo to wole

e ku role o asiku ise lataro oboki yo fi re si ise ku wa wa iroyi agbaye la mu wa se ti gbon yin lati kan ni lagili 96.7 fm ile funfun bala o felele nile ibadan abi demi akande lo ni royin saju e gbo koko to wa nuro yin na ijaba apapo le yi ti kede imo gbe afara Niger koko tipa pelu bi won se fe bere ise atunse oni pajawiri ile ise apinna ti agbon Niger Delta ina lo ti ra webe si igbimo ile igbimo asoju sofin lati ba won gba owo ile itoto billion lona irinwo naira ile ti awon ni bara won ti jeun pada ile ise omologun ile Israel lo ti salaye oro wipe awon ti se awon ajijagbara Hezbollah lose iyo awon ti won be ninu koto ile ile ti won sa pamo si ni ile Lebanon ninu iroyin re idaraya ni role yi eni ti se ojini agbabolu lowo waju ni ti se omo orilede Nigeria Akinsola ona lo ti lo ri darapo mo iko egbe agbabolu Club Brugge ile ti nbe ni ile Belgium iroyin na ri lekun re.

0: pẹ̀lú Rẹmi àti Rẹmi lójoojúmọ́ ọ̀sẹ̀ Miliki Special ètò bàbá ètò.
1: Odowo agba agba leni o odowo agba odowo agba agba leni o odowo agba bakuko bako laye egbe agba lorun odowo agba agba leni o odowo

0: ri awon ti won me
1: e kule
0: na mama rube yan gidi ni e
1: ko re sohun ajokoru lo ko ti o mo toto
0: en ba fe gborun ara e to fe mo ru bi ohun se to
1: mo like bo se so
0: cautious
1: mo like bo se
0: koja bandiri re lodo e
1: mo like bo se nbe kale mo like e o mo pe to ba se o
0: eli ti
1: in to ba se o se mi
0: mo mo na ah eje mi ni
1: meleje
0: abori abori re o pe
1: sori
0: wa ti tani
1: je nsasere fun o
0: sori eni to ba sa fe mo fe koja ye to fe gborun ara e ko koja ye lodo e
1: yato si pe agbeno si mike yato si pe le ise beere wa yato si pe won fe gbon ta ni in tin gbenu wa ni an beere fun ke si pe body tabi package ta ba so e fa yo si to wa ra bready ni ilu ta ti bi
0: meleki
1: to wa nwa omi obe program
0: to
1: o
0: fe lele
1: to wa yan to wa nse video pe ba be lo ni le tabi pe nikan lo ni station
0: but
1: to wa je pe
0: but kini problem ti iwo gangan ni
1: o ni sise je sasiri fun o
0: mo gbo
1: so ri asiko ni kaluku lori eto ototo

0: Akin Mama wa Victoria Ogubi ilolu ede America.
1: Abiola nu oko wa
0: yi. Tosi Stone Cold. Nko ni semi yin.
1: Adanso Pakunle baba re le baba soru.
0: Awon ti ya niyan.
1: Baba ti binu ti ba yan ja. Oro lododo eni erin ni, o sangan lododo eni erin ni. Bo se ba lenu baba lo ba lowo ya. Tori pe omi ateje kan na ni won. Idinu ti gbega atanu oju rere fi dodo won. Otoju omo olomo bi igba ti en toju omo ti en binu. Ori sun yin o ni gbe subuda anu a dance opakunle
2: o do ba rere lo o bo tu ti poje mada
0: Mama Salem titi layo ilori osumake shala afia lewa
1: iya to ni fi oko to like oko to du oko
0: iyawo li prophetess doctor Dorcas Mayowa JP
1: iya to fun aladua ninu rin ajo akoko nu osu kesa ti ase ati oro woli jade
0: ibeji mama ibeji omo ibeji
1: iya to ri pe ati
0: anu so ti gboyan ri
1: gba lodo
0: so gboyan ri prophetess doctor Dorcas Mayowa JP
1: mama be
0: ibeji
1: ibeji
0: mama ibeji
1: iya ibeji
0: omo ibeji
1: omo ibeji
0: omo ya beji
1: ye

0: Bola Akinwale Ojo Mr. Bow Lorile de America kin
1: Ojo ni ti
0: eh baba wa
1: o ni subuda nu
0: Ambali Aziz Adedubu
1: awon ti wa nu
0: iyan ti ade Olawale Shote Ashote Maru mo baba ni
1: oni kete ti balawo sota
0: file file

0: ma fi bari yen le ni faaji faaji la nse ni role Friday leyin gbogbo se jo Monday Tuesday Wednesday Thursday to ba di role Friday ka se faaji ni o aye kan lo wa o
1: ko saye meji
0: aye kan lo wa o
1: lowo bo loro to ra
0: ni eyan ba sise ti o saye faaji ko ise ise ti o da ni
1: koda bo ba npe gbogbo country
0: ko sise teyan se ti o bodo faaye faaji le
1: second Samuel Adedo ko ma mi nbe lojo alalubarika omo omo sola popa worldwide je gbogbo ntin je alubarika nkan o ni se o ojo lowa yo ni kawo iya re ojo ko ba yo gbe speaker la yo gbe le o ri sa re se Samuel Adedo ko
0: Oko pataki lara won lolufe wa mama ayo yawo ni ilu Oyo ya lalubarika
1: sala
0: fi alewa
1: ele mami
0: akuola jimo
1: emi yogun
0: gbogbo lagelu fans club lapata akuola jimo ni o se dada alewa o
1: atakaka mo ranti eyan ni o nkan oni se emi ri ogun gbogbo eyin ti e na lapata la mo riri yin o oju oni ti yin o
0: Aje bari ele ta tu jemi anbo.
1: Aje jemi.
0: Ewo bi eje ka lanfani ati lo ta ka se lori eto yi. O wa very very important.
1: O de se pataki.
0: O ye fara bale ka gbo. Se ri egbiyanju ke ta meta ba se nsoro yi.
1: E ta meta o. Bo le ta marun
0: ta marun. E kan Olorun 500 ni.
1: Otan.
0: Meji 1000.
1: 1000k.
0: Meta
1: ko do se fa.
0: Se ri eyen lo ta meta yen ba se nseto yi. Ariwo tayin tin pa yen pe atije yen ta
1: eje ri
0: eyin gangan lo kan be se so ba se so lowo
1: ore ti kan
0: se ri meta te ba lanfani ati tayin won fun yin ni 27 si o tumo si pe te ba ti ta meta
1: olohun
0: 30 ni yen
1: eni oba wa je remi ati remi awa to ni extra bonus
0: o de si be se ma mo se ma si 30 fun yin
1: olohun
0: ti phone number yin oni jade
1: ah
0: Oya lo taba se sore star 347 star 1004 star 2 hash
1: Bi akowo si olodalu o ti ri bi o ti se gbese
0: star 347 star 1004 star 2 hash
1: Bojo wo church of retirement dalu saka
0: Elota
1: Mama deo
0: Adimole ton lagbara o ton la o la koroko
1: Adimore mo ri
0: Adimole ton lagbara
1: wa du weye eni oriri oba buru to ba reru
0: Agba bulia se bi o ni
1: so ma ni
0: bo ju ba ri ko lenu nso
1: waju eyin
0: o le kure
1: so ra won abi ba gbese le to ba da
0: o le kure wala olorun ba ji o gba mi to wa waye gba re lo
1: se se di o yato si ya laya

0: ti e ma be your mind say ma be no e ti
1: do ben buru ko se danu agbalagba na den agbana den pe
0: e kini problem eh
1: DJ Spada so Thomas ani baba eh omo ya fe le duro ani baba se baba re
0: eh ke won o pe mi
1: o wa ba o wa baba re na
0: oriri o si le
1: o jade ni
0: orun re o si nbe
1: Benga la iwa la yato lolo tuwe tu yi Ke bugi Amerika da ni Ke bugi Lolo tuwe akba Titu di ola u
0: Kepeti atarifi tobi ni
1: Olon lo ni olive
0: Benga la iwa la Eh madam
1: DJ Spider lo te lakpa bi Oma la lu barika Mi ni bokwe
0: Oma amene
1: Emba ngo DJ Spider Boy na mama akpe Mwa de mwa akpe leti kun
0: Eh si mwa akpe
1: Ijo ti mwa koko bokpe leti kun Mwa ni
0: roni Ale mwa akpe meta lolo yonda fun
1: Ale mingo titi mwa
0: be meta lo lo yonda
1: boy le mo pe omo keke le ma pe
0: eh station le ma wo
1: eh station yen o fi jo
0: wa
1: o fi jo wa ni family mami oyin
0: mami oyin
1: mami mi
0: ya re
1: baba re opolu alo la la fi e
0: ma awa ma jo
1: zo mo pe ati DJ Spada atan ni family
0: abi jala ruru lode
1: ah
0: baba
1: Jala ruru
0: baba eni damu baba epa
1: ni sebi re jala ruru niyan
0: epa
2: akunrin majo baba majo obirin majo
1: Abdul Kabir jala
0: ruru malu mesa lo panjo oku babe
1: 24 ni
0: o ameta lagbole
1: 24 ni o kadada
0: ko si fi ka anje adugbo
1: e je ki a ma se le ni kede re mi Abiola yali yali
0: honestly
1: it is well
0: oh,
1: o kan si wa o kan si mi lori eto yi ti ebi ati ara ati awon ebi ati awon omo ijo mama irapada ebi ele ton se be ti won dagbere faye ni
0: lamuloko
1: ni odun to lo ko yen awon ti o jomo ijo won tabi to jomo mama
0: emi ni mama
1: mama irapada emi e je ki won pe remi adesina leyin eto Abiola yali yali olorun kan momo ko si ma yen pe
0: hey ba so ma jo yara pada
1: iwo mo wori ibe mi gan lo be laipe
0: system o ti gbe oja de o
1: won ma sajodun laipe seri Abiola yali yali o ni lo ka so ile won ni yin ni ke ni le se mi nigbati mama irapada emi lamuloko tan wa laye mama e man send the voice note ya adura si almost gbogbo eyan won le man se be won man send adura fi adura ranse si Abiola yali yali won wa wo pe emi yen kan ko si ohun ni ana pe mama yi ohun tun wa lo tun le lori phone tun tun awon adura tan se fun nkan yen wa drop eso kan lati kan ta won lati kan ta won lo re kekere
0: se fun ise ranse mama
1: lati se fun ise ranse o de kede se ti wa lana 50,000 naira lolo mama fe yonda fun ijo yi mo wa je ko ye abiyari yari pe ajodun won bo laipe yi o wa ni pe boya tajodun yen ba ti de ki on kuku send e ki nlo ko lo fun won aki abiyari yari o
0: oni sise
1: iyen ni pe osoju seyin
0: ti swear
1: owo ni to lowo e
0: sori awon kankan be laye ti olodun fi gbadu eyan gbogbo emi ti ba ti ran ti ise ranse ti bu omi rin ogba olodun olodun ni bu omi rin ogba ko wopo
1: ko wopo
0: ninu eni ti o wa ni ruko to wa yen
1: elomi so pe o ti ku lo si
0: toni yen ani ko sise fun mi na
1: adupa lawa abiola yalali ko ni bade
0: ko ni se o
1: e wo bi
0: it is well
1: e lo ta cash e
0: ere ta
1: Remi gaga ba se jo so oran kan te a fe na nbe
0: ti njarododo
1: to njarododo tori pe e mo pe a pe abala ni abala ki lo nsele
0: olohun
1: ninu le laarin ore
0: olohun
1: a de mo ri awon atejise atawon leta gba
0: opolopo
1: opolopo ni o fe pe wole so letu yi pe won ma awon ohun awon kini kokoko awon le po mo abala ta pe ni pepe oro ati oro ti ni se pelu ki lo sele re ba se wa mu re gege ba se so re mi
0: e ti o ba je mo ti e mo pe wa fun
1: eyin ara ile e je ke ya mu oro iwa ke pe wa yen no tumo si pe a fe mo tele ti ti re mi
0: olohun
1: nigbati obirin kan wa tokunrin kan wa kan ti fe ra won ri ni fife
0: igbodo abi ni fife le
1: igbodo
0: Remi ara won boroboro
1: ton ti fera won ri ton ti jo wa ti n to ni se pelu n ti mesi gega won san lebu won ti wole jade won
0: ti mo oru ati
1: ro wonu kona kona won ti jo wa for years
0: kokan so ma laarin won
1: nigbati o wa ya
3: nkan kan wa sele poke o ani fera mo
0: tori pe a pe lati se ayewo awon nkan kan kan
1: e bere ta ba fe bere ta fe juta ni pe njo sese njo possible pe eni teyan ti jo fera ri lai mo yodun njo le pada won le pada ma si ore pada leyin ton fera won le ti won ti lo ton wa pada tun pade pada njo le ma si ore
0: so
1: lai si nkan kan mi
0: nbe to pe mi mo ni ko lo bo se ore bi barin abore momo lo bi an si jo mura won
1: ore lasan
0: bi barin
1: ti o ni si nkan kan ati ferari a mo pa ati ferari
0: tin bare wu
1: o ti so emi na ti lo
0: mo le ba o gbase
1: a jo pade mo
0: emi na le ba o gbase o le ba gbase
1: so ye biggest father o le ba je won ti pin ya won tun wa pade
0: a pade
1: won we the other
0: en bo lo nba
1: to njo sese nje oru ore be sese se sa le loru oro ye remi sa le so wi pe ere ki la jamba ekun se abi o ni tun
0: rara o ma lo bi ekun o ibi ori eda ba wa lopo gbagba mi
1: eh
0: olo atun ma dari odo kagbara
1: jesus father o ti understand ati jo ferari kaluku ti lejo wa gan for years but to kaluku pin ya
0: oh gbo ti
1: o ba ni pada
0: oju to mara
1: o wa so wi pe ka jo ma si ore lasan just friend is it possible
0: okun lo le so fo bi pe won fe ri mo obe ni on so fun o pe
1: so ti rawo mo to wa na ku lu pelu wa gan DJ's father ni o possible
0: o ma
1: ya fe ni o mi ba la la
0: possible mo bo ni awo ime ko be lai lai
1: 0912370865 sari adabi entertainment adabi ere adabi awada eja jo mu ni imejeji eja mu lere eja mu lawada eja mu ni
0: iseju kan fe eyan kan
1: eyan kan iseju kan
0: Olorun
1: se possible eh eh obirin kan lo tun wole
0: wa riru eyi wa pa so
1: jo ba wa gbenu si mic yen je tan mic bemora gbenu si yen o ni dam laye o ni sori bank ya wa ba ki awon ara le ko daruko e fara le
4: eyan ara le ku le o se wa pa se gbo e lo dada
1: o sori re yi
0: re
1: gbo ku re mo ma like voice yen na voice yen ma da mi lorun na
0: ni we ndi talent wa njo lo ya
1: wo kan wo be kin jo ni waju e na
4: Yeah,
1: yeah.
4: So what?
1: Adimole, yeah. What la koroko?
4: Ah, eso ati sanwo re lo nse.
0: Oh, ne da.
1: Oh, shoes. Eso ati sanwo.
0: Alati.
4: Oh, le wa adimole. Alati.
1: Hey, hey, hey. Waga ma fuck up. Che ese ni keyan ori nkan
0: ese ni fun
1: e gbo so keyan appreciate nkan appreciate
4: bye ni baba account mi wa nu dm
0: o si si to ma ba nsoro lo ma bi mo kongbon kon
1: gbo gbo so ma gbo ma gbo ma gbo en ri
0: o ma nsoro
1: to la le to la koroko yen mi ri mo
0: se yawe o di ri
1: mi ri mo
0: e ma ri
1: o ya mo bo nta be nta ni ko gbe si gaga ta be bi elere gaga
0: olowo
1: ma gbo ko to di pa se ojo po le
0: olowo jo
1: okunrin atobirin ton ti jo lanfani ati wa
0: ti a pe
1: ferari tokunrin si dele le ri sere wole jade
0: se
1: gba now
4: journalist
1: o wa sele wi pe
0: obo
1: ipin ya kan ran de kaluku gba ti e lo
0: o yan sayewo eje ni o
1: won wa pada de won na fe ma se ore just friend is it possible ti ko ni sin kankan
0: iwo de ti set to
4: iru ko na wo a le wa
0: ya lo je fun a
1: eh my god
4: se o wa le moju ku o
0: moju ku o fe wo
4: ah
0: soro male bi abi bi se jonse tebi gbogbo won ni ati ni baba de olohun won ti faye won fun jesus
4: o na ni fi faye won fun jesus
0: e re bo se tete to gbe joko yi
4: se won ah
0: kone si pe ka so
4: la
0: kaluko lo
4: se won le moju ku o
0: eni to pada ti ni baba de olodumare o ti
1: wo ka just friendly possible
0: o le possible be bi olohun ba gbenu eyin
1: o ro be re mi
0: olohun aye
1: re mi re mi
0: eh
1: o ro be
0: o le ri be e ba ran woli be ti won pe oluwa iba pade
1: a ere ki la ja fe ma be kun se
0: e ko ba ja sere igba eni to ra mu gba mi ba je da mo
4: so ni leyin osu mefa la abi melo osu melo na mesan la to mo begede
0: fe ma lo juwo si mi
1: okay
0: bom
1: it is well
0: le

0: ninu aye onipojipo iwo ni temi to gba je jesus se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le logoji transformation iye pada na kori itodun yi o gbe ni etu aya ma bo iso ohun to ma waye lojo sunday september 13 lodo yi iyana to wa le to papa police station to wa lori bridge world aloju ko jajo nku egbe egbere won ni egbere ijo olorun kaka aku mejo ale ni so won ti bere egberu meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororo ti mo ni mo pa tori oke lo fe awon olorun emi to nbo ni are tari ba tori se benga avi prophet zuma ati bebe lo egbe 0902 520 2724 yesu meti re je ka jo pade ni be
1: ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yokoto gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanu je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni zuri lo lo kose soko yokoto o se kini o shoki zuri wa ni gbogbo ọjà ti ṣọ́ọ̀bù káàkiri nàìjíríà ní irú ṣíkì jọ̀lọ́fù bífù àti classic zuri ló ṣe kíni zuri ló lọkọ ó ṣe ìṣàì.
2: Lagilu FM 96.7.

0: láti gbà gbà gbà
1: Fine
0: no possible sha.
1: Fine girl, how are you?
0: Ati jo wari. Kaka wajo ma shore.
1: Ba ati jo shore ri.
2: No possible.
1: Ba an shore.
0: Eh. Eh.
1: Se London la wani.
0: Eh. Wa le jo shore. La so just friends. Just friends.
1: Ah ah.
2: Odila.
1: On lobo.
2: Ọrọ
1: mo lo ya mo so ti
0: won le jo sore ore yo le work
1: abi bi e gbe lo
0: oda
2: amen
1: yo ko eni temi o ba gbe ti se daada fun o ni ore
0: wa ni ronu bo se
1: ah ah
0: e pe igba yen pe
1: igba ti o sore se mi nsin o
0: Oda, ya be jala gusi, asibo, asibo yin.
1: Oda judi eo.
0: 091.
1: Ni ojo kwe, mi lori oro oma, oda judi eo.
0: 2370-8675. Oh my good God.
1: Ah, wan ode jingba me, wan le me dari jin ti wo ni fe.
0: So, no.
3: Hello.
0: Just friends. Hello.
1: Hello.
3: Eh, ma kasi wa kwe to.
1: Se da da le.
0: Ojo mwa basa.
3: Ah, ma du kwe o.
1: Baba be.
3: Yes, sir.
1: Oro re.
3: Oye di Rajibole lati rita challenge.
0: Ah, sorry, oyin jora ni. Oya, edasi.
3: Ah eh. Seri e ba je ka pa o ti raje, se bo pe okan ni kini yi wa.
1: Okan.
3: To okan lo wa. Se bo pe ta o meje ton ba wojo ara won laso. Okan won le fa be, se o ko le jeje.
1: O sorire.
0: Omo ya fe ngbori ifokunrin.
1: Oja kutukutu. Oja bi
0: oja tan,
1: oja bi irin ti en fin le fin. O kan lo wa ke se nu ara
3: o mu nkan si ra won
1: o to o to nu awe la wa nu awe la
0: e le gbojobo olorun lowo mi
1: nu awe dederin
0: gbenu so ori e osise ori re osise
1: o suku
0: emi ni dederin
1: dederin
0: ijobo olorun omo ijobo omo ijobo olorun lohun wo yi
1: duro na ma ma soro ijobo
0: o su ofe mi ni
1: lo ri suku ese bibeli wo lo to ka
0: sa lori suku
1: ara
0: suku suku ni
1: saka lori
4: ori da su o ti popo ti mo emi le ni ko ro pe kon le pa
0: e lo jare
1: e ka bo
0: o
5: ori yin o ni gba bodi
1: ami o ba mi
5: eni eleni o ni ji se yin
1: ami o ba mi
5: wa la yin lo san laaro la le ko ni ja sasan
1: ami na ya la
5: e se kun le ni be kun le o
1: ami o ba mi
5: a ku ji ma kokko nu osu kesan osu ayo ni o je fun
1: e ka bo ba mi
0: ba beji o ya da se to
5: lato ni adio alagbede
1: ba
0: ba o
1: ba o
5: emi
1: o o ba mi
5: o le sese
0: o le sese yo da fun yin jare
1: yo jo ri de
5: yo je condition
1: eh
5: ti won ba so fun yan yi pe n teyan ti jo si wole wode ri
1: eh
5: pe afi teyan ba tun rire yan pada teyan tun jo n joko teyan jo n sore ni rire yan to lo le pada o le sese mo je o ba si condition eleyun nbe to ba se di laba laba oju bilibilibili
0: lori radio tori olorun lori radio lo san gan lori radio lo san gan
1: ninu awe
5: yo ba ni emi mi tin tin loju awo gbegiri lemi oju ba ku okan le mo ku o
0: otan
5: okan
0: o o
1: okan ta fi se
0: mi
1: lo
0: loko lemi loko mi loko baba mi ni filade nadi oyo ro
1: o ti dabe
0: mo gbo to so
1: loko
0: baba
1: o ti dabe
0: oni ons debe always mi on de kayo gude le
1: bonus day be
0: igba to o
1: mi
0: ti diri ni elo mi bu elo jare
1: on day be
6: ayi ta bai ko ma ni re yi
1: amida re
6: te ba ti bere to yi
1: an
6: ti ro nu kodo
1: ah ah
6: pore kokko nbe
1: ah ah
6: ti ni
1: ami o
6: ekwe ti o ba ah ni olalekan moses taiwo ye lape
1: yes
6: ati ala kambi
1: ah kabo
6: eri oro yen ni agbara o
1: agbara wo lo ni gan
6: akoko na okunrin alerori jura wa lo ina se ni rori jura won lo o le je ko na ya bo ya ye oni tenji lowo o de ko ti look price bo yo be tan ni o na look price gba na
1: eh
6: o ni ti ko enikan omo to mo bo se fowo to ra si so a ye o gbeso o gbeso gan and then o spend the wa ati te yan ba ti ya olu ma ta mi yen eku eto
0: e se ki la so lori eto miliki special labala ki lo nsele ati labala pepe oro lori eto miliki special
1: lori rin ajo ta jo rin ati da ati
0: pe wa pa ni lokunrin lobirin ati jo fera jo wari
1: ati jo close
0: me si gbogbo e ti wonu ara won gbogbo nkan ti wonu
1: nkan ti je ati mu ati jo lo cup kan
0: na de wa jo se po mo
1: olorun kan ko pe ka fera wa le
0: se friend se se
1: ta ba to pade
0: sa ba tun se pade tabi pe a pade later ba tun se
1: pade bara wa pade location kan
0: seru situation like this
1: o wan ju o
0: je just friends so le work
1: and okay, you le work shake your one bi o joko si
0: ore lasan sa le jo ma so ore lasan
1: sa
0: to le sin kan kan mi ma
1: se mi ri o ku o nbe
0: hello
1: hello
7: hello e ko le o
1: e soro oke ore mo mo yin e soro oke ka gbo yin soke
7: e bi awon ti won soro tele ti so o possible
1: ah ah
0: eh
7: yes
1: o
7: depend lori condition ti eni ti awon mejeji yen ton fi rin rin ajo tele
1: hmm
7: o ti e so ba ye pe awon mejeji be to won wa pade ti o rin ti je eni olorun
1: to gba se ranse
7: no don't don't no de ti rin rin ajo pelu eni o se se dada
1: Eni. Seru yin Sunday school teacher ni mami.
0: Sey na ma le seru e ba.
1: Abi prophetess.
7: Mo wa lori e bayi bayi
1: dan. Ah! Ogun la ni o.
0: Ka biesi Eledumare.
1: Ko lu o se o.
7: Ko ti emi kokon fe la aro ojo.
0: Eh.
1: Hey.
7: Ah wole ara wa. A n sore but ala ma fe ara wa but si fe yen o gbo ti mo.
1: Hmm.
0: Ah!
7: After 27 years.
1: Hmm. Emi mimo.
7: Awa ti pada pade ni Ibadan.
1: Ai. Hmm. Ni Ibadan.
7: Normally eni ya ti di pastor. O ti di ranse Olorun alaye.
1: Ah. Awe lodun ila.
7: O ti wa nu Christi. Ni so bi emi se wa nu Christi.
1: Ah.
7: But ni se yi ore wa ku wa deep.
1: Emi yo gun. Esese njagbo
0: na. Eyin le mi jo.
1: Ore yi deep gan.
0: Eyin mo jo.
7: Ori gele niyan.
0: E se ya.
1: E le so e to ku fun a. Ori eti ilamu mara.
0: O deep gan.
1: Deep gan. Owonu dade oro to deep la be ma
0: ya polo wa ja
1: la advert
0: mama ta glowe
1: mama la advert
0: wa mama ti mi ko ni bimbo sadiko padi mi ni
1: abalari fe ni o ni
0: ore mi ni
1: solo wig legbe ni
0: oluku mi ni
1: oluku e
0: aburo mi ni
1: o ti ko bare
0: sister mi ni
1: jobo orun o si fun o
0: wala
1: titi bencho chiva ichi ama si pesa lo
0: go si go si go
1: pesa
0: jori lara awon ti candidate ijọba olorun alaye nbe le mi wa ja polo oja anbo kilo se
1: yesu
0: bi yesu le
1: ama fowo jona
8: Olajide FM 96.7
9: Allow up on the road is turning things around Thanksgiving, like on Sunday 13th September, like I'm going to go to the Lord City Gospel Grace Ministry.

0: ire yada
1: onda
0: ka te te yiri eku be ka ma lo wa soni o
1: o to laji 100
0: cash lo ni yen
1: hello
0: a nothing copy cash e wa lo yo te so wa awon na tin se ni ile ohun yen
1: jamale ko le nbe
0: mo ni ha awa na la siwaju la ko la na mo loju hello
1: e soro ke mami
0: hello e kuro le
2: good of you
0: ejo ki loruko yin bo le wa
1: oruko yin ati bi 30
0: ibo le ngbe ibo le nsun
1: ah emi mi mo se
2: ah se ko si
1: e wa nla ke ni madam
0: ati le se cash e lati pe yin
1: eni emi ni yin na
2: oruko mi ni bani osmeya enyola
0: se ti ta cash e ri ma
1: se ma nya be
2: ben sa
0: eh be don lati pe yin obeya ko de se ngan lo ye ka pe je ka court
1: ngan ko number ni lo je ni
2: ah eyin ni tagi eyin ni sa
1: eyin ni sa
0: se ti jeri
2: na ra pa ni ti jeri
0: ngba o le ti wa nta
1: oh jesus
2: ah mo ti eh last week
0: last week le bere
1: last week le bere
2: be ni sa
0: toro so fun yin si pe e ku orire nko
1: pe je 50,000
0: bai 50,000
2: ah e se dagbi e se ina ni mo je sa
0: waso 50,000
1: waso ni ke se 50 naira
0: 50,000
1: ke se 50 naira 50,000 ni
2: yes sir so ti wa ni pa ni ma se pe na account details
1: ah se list awon mo ti wa lo yin
0: e mo to sele e mo to ma sele eyin e mu phone yin daniel bai e ma je e ma fi sile ni
1: ma je no ku lori
0: e se pe e ma fi sile ni sit room e ma lo si kitchen o
1: ma ya yan o
0: our customer care ma pe yin any moment now any moment from now
2: okay wow
1: ka your tight and over call of dupe ni church
0: your saka ni mo si mo sala
1: your saka ko re ni merin
0: ke si obe fun baba ni weekend yo
1: se bi daddy yin wa nbe yen
2: ah le wa
1: ko so ko yin be yen
0: eh
2: omo yi ke mi ni
1: kini eji
0: kini eji
2: bi daddy
1: Kenny age.
2: Yes sir.
0: Kenny age yin kon je pe ko te e wa
1: le. Kenny age.
0: O ma je pe e wa le ji.
1: Oyowo yen po ju age lo.
0: Ki lo pori age. Ah elita, elita. E ti je 50,000. Ko so ke ma pe yin.
1: E ti je.
0: O se je ni e.
1: Ma je no ku lo
0: ya. Ya ku lo re. Ya ku lo re. E ku re, e ku re. E ja mo lo futi re mi, a o le pari orun eleyi.
1: A
0: so
1: le
0: pari ijo mejo.
1: Olorun.
0: Nigbati awon kan ti lanfani ati pe wa, o lo bi bere yi.
1: Olorun.
0: Won gbe sumo wa, won ba wa soro.
1: Ko se gbagbe.
0: E gbo se o work abi o le work.
1: Won ti ni je mi ni pe ko se gbagbe.
0: Se ese ni abi ese ko.
1: Karira ni won ba gba ta ti
0: jo wa. Ka ti jo wa ri.
1: A si jo fera wa.
0: Kalu de ti lo a fera de to pada pade.
1: Awon ya to kaluku ototo lo bade.
0: Se a le sore lai si nkan kan to attach mo.
1: Se a le kira ka jo je ka jo mu ka de jo tuka lai si rin ajo koro nbe. Ota yoku di ojo Tuesday.
0: E ja ma lo fun teni.
1: Labale eleyi la wa to nje ko di mimo fun wi pe ni agbara Olorun oba mi Edumare. O se se ko je ko jo mejo ni o bere eh igbima ti awujo n ton so fun anipa oyin eh loruko baba wa laji eh gbogbo tin je salako an bali baba oloyin ni gbagi iyen ni gbogbo te my 10 o se se ko je pe e ba won pade pelu igbe aye agbekale ati ise ti oyin nse alaja salako titi lope mama won ti pari gbogbo rin ajo yen lagbara Olorun oba ojo ni ti wa
0: aki alaja salako
1: lady evangelist yemi si babajide aya re mi babajide o na nbenu awon ko yi eh mama rende ojo ni ti emi yogun o odabo
0: oga wa eje wa gbenga olayiwola oyato lolotu eto yi
1: beni
0: DJ Spara lajo bere abimbola sadik lajo pari e
1: ya lubarika
0: an lo leni a pada lojo mejo a fi sinu banuje ati wahala
1: ni bayi ninu ekun o
0: inu ayo idunun lati
1: ba ijo mejo
0: take ara yin o
1: e tojo emi yin o
0: e se nkan to ma dumo yin ninu o
1: ma ronu o
0: ma ronu abadi o
1: ma baraje o
0: owo ile iwe awon omo yi olorun ba wa san
1: olorun lo fun olomo olorun ni o sa
0: gbogbo alajo wa lenu e
1: ko so mo ti o ni agbekale
0: re Remi ati Remi adide adagbere ka pade lojo mejo lagbara Olorun e ma gbagbe un te ba ni gba
1: ma fi lo nikan
0: o lewu
1: o lewu
0: o
1: o dabo

0: Kari Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Pioba.
1: Ni o si si ojo re dede won pan kebe ni mata sugbon leno ojo meta yi madun madun lo ma nje ni gbogbo igba o se nje ja ni nje dundu akara ipekere kulikuli asaro maresi akakoko mo kebe afi bi onfan enu re ki duro ajelu si ni oni gbedeke
2: yo ni soro
1: o ni soro inu kikun ni yomo yomo bi obanban isoro iya so fa lawujo mu gi mu alejo ka sim sim inu ran kikun laju kakaka bi eni tin se gaboli koko ibe ni pe bo ba kefin pe inu te na nkun idoti inu eyin dedun ora potopoto dori ela ti o wa dede Vita ni ko gbelura Riz Vita kanu ko doti apoloko abi Riz Herbal Powder to wa fun ogbe nu ataya tita
3: Riz Vita tun wa ni le itaja ogun kari le Nigeria lati je alagbata pe 080-2191-2040 080-2191-2040 Riz Vita ko se ma ni ni oye

0: So much is given, much is expected. Yes, Oyinbo ni baba yen so nbe sugbon bo se so eyan ni mo pe Oyinbo gidi lo la mole yen. Eni ti olo ti won ba fun ni kekere pipo e won ba fun ni pupo pupo na lo nreti latodo e adupe lowo Olorun Eledumare oba ajiki aterere kari aye kini won eya Juda baba ti o so le aye ti le aye oja to so somo ti somo o faya baba to n gbe ni wudi asola to n gbe ni ninu Dr. Mrs. Bolanle Sogo adupe lowo Olorun atuti de ba se nde emi na ni omo yin chikito lori Lagelumbi eto wa eto yin eto kan t'Olorun oba mi yonu si ibi te ti mo ohun to ye ke se lori ilera ara yin ibe la wa bayi tori alafia ohun loju ilera kuma ohun loro e se ibi kibi te ba wa atuti de ba se nde Dr. Mrs. won wa nbi won wa pelu wa leni eni binu si wa ijo ta ba ti play recorded ke mo pe Dr. Mrs. won si Nigeria ni nkan to nfa ni ijo ta ba ti wa Nigeria bayi a man se gbogbo nkan ta le se lati sare gbe won wa sori eto to ba de wa Nigeria to bo se man busy yen na o na man fa ki won ma raye lati wa si ori eto sugbon leni o ati gbe won wa sori eto live and direct boya ki ntan Facebook temi ke lo sori Facebook mi ke lo ma wo wa abi ka ton ton ga mi o da e je ntan temi e lo sori Facebook wa se ki nlo yi ti mo fi chikito ti abe wole mo le ni ke lo wo nisin o da e ti mo ma ni ke lo wo ma so ta ba tin se eto lo ya oga mi e ba ki awon ara le
1: mo pe lo yeyin baba lore Iyin lo yeyin Olorun ti wa Osana yeyin Ese o baba Oba to pe yin ogo ati olaye fun
0: Hallelujah
1: Eyin na ni a fi fun o tori ko nse mimo se ki se agbara wa anu ni awarigba lati ma so wi pe adupe pe are anugba tori ko se gbogbo eyan lori anugba kalaye lo fi fun ni aye o ti gba kale ni lo fi fun ni won o ti gba oba to n gba imo kokun imo otaje lori irinajo aye mi ati eyin won na ni a fi ope ati eyin wa fun e ku irole e ka san e ka ro e ku iyaleta tabi oru leyin wa nibi ti e ti n gbo ba to n to wa ni China nsin oru ni awon wa fun ogo olorun na ni gbogbo ti sin sile ni aye beta keto alago kan so kono awa ni role nbi bayi Dr. Mrs. Omobolanle Ayajibade CEO ti SBG Aduke Risaba Global Services aka Nulayewa ti mo ni ki je ki a ma toju e emi ati enikeji mi Oluwa Chikito na jo nkin yi pe e ku dede wo yi ododo bi o
0: e se gan ni mo tun wa fa koko e to rawon ko pe Chikito what you people are doing is not good you are always speaking it in yoruba musia was na yoruba woman
1: I'm a yoruba woman no and I must promote my language yo yoruba le ma gbo
0: you can't speak Igbo for us you can't speak only us go only yoruba go dey to drink the medicine I say no when I see bobi gbo e kene mu ne bobulu na ne ga yin ti ai ga na eburu mbambe kene ebugala oli bi ni igwe eba ka na po gadagidi radio station eba na wetalo nta akoko di ichi iche ana me ko lono na se unu mma ka ina ga ni ru ko si kwesiri ide maka na ona abu ana ga ni ru ana enweti ya notu notu ye ga na eme Dr. Mrs. na ni me eba unu ga ekene ya unu ga ekene Dr. Mrs. maka na ogu ona eme ogu di popo eji ana eme te gini enweto onwa anyi ka huru na adu anyi mma igbo bi igbo mma na ebo bulu nno ana me kele unu na se unu mma no ne ga na inti kai we na ganiru to assalamu alaikum jamaa hausawa yau kuma rana albarika ne ga kuma muna gode Allah sosai sosai zan gode Allah sosai sosai saboda Allah shine ya kawo mu a cikin wannan watan shine ya kawo mu a cikin wannan shekara yawa sanunku jamaa hausawa wannan kuma lagelu 96.7 ne wanda suke kira oga at the top radio station lagelu kuma tumbengi wane ga ogana tana chiki a taiki mu yanzu sunanta Dr. Mrs. Menini ne kuma Bolanle Ajibade Chief Mrs. ne kuma me dokinta ne tana chiki taiki mu yau dan Allah kuji soraro lafia saboda yau zamu yi magana akan jiki zamu ji magana akan lafia kowa a cikin wannan duniya yanzu saboda akwai irin daban-daban ciwo a gida yanzu mutanina shine muna tambaya a kowane lokaci menene ne kuma yana kawo ciwo a cikin wannan duniya menene ne kuma yana kawo ciwo a cikin jikin mutane amma jikin lafiya kuma yana da kau to mu yi sauraro lafiya yanzu doctor Mrs kuma Yorubawa ne bata jin Hausawa bata jin Hausa amma suna kuna jin Yorubawa kwa to doctor Mrs kici gaba
1: eh she mu dupe Hausa babu ne Yorubawa fala fala ne Turanci babu ne you understand but Turanci small small that's true sir Turanci small small yeah
0: to babu mu wa kici gaba muna ku jiba ga
1: sauraro sanu bi za tin gba wa kuro le le kan si ay ku baduwa eh she gba ni yoru eh adupe Olorun na lo ni ko ri be ki se mimo se wa ogbon na ko ni tan ima na ko de ni dopin loruko Jesu e kuro le o bi a se ki wa ni kan si nipa itori lewa na ni ilera wa na ni Olorun gbe ile ise inu laye wa si ita wa ni ilu Ibadan fun wa ta wa kakiri awon ilu kakiri fun alafia gbogbo wa na ni agbara wa ni yanju agbara wa ni moran sira wa leti an sira wa ni fe to ba leti inu lati gbo tori bi so yi pe eyi emi awitemi o wa ku wo ki egbo ki egbo ewi awi o ku ki egba ki o gba ti egba ba ti yi ba wi ti egba ba gba fun o na ni ara adupe lowo olo ki la fi bara wa soro ta fi jomi toro oro ni akoko yi kini kan ni mo ri pe o nlo o nsele opolopo awon eyan so bi pe mi o wa oke ara won o se dada ki lo nse yin se wa hypertensive ani ara o Jesus mi o ni je I will su be lie mo ta ke danu otito ni ododo ni BP o normal do tito 120 80 110 78 nkan kan beyen le lemi kuku ma ni kini a wa fi wa mo bi pe nkan sele ninu ru ago are ni be ngba ta ti ri wi pe ifunpa o normal lo tito sugbon eni yin ko ibi okan wa o wa ni bi abi omu alafia wa nibati a ri wi pe abi oyan alafia yi o nfa ni so o nro ni gorogo a ri wi pe ape ejika wa alafia a ri wi pe ngba mi o le ma ri bo se ki ori ki o ma ro wa ki wa ni redi to fi le ma ri beyen o yi le ma ko ni kin gba mi gan ewe ko je wi pe eyan ma rin a ma staga a ma se tigetige kakiri won de lo hospital won ba kuku bere won kuku wo gbo tin be ninu agbara yi won di pe fupa yi se pe BP na na ko ma monitor na koko ma wo lara ni be ti ma ti oko de ile iwosan but boni okan se ri ni inu eyi ni o determine bi alafia en to ni okan yi yo se ri e ri pe size okan wa size kuku enu kokan wa ni size okan eni kokan wa ito wa wa ninu okan yi bawo ni pericardium bawo ni atherosclerosis ti okan ni iru kind of cholesterol or fat wo ni o wa ninu pericardium and the tunnel that covers our heart according to the acupuncture way of diagnosing awon ma so fa wi pe when there's too much fat ti ora ba ti poju ninu tono to bu okan tabi obi ti opa ti o n gbe eje jade lati inu okan ti ora ba ti di ni opolopo igba ifupa wa le ma ga o le ma wu lo soke ju o si le ma lo soke ti wa ti wi pe opa to n gbe eje yi o ba ri birin bi o si ye ki o rin to pe tipatipa ni eje fi push lati inu okan yen lo sinu apa alaafia wa lo sinu fuku wa lo sinu ori wa leyi to ma supply oju wa ije mo wi pe opolopo lo ti fo loju lati pase okan machine to gbe aye wa ro won a de so pe koni fupa giga kini kidney re ni be nso ti kidney wa o ba duro re okan wa le ma duro re ti kidney o duro re ti okan o duro re edo gan le ma duro daada iru eje wo lo wa ninu edo wa awon kan wonyi yo so bi ago ara wa o se sise si na fi di wi pe palpitation wa on high aya mi tupe tupe aya ja eleni ba kan ika jabo kinkin ba legbe ati se grigrigre ati ja ati jaya elomi o ni ri orun sun whereas bp re normal ko ni fun pa giga la so wi pe anilo lati lo si ile iwosan fun ayewo to peye yato fun pe mo ni bp machine ninu ile mo wo bp mi ni ojojumo elomi papa le ni fun pa to ga so de ni ni issue gbo wa la ru se n se pe bp ti e normal yi to de ni ni sugbon ju gbogbo e lo e je ka jade e je ka se iwosan ka lo fun ayewo agbara wa ka de ma ke siru awon ogun ti a o ma lo opolopo wa lati feran e sa ba nsa jo se bi rogun na ni ya lagbaja lo ni jo ni ebe mi na mu re amo logun yi nle wo na o se wa lo se mo wi pe awon pharmacy wa opolopo won won mo bi to ye ki an ti gba awon oja ti n lo opolopo awon kan to ye pe ayederu po to ye pe won ti se counterfeit awon kan won yi to de ti sakuba fun opolopo emi fi ma so yi pe we are what we eat o inu wa laye wa wa o ni ta ba je ni o ditami bi okan wa o se sise si ni o ditami iru bi alafia aye wa yo se duro re si wo ti ye pe o feran ko lororo all the time eran jije bi eran malu to ye pe ba se nfi ba se nbo eran omi eran ye na la to fi si obe yen a ni gbe si fridge ki ororo to wa lori e ka fa kuro to wa tutu die be la se je awon ora yi o nse akoba fun awon isan to ngbe eje kaakiri ara ninu agu ara ma adamo ani lati kesi nkan ti anje atun wa jeran yen tan be la tun mu kan tutu le lori eje ora yen wa nse leketi monu eje ninu agu ara wa a wa ri pe paja pajo owo paja paje ese oju wa nsu eti wa nho ibadi wa nro ni ta ba ti pe badi ba ti nro wa ibadi wa ni kidirin wa wa ibe wa o alafia wa labi oyan wa ni okan wa wa ibe abi oyan wa ni sale owo wa ni otun ibe ni edo wa wa ki la je sinu e iru eje oloko ja lo sinu fuku wa to je wi pe a ma mi bi agilinti ni a ni le mi doke ka mi dele elomi ni le rin opo na kan si keji yo ma mi bi agilinti ni we are what we eat eje ka ye mu omi to tutu ju eje ka ye mu nkan to ni sugar ju eje ka ye je iyo ju opolopo to fo loju nipa atenu je ni owo aye de la man sa ba pe eni aye nse mo so fun pe ko to nkan eni to nse re lo po
0: oga mi aye o ti e wa raye nisin
1: mo so fun na yi pe aye gan wa raye ara re eni to se yan gan gan o gbadun
0: so
1: eni to se yan gan gan o gbadun
0: so e soro kan gba te soro nisin oga mi to de je oto mo pade eyan kan eniyan ni eniyan ni o ti won ma ho he he wa o ko aki lo nso hun so eni kan to wa ngbe legbele legbegbe odo awon wa o pe o wa salaye fe eniyan ni e wa ni nkan to nso hun na re o pe ngba to hun de lo si kini o pe o lo ri o lo si chemist pe ogun to ko fun re o wa ni aboya ko hun na kuku lo ra ngba to ye pe o se nse e se ti bi lo se nso hun o wa lo ra ogun emi o ni doruko ogun bp to lo ra ise loju ba nsu wai why e gbo to ga mi so nisin gbogbo yin te ma lo ra nkan pe tori e lagbaja lo abe yin te ma be de titi awon alakapo e ma ni ko ka to ba ka to e ma ni ni last week to koja te ra won fi ti blue kan si pe blue yen o si le itera nisin eye para yin emi o laro abi ba lo se nso pipi de ni nisin
1: o de
0: ma be be prevention is better than cure e je ka kokko ma deno aisan eje ka ma deno aisan oga mi soro kan gba ton soro nti won ni to ba bi en pe so ni bp mi o ni bp o bp wa kun gboro bi nkan nisin bp ti wa di foka o ti wa di meta ten kobo nisin ko si pe boya en to ti dagba mo abeni ti o sanra awon to ru gan nisin oga mi mo le yan kan to gbe haun bayi o de ni cholesterol ibo lo ti fe ri eje ka ma sayewo ka ma toju ara wa tori kini o se pataki risbitas ito gaga ma soro risbitas olohun se olohun nlo fun awon eyan o de fi nse nkan to da fun awon eyan gan e gaga won to wa nlo oyinbo mo tin so fun yin e tu aye tu e je ka ma e je ki risbitas ti wo uk
1: je kin deni kan pa nbi soro de yen pa risbitas yen mo ba won awon kan ba mi sise po ni bi 3 years ago
0: okay
1: so risbitas yen won ma nko lo si abuja eyan kan lo wa ma nko
0: okay
1: wo wa se debi pe mo se se ko en pe mo se fun ti won ni
0: Yeah, risk max
1: so won wa ti fun kone kan kone yen sick nigba yen hospital eni kan lo wa lo ra fun lori bed o sa mu papapa olorun lo ara eniyan ya for 3 years bye emi ateni yen a jo riramo awon yen wa nbere ohun atan to jo je tent john sise papo kan to wa sodo temi won ti jo ni a kind of issue awon nbere number mi lowe ko wa fun ni number mi e je ka ma se dada o
0: ka de ma jari si
1: e je ka ma se gbogbo nkan ni ona otito ko ni ye lenu pe eni so pe Ghana ni mo wa pe gbayin ma wa si Ogun state won wa mi lo si Ogun state won awon bi se le ba mi si ni Ghana ngba to wa sun won wa wo produce by yen fun yara carton oja yen na wa di pe na wa lo se nikan ko na wa so fun pe on tun ni the product dan dan dan se won ba ni kan lo si Nafdac office Labuja
0: ibe lo ti wa
1: so ko Labuja na ti fun won ni address bi olorun je ka yeri wa mu
0: amen
1: olorun je ka yeri wa mu won ti won pe mi pe kini kan ode ede mo ni na bi ede na ede fo go olorun alaye ise owo eda ni o gbe dala
0: beni
1: ita wa ni bi ta mo yi na won kan wa ka won wa mi o mo de pele olorun pe inu won wa so fun mi pe ah imagine we're just looking we are looking for you as if we are looking for president
0: olorun
1: won so me fun mi jo Tuesday journey so ogo ni fo olorun hallelujah max wa wa ris bita wa wa
0: eyin te wa nlo oyibo
1: e wo o se don
0: diabetes ni o
1: o ti po ju awon ara ilu oyinbo nje ti won je
0: abe to tu pa wa
1: ni ma fun ni won ni
0: kini ta nso yi mo ti ara ara ilu oyinbo kan e dakun ma binu si mi mo gbe kuku daruko ara ilu oyinbo ba ni sigito ba o lohun se fe se kan ta nso yi ko gberi mo aja fo o gberi mo mo ni daddy e fo kara yin bale e lo lori spirit as te ba ti lo ke wa pada te wa ti clean si gbugbu ara yin
1: e mu sare wole te
0: daddy ni chiquito to ba sise wa lati ba pada ma fi moto ranse si e mo ni e ma so nkan te le se tori eleyi ma se kini o ma sise is a sele oda je ka lo toju oja ta ba ti pada de ama wa si oju opo sile en te ba ni ibere te fe bere en te ba ni osa en te ba ni ifunpa giga ito sugar arun seto yen ton pe ni prostate enlargement en te ba ni fibroid en to ba je pe ara o ki nda patapaja mu yin lese abi gbogbo ara e kan si le ise wa olohun nlo wa ko ise enikan olohun nlo doctor missis fun gbogbo yin ye se kini ye se ra yin ni jamba tori kini ogun aisan africa
1: ogun africa la fi wo
0: bimbo gbo lo soju oja ta ba pada de ka wa se oju opo sile fa awon eyan
2: gbìnẹ̀yà o ilé ẹ̀kọ́ girama united christian secondary school ọmí àdìo ìbàdàn ti ṣètò láti ṣe ètò ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ìdásílẹ̀ iléèwé náà láti fi ṣe ìrántí iye ọdún tètè ẹ̀kọ́ tó yanrantí ti ń wáyé ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún àti ipa tó ti kó sàmúgbòrò ètò ẹ̀kọ́ tó ń ti ìdàgbàsókè àwùjọ ayẹyẹ ọ̀hún tí yóò máa wáyé fún ilé ọ̀sẹ̀ kan gbáko ni yóò bẹ̀rẹ̀ látọjọ ajé tí ń ṣe ọjọ́ kẹrìnlá sí ọjọ́ àìkú ogúnjọ oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 àwọn tí wọ́n retí níbi ayẹyẹ náà ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde àwọn olùkọ́ òbí àtàwọn ẹ̀ka àwùjọ míì láti jọ kórapọ̀ ṣe ìrántí ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ìdásílẹ̀ iléèwé girama united christian school ibùdó ayẹyẹ ni gbọ̀ngànlá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún títò yóò sì máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago mẹ́wàá òwúrọ̀ ilé ẹ̀kọ́ united christian secondary school tí wọ́n dá sílẹ̀ lọ́dún 1976 ló ti kópa pàtàkì sí ìdàgbàsókè àwùjọ tó ìsirapare nínú ayé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tétí ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró kò sì dáwọ́ dúró ni wọ́n fi ń ké sí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan láti wá bá wọn ṣe ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ìdásílẹ̀ fàṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́
3: Yeah. Yeah. Yeah. Nice.

0: ri mo de yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
1: baye ba tin ge kama ba oyi
2: Ibadan, kini so?
3: So, so, ani.
2: Kile fi joko?
3: Musin si eni.
2: Laginu 96.7.

0: Ah, mi mo boyo ndupe lowo baba mi. Oba pani jejeje bi eti yi metu. Okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji. Ologo ajobo. Baba to ngbo mi nle momo to ngbo mi nle. Njo je mo pe ni loju malu bi kalapata oku ni. Loju abinu eni on ti won fe gbo ni pe alako yo won ti lo. E ba ngbege ba yin. E ba so epo se gan. Titi lai lo pe mi lodo e. Gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati connect mo mi. A wa nbi lale yi. Bo ba fe woju emi atawon omo Olorun ta jo wa nu le nbi. E lo si ori Odekunle Epaphras. Baba mi o. O ba mi pade lori YouTube, mo wa ni Facebook, mo si wa ni TikTok lowo lowo lale yi. Ibe ni ma ti ma so tele ti ma si ma ran so tele si omode ati agba. Bi mo se so le ke mi nikan ko mo wa nu studio. Yato si atokun eto awon to ntuko eto lale yi. Pastor Demola wa nbi lati church wa ni ewe nla ni ilu Eko. Pastor Tosin wa nbi lati church wa to wa ni ilu Oyo ni Agodongbo phase 1. Brother Ife Oluwa awon na nbe nbi ati brother T-boy ajo wa nu studio ni ale yi ni. A o ma fi kan ojo kan ajo ma ba eto bo. Bo ka to lo ninu nkun bi Olorun ba fun mi ni anfani lale yi. O se se ki n si oju opo le so that ma le gba ipe bi mefa o le mo ju be lo kin to sun kon gbogbo eni to ni anfani ti n gbo mi ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi njo je mo pe ni aye to wa yi o ni ba won si ase ti mo e gbo o gbogbo bi ti olore ti wi pe ada nkan gbogbo bi ti ota ti wi pe ada nkan wi mo olowo emi ti n gbenu awon woli o ni ki n so fun o pe abo otun nkan to lati ale yi lo owo to na si o loju ala ti owo fi duro lowo e mo mo so tele gege bi woli lati ale yi lo owo buburu yen ko gbedanu bo wa fe bo ko ninu osu kesan yi ateyin te n gbo mi ateyin te connect mo mi ni Facebook ni YouTube ni TikTok o di dadan ki ara ko deo bo se n ba mi ti ami ton ti ami lera lera onje kan be ti n pe ni rale rale bi ota fe bi ota ko o ni ba won je lai lai in the mighty name of Jesus gbogbo eyan omo Olorun e gbon ti mo gbo leti mi lati ale yi lo iwe kan be ti won pe ni iwe iranti oba asami oba mo se ami oba ate ami oba mo te loruko baba to ma ti temi mimo won a siwe iranti kan o in the name of Jesus mo gbo nkan kan leti mi lale yi ki emi mimo ko dari oro owo to fi lo igba to fi to baba se ki Olorun ko dari e se o ilekun ti o si fun awon to nbe ni waju e ilekun ti o si fun awon mo le yin mo duro ninu jegbo jegbo ase ledumare ilekun yen yo pada se ni waju e in the mighty name of Jesus e wa tun gbo ile imo mo baba ti ngbo mi lale yi sister ti ba ngbo mi ibi ti won mo de ninu iran to ti se ti won ki ti le lo mo mo wonu majemu lo lale pe bi ota fe bi ota ko iwo koja lo nbe in the name of Jesus Christ mi o fe waste akoko lale yi mo gbo nkan kan ni owo asale bi mo se nbo ninu studio emi oluwa ni ka lo sinu iwe Psalm 124 eje won ba mi ka lati ese ikeje Psalm 124 verse 7 ki bibeli so nbe yen
1: okan wa yo bi eye jade kuro ninu okun apeye
0: okan wa yo bi eye to jade kuro ninu okun apeye
1: okun ja
0: okun ja
1: awa si yo
0: awa yo awon mo israeli won lo language won ni okan wa yo bi eye jakun ninu okun apeye iyen tumo si pe ni opolopo odun ni won ti so won mole won wa ni abe iso fun opolopo odun bi mo se nbo ni ale oluwa ni iko mi mo fi ase si o ni awon gbogbo awon ti aye so mole awon ti won ba da mi mo ti won gba mi sinu aye won gege bi oluwa to olugbala ma si won le ma tu won le bibeli ni okan wa yo bi eye jakun ninu okun apeye gbogbo bi te ba tin wo mi mi omo ide ti aye fi o si mi omo ide ti ipin irawe tin se aisan mi omo ide eleyi to lohun ni je okoja ibe mo pa lase lati ale yi lo pe gege bi eye jakun ninu okun apeye latoni lo ko jade po ninu ide yen in the name of Jesus Christ ese bibeli awon mo israeli won ko orin ti won ko niyan nigba ti a tu won le won ti wa ninu ide fun 430 years won wa ninu ide yen to po ti ese keke bibeli ni bi won se ndagba ninu ide niyan won wa fi aye ara won we bi igba ti won su eye mole bi igba ti won su adie mole anybody to ba notice e gbogbo eyin te sin adie mi sin adie ngba mo wa nkeke ta ba su adie mole fun opolopo ojo ijo te ba tun tu adie yen gan le ko ni ku mbi to wa adu pa soju be afi te ba fowo ti bayi afẹ to bi wakati kan kopolo to so pe won ti tu ole awon kan gbo mi ni ale yi oluwa ni iko mi pa se kin tu won le ma si tu won le number 1428 oni bi n ba se so ni eti ohun oluwa be lo won se se gbogbo eni tin gbo mi tin be labe ide kan tabo mi kini won pe ni okun okun ohun ti won fi mo de nkan ni okun ohun ti won fi so nkan ni egbo ohun ti oni samu kigbe nigba ti awon israeli n yo won ni okan wa yo bi eye yo ku ninu okun apeye won ti fokun kan so won mommy ati daddy mi mo boye le fi owo suwo po ke kan ti owo bonu owo e kan kigbe nibi te ba wa baba fi owo majemu fi tu mi le fi owo majemu fi yo mi wo ninu ide tu mi le ku ninu okun apeye tu mi le ku ninu okun ti aye fi so mi wahala ta ni aimo ya won to nbe ninu ide ti won mo pa won wa nu ide okun kan nbe to je pe won fi so awon mo israeli mo le bi won ba so nkan won fun ni iye okun yen to ba ti je debi ti okun yen pin si won fa pada awon kan nbe ti won so okun mo jejina si awon mo israeli se ru e nigba ti won so fun farao pe ja kuo ja lo sin olohun ja kuo ni ile gbekun yi ja kuo ni ile ile ide yi o wa so nkan fun won o ni ma ji e lo sugbon e mo lo jina mi ife ke rin jina ti won ba so aye eyan mo le won fun ni opportunity ko lo die to ba tun tu akoko won a fi okun yen da pada mo wonu jegun jegun ase lo ni ale yi okun ti aye fi nda o pada okun ti won fi nfa o seyin okun mo jejina ti n so wi pe la o gbodo lo waju o gbodo lo eyin o gbodo ju bayi lo bayi lo oluwa wi okun yen o ya ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja gbogbo eyin okun mo jejina ina mi mimo o ya jadanu bayi in the mighty name of Jesus Christ eyin ayan fe bibeli so di mimo fun wa wi pe nigba ti okun yen ja awon mo israeli yo enikan ni kini tumo yen owo ma jejina niyan okun buku ti won pe ni ale niyan a kan mo mo bale leyan mo le ipa kan ti won pe ni ale niyan agbara mo lo waju mo lo eyin mo nbo Engineer.

gbogbo eyin omo Olorun aye e oni wo ise e oni wo imisi lati odi orun ni mo fi n so tele bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ayo ati idunnu ni o subulu ipin rawo e mo mi se n gbo mi ni ale yi aimoye okun orisirisi ti aye fi n so yan mole aimoye owo tin ba le leyan mole ti o so pe ma jejina oh my god le kan je kani lori sirisi ni ani awon kan to je wipe okun ta fi de won marital embargo ni awon kan be to je pe okun ta fi de won academic embargo ni awon kan okun ta fi de won progress embargo ni enikan ni okun mi ti an fi de lomi ni ministerial embargo ni enikan ni bi bawo eyo kan si meji ma mu ni ale yi oh my god mama o se mama na wo si waju gbogbo bi ti a de mi mo agbara to ni mi o ni lo jina emi to ni ma se ri pada nbi ti awon omo le wa ti mo duo latale yi lo ina oluwa ko kadanu in the name of Jesus Christ sister kan gbadua ni ojo to pe ko to dipo na di aladua o kan se bi be aye se mo ri lo be laye se mo lo ni o di akoko lati se gbeyawo odun kini odun keji odun keta titi to fi pe omo odun 37 mo fe gbadua ni ale yi nigba to pe 37 igba yen lo to mo pe aye ipegba igba yen lo ye to ye pe ki se beyan se mo nlo re agbara buku kan be ni inu ago e majemu kan be ti o nso pe ko ni koja lo ki lo sele si arabirin eyin omo Olorun nigba to pe omo odun 37 Olorun kan ba se o pade enikan lori net bayi na ni won kan bere si bara won soro pa won ofera afera awon mejeji si se oro won si wo eniyan wa ni ilu Canada won bara won so eniyan feran sister Iju bi imumu lo se feran ni akoko kan isele abami kan sele nigba to ku bi osu meji ti won wa ti wedding won wa saye o ti n ba so lati ilu Canada pe bayi ni o ti fi awon obi e won ti se omokun yen lawon o se gbogbo epo ni introduction engagement marriage and gbogbo epo lekan na inu e ti dun igba to di stage kan to pe osu kan to ku ti marriage won waye omokun yi wale o mu gbogbo eto patapata o seto gbogbo ti won nilo patapata inu won jo n dun igba to ku ose kan ti won se marriage won ti se gbogbo to ye ki won se patapata omo ko yin lo fe wa ki sister yen le won ti mara won ta ba so pe won o mara won osu kan ti brother yen ti de o wa wa sile won igba ti won jeun tan ti won soro bawo ni saturday o se ri bawo ni gbogbo e won so gbogbo bi nkan se lo eyin omo Olorun awon mejeji bere si soro won takuro o so o tu akoko fun okun yen lati ma lo imi ti won tin lo loju ona lojiji omo kun yen kan woju omo birin yen ni o kan pe ni o ni lagbaja you are too short for my liking o lo ti kuruju omo kun yen ba buserin oni omo birin yen ba buserin pe kini nbe so o ti ri mi nu photo omo bi mo se ri ni so o da mi mo ni ere ni awada ni afi bi o se di ojo keji si ojo keta ti won ni brother yen ti pada lo si ilu Canada omo birin yen sun gbogbo ekun to ye o sun gbogbo ekun teyan sun laye ere ni awada ni gbogbo family mejeje gbogbo nkan daru eyan ayan fe te ngbo mi nle ere ni awada ni omo birin yen sun gbogbo ekun igba ti o fi to bi osu meta o ti bere si gbe ku lara die die Olorun ba se o kan to pade elomi eleyi na bere si ba soro awon mejeji jo n se bo ti bo to ri pe ti yen o ti po lare won tun se another 2 year courtship mi to ye ki won se awon mejeji si so pe awon o fera won omokunrin to fe fe omobirin yi o lo sile won the same bi se mo lo igba to n bo to ku ose kan the same ose kan mo nso iriri aye fun o mo nso n to sele ni waju eni ti ma jiyin fun nigba to ku ose kan ki won tun fera eyin omo Olorun
ko si n tokun ye fi ke omo birin because she's a very beautiful wonderful lady ni ojiji omo kunrin yen atomo birin yen bo okun omo birin yen lo sin wa si bi ti okun yen ti fe wo moto o ni moto amo ti ojo gbe moto e wa won duro ni bus stop bayi awon mejeji jo nsoro pe ko si sin ko wo moto ko si mo lo le isele abami kan sele ni bi ti omo kunrin yen duro si e mo gbagbe wedding e ku osu kan ose kan ni oko alakoko so e po ti kuruju wedding e tun ku ose kan loju titi nbi ti won duro si ni moto ti ya pa okunrin yen moto ya wa pa nbe ibe lo mo birin ti wa mo po nti wo e je npase fun en ti nbe ninu ile ti ngbo mi ise ti mo wa se lale agbara to nye ire mo lowo ma jemu to nso yi pe no ohun ni gba emi to so pe won ni je ki nkan o se se fun o mo duo gege bi ko ati riju eledumare ni ale yi lati sin lo ma jemu yen ko ja lara re ayo nla ni awon Israel fi so pe okun ja awasi yo okun ja bi eye jakun ninu okun apeye enikan ni woli se bi ti film obirin yen wa mo ko to pari si niyan ko pari si be igba ti obirin yo fi water ti o ti water ti 9 o ti pe 41 years o wa den ti won ke won wa ngere si e o ngan ti di nkan mi bo nigba ta tun fi ri ti o fi pe 42 olorun enu mi si eleyi o ti wa gbon imo guide gbogbo nton le sele any available isele buku to le fe sele imo guide en eyin te ngbo mi nle nigba to pe omo odun 42 okun yen ni awon o se gbogbo e po ni won si pinu pa won lo se marriage won nu church because omo birin yen na tin dogbon gbadua to yato o ti mo po nilo adua isele abami kan tun sele won wa ninu church won ti sele ide nu church olukuluku awon to nbe nbe inu won dun bi won se nse toko ati yawo nse igba to di time ti won fe ka exhortation declaration and charges kini kan be ti won mo ka ti won ti nita ninu re odun si igbeyawo mimo yi ko da le tabi ko mo soro mo titi lai won ti ka yen tan won wa ni nje enikan nbe ninu igbeyawo yi tinu e odun si igbeyawo mimo yi ko da le enu e tabi be la ri obirin kan lati eyin to dide to ko photo pupo lowo photo po lowo e gan kini nbe ninu photo okunrin ti won fe sopo mo obirin ati awon omo re meta o bere si pin o ni alufa te ba danwo okunrin ti mo fe fe yi ti loko o ti ni yawo emi ni yawo e wo photo ni waju eni to ni aye atorun awon alufo o se meni won o se meji won kan dide olukuluku won si gba ona nu awon yara to se wonu kini lo eyin ayan fe dibi mo se nsoro yi ofa ile won agbara ile won majemu ile won to ni won gbodo setu owo to ba le le po won ni gba o tun baje o omo birin yin o ti setu dola tori pe agbara kan be to kigbe pe ohun ni je ko setu bi eniyan ba mura ko kaki si oro e ki ase to ju ase lo kan ko ba lowo si o se se ki aye oni to won ma lo awon kan be nigba ti ase buku iba fe de alabuku ni won gbe wa wa kan sa dede notice e pe bo ba ti sun okunrin buku yen wa bale le omo le o kan notice e pe ni to nfe obi oju a si tun ja o le won ran mi si olale yi bibeli so pe idi ni yi ti omo olorun fi fi ara han lati pa isesu isesu wa gbogbo n ta nso isesu ni and no bi je n to buruju to ba da jesu mo won kan je oni to maye ni e gbe owo mejeji si aya yin mo wonu ipenu ati majemu olorun lo ni ale yi agbara to n kigbe po won ni ji o serere majemu to ni won gbodo to agayo nitori e emi to le fi ogbodo rutu mo pa lose lati ale yi lo ki majemu yan jadanu ma ja mo ran se jade si gbogbo ile emi ti n bo iwo ti n ba iwo nile dule agbara to n sise ninu are mo n feel owo olorun ninu studio lale yi
mo feel e pe imisi kan be tin wo si gbogbo adugbo tin lo gbogbo le emi to ni won ni tori etu agayo agbara to sami si o emi tin ki gbe pe mi mo ni o power that is crying after your life that you are prohibited agbara to ni won gbodo bo to agayo on wo mi mo wa no mo wa live lori alagelu bayi gbogbo bi te ba tin wo mi o le join wa ko wa wo mi lori odekunle epaphras mo na wo ma jemu si o pe agbara yen ko ma ja ma baje o se kigbe nle eni baba owo wo lo ba le le mi owo wo lo ni mi ogbodo serere owo wo lo ni mi ogbodo lo o ya ma ja in the name of Jesus Christ iyen won pe ni marital embargo ani iranse olodun ti won to na wonu gawo ti agbara kan ba ti soju to ba ti soju leyan wa wa laarin ero oju omo ro aso ti o si ni tutu awon yo mo so testimony oni to mu o si ni mo ni won gba ti njeun ti nsun ti nji aye oni mo pe ko si nkan amuye no singular testimony ki se gbogbo eyan na ni ro na lo e se so emi atomo aworan na lo kino wa sele baba kan ni o iko atiriju eledumare ti anointing san lori ebi omi adan bebe wo ni ojo sunday oni emi oluwa fini ka wa padlock kini padlock padlock ki inu le yin kan mu amo si amo ti mo meni kan to ni kokoro davidi ninu revelation 3:7 oni emi ni mo le si ti o si en to le ti emi mo si le ti ti o si eni to le si agbadua ni ojo sunday oni ni ojo friday ati si de prayer yen ni ojo sunday to koja agbadie ni ojo wednesday a pari e si ojo sunday ka to wonu 7:7 special o ya mi lenu nigba ti ma wo jesus city loni awon ti an je engineer nbe so fun mi pe baba ero to ti de jesus city ile mo ni kin lo de mo ni o dijo monday ki program to waye won ni won ti de o mama pawopo ipa to lohun ni gba pe ki won lagu ayo fun o emi to lohun ni gba pe ki won bo se rere lati seju ilo ko gbedan baba yen sisi olohun loju mejeji gbogbo awon eyan si n ba yo bi si olohun se n lo lowo e church e ti tobi awon to nbe nbe fe to 5000 inu church n dun inu baba yen dun bo awon alagba church ni wahala ki se ni wahala awon won igboran awon alagba ina ni an mo be ti won fe mo ba awon eyan sunu church ti won fe ba church je ase won ti pete pero asogun be ninu aye baba pastor ina ojo kan lokan bo sori altar nigba ti awon agba nse nti oda oni gbogbo eyan alagba to nbe lori ijo yi mo ro yin loye emi mo yan yin emi na mo yo yin o ye lo mo joko leyin mistake kan ti baba ise ni po sokale ku lori pepe ka pe ko sokale ni ibada bo se sokale bayi o si lo joko laye pe ke lomi o bo si ko na wa se nto kan ba lagba kan se bo sori pepe niyan oni daddy ni an yo yin ni an yo wa gbogbo eyan alagba mo da yin pada bi ja se bere nu church ni e ijo ti ero po leyo kokan ijo yen si tuka mo baba yen lowo oke pe kin leleyi o po ni adugbo bi to wa anointed tin sise lare po ni toni yere yere enikan ni ki le nko mi lale yi mo nko pe owo kan be ti eje yin o ga owo kan be ti mo ki gbe pe oju ayo eleyo ni ri e se pawo koke ni olorun mi mo bebe je ki ojo ayo mi ko de mo ti ba won yoyoyo o olorun ayo mi ranti ojo ta o yo fe mi na o egan yi ma po oju de nti mi aye raye wa munu mi dun ki lojo eye ki won ke mi na laye mi ku orire itiju oje baba yen o le duro ladugo yen mo odidi ijo tu o wa lo si adugbo bomi in no time gba ta fi wo church yen tun bere si kun awon eyan gaja pada ise olohun bere si se awon eyan tin po pada won tun tin wo bi 25 won tun wo bi 26 lojiji baba yen ni gbogbo eyin te gba jesus gege bi oluwa tolugbala a fe se ribo mi fun yin o ko won lo si odo to tobi kan orisirisi awon eyan ni won tele won igba ti won debe ti won ri eyan bomi okan tonu obirin alaboyun kan bi won se ri bonu omi bayi omi jagba omi pa lori
alaboyun ku e ba yin oyin yen soke engineer.

0: gbogbo eyin ayan fe bi omi se ja alaboyun gba ti alaboyun ku ti ba sa won ti modo we alaboyun bomi lo ni o eyi lo tu ijoba ba yen lekeji baba yen wa gboju soke osun ekun eyan la ni o eyan la ni nje je mo pe ko mo to le se mo because won ba work case and everything died down agbara to ni won gbodo tu agayo agbara to ni won gbodo gbe nkan rese tolukuluku yato awon kan education ti won ni academic embargo ni gbogbo akitiyan lati law school ofoni awon kan traveling embargo ni ko si ye to le na fun awon te fe bo to wa to te marun se mefa ofo na ni o lo lo ni pele npele baba iwa ku oni lu o eje nso pe ku oni o ku oni adugbo bayi o wa lo si mega city o ni ngba ba ku oni adugbo ifun won ti mo ku oni lu ifun won gbogbo ti mo nla koja ni nsin ko ni si nbe mo eyin ayan fe igba to de lu bomi la in no time church e bere si grow pada olohun si tun sanu e o na lagidi winner never quit and quitter never win but to ba segun owo ale tin be lare to ba so pe I will not quit as pa o danu agbara buku oni mo fi n be o lale yi ogbodo de eni to le mo mo to le tu o le nigba ti won ni jesu oni jinde ninu we psalm 24 ko to di pe ase kan jade pe e gbe ori yin soke eyin enu ona ka gbe yin soke eyin ilekun ayeraye agbara ina ni owo nla ina la fi lo gbogbo eyin te n wo mi ni ale yi ni junction ti mo de yi ejo e ba mi share program ni igba mesan mesan aye gbodo san aye gbodo san eje mo ba itan ibo ba mi share ni igba mesan isele aba mi sele nigba to de mega place mega city enikan ni ru sele wo lo sele eyan omo olohun church e tun ti wo bi 4,035 a notice e pe nkan kan sele o mu driver re lo moto to ni ese yo kan gbogbo moto e lo ko o change base patapata ni a kan notice e pe iyawo ti baba ife ati awon eniyan re won bere si notice e pe iyawo driver won o loyun won wa bere kin lo sele won bere si bere pe iyawo driver ah bo lo se je nbo lo ti royun driver wa fe jo sun pastor pe o ko lohun fun loyun ta lo wa fun loyun won ba bere si wadi lotun lo si igba ti won wadi lo ti won wadi bo line waste akoko won discover pe baba na ni o daddy lo fun iyawo driver re loyun o bi sam gba se funny bi wa le le keta se tun bere ni gbogbo nkan mo tun daru and at the end of the day bi mo se nsoro yi baba gun osi ni lori ijo mo won tu ka yanyan ni agbara yen tun pari e enikan gbo mi mo fe ko wo aye re lo sale kini mo sele ninu ile to ti wa kini won ki je keyin o se kini mo duo tako eda ninu be eni ti o ba je omo le iwe itan on tonton le batan lo mo meni kan ti n gba ni lale yi awon kan bo ba ku die ki won sawo ti won fi college o aisan buku kan si ki omo won ni ki n wa la le yi agbara to lohun oni ji o se n to waye wa se ma jemu to lohun oni ji o waye ko wa o to n fe ko wa le aye asan bi n ba je woli olohun lati ale yi lo mo ja majemu yen danu ipa ninu ipa ko baje majemu ninu majemu ko baje ase ninu ase ko baje wa fenu eso to ba ni gberaga lale yi baba gba mi lowo agbara to ba le le aye mi mole gba mi oluwa lowo majemu ti o fe kaye mi o sinmi ati ko si awon ipade yi 77 special wole bi awada bi ere enikan ni ki lo nje be ipade agbara ti mo waye le kan lodun to so mo ojo ibi woli odekunle epaphras to ndun yi ibe ni emi mo oluwa ti so pe ka gada gbogbo awon eyan ka so tele si aye won ki testimony obere si down ninu aye awon ayan fe iyen nikan ko ipade yi oloju meji ni ani Sunday service ni nu e ani Monday service ni nu e Monday gangan lo bo si 77 special ipade olododun ni eyi yato si gbogbo ita mo se lososu ibe ni ma ti ni anfani lati fun awon eyan ni anointing meji meji enikan ni kin la fi se iru nta so yi breaking the hand of embargo ninu ipade yi ibe lati ni anfani pe mo mo we mo lowo oran kini yi engineer ejo e ba n pe momo number 2 yen e ba n gbe ki won gbon soke momo number 2 mama
1: oruko mi ni Taiwo Giwa legal practitioner ni me for 16 years
0: 16 letin je asofin amofin
1: ben sir Timothy practice law but I have nothing to show whatsoever. I have nothing to show for it.
0: Won lodun merin din ni ogun la won fi je lawyer ta won o si le fi nkan kan han o sami no we bayi mo dide o tin bayi ri o to dide joko bayen agbara to ni o mo sise sugbon ko mo si ami ko mo si o amuye je ngbo bo ba le se ami agbara yen ko wole sit down
1: baba mi mo join ijo yi ni October 2023 ben sir ki to join ijo yi oh mo gbese lo gbe mi debi app owo app kaya opele ni kaya o cash lola kaya gbogbo e lo richirishi about 6 mama ya kon fi sokan
0: about 6
1: apps sir even including first bank ti mo nlo ya 30,000 ya 20,000 ma tun ma le mi won ma se pe fun mi a ma blackmail eni a loyal ru ewo ni ti e baba mi o
0: osun mama orisirisi nkan mo mu wa lati ojo ti mo ti nwa igba to ba di ola si otun la ni o pe ose meji mi wa sere nbi sa o ni awon eyan kan ti a ran mi si to ba le so igberaga re kale anu yo fun fun o but to ba ni bo se mo ba lo ni lawyer lasan ko ni mama yi but agbara mo koja lo nba fa olopa mo gbe wa lana gbogbo eyin te ni anfani agbara to so pe mama yi o ni ri nkan kan kojo mama olopa but nigba ta mama ti adua bere si down to na ngba wa gba changes bere si wa this another lawyer mama jo fowo gba ya re emi to ni mi o ni koja lo lati o ni lo fi aye emi lorun le mo fe tayo okun ti won fi so mi mole o ya ja ojo ti okun ba ja wa mo ojo ti itusile ba bere wa mo awon kan be nbi to je wupe be se ngbo mi emi oluwa ni iko mi eleyi ni o pe igba kerin ti eni yo se traveling lo si ilu oba number 4 to se yi won gba oni oko sowo o ti wa pinu po se mo o pada se the downfall of a man is not the end of his life awon kan gbo mi lale yi o ni age ti won ma ku ninu family oluwa ni iko mi bi won oba ni deja adua yi ba se mu boy to ba di ojo sunday ajo pade ni wema ati ni gbogbo awon sona church wa bi olodun ba fun ni agbara to ba ni ni kilo nbo yi ninu ways oni wasu 10:15 only the labor of the foolish destroy them for they don't know how to go into the city oni la la awon asiwere da olukuluku won laamu oni won omo bi eyan se mo jade lo sinu ilu enikan ni kini tumo e en ba joko soju kan to ba dake en tin se obo dake didu o pa si oju kan mo silekun fun idogun ni idogun mo silekun fun ijera ijera si silekun fun iku ojiji ntelo mi ozo ni gilan waka mosolana gilan baka odidi loyal odidi ah sora ko ye kiriki olufe won tako bibeli inu aye re jesu ni ninu we Matthew chapter 7 e bere o la fun yin be ba bere ti won ba fun o kan lekun ti won ba silekun e wa kiri oni gbogbo eni to ba wa to ba wa wari eje mo gboro mama ibo mo nbo
1: bi bayi mo yese de sibadan lati ko now mo wa je owo le 300,000 mo sa sawo jo fi gba na ni o wa ku bi ti mo ti fe ri 2 mo ti je owo 2 months mo ti ni stroke mo tin ko lu gba ko lawo landlord o bere si ni le quit notice okay ni mo n gbe lati sale doke gbogbo awon ara le pe mi o ti le quit notice o wa le jaku jaku o ni ke jade nle pe je won le osu meji mo ni it's not for me mo ni e fa ya kin to debe mi te fe ri now mo wa sinu ijo yi kin to wa sinu ijo yi mo ri loju orun mi pe won kun be ni dream I mean ni
0: blue and white bayi
1: yes sir won kun ni blue and white ero po gan ero to po ni ta oju awon to wa nu le lo everybody risha mi se yanu
0: mama segun te ri loju orun ni e to wa ero nta o to ni galeru won ni ero ti ta po ju tinu le lo se ji bo se nwo ijo re yi o register dorun ni o sina
1: Benny, sir. So if you want to share daddy 50,000 naira ni mo ngba I'm a legal practitioner of 16 years I took 2121 ni mo ni jade mo mo se
0: 2121,000
1: naira lo shu
0: gbogbo osu yin
1: I want to mo ibi ti mo ti ise won le wa nbi bayi mo ma nri awon client wa kankan ni bi bayi so mo wa bere si ni wa si bi bayi fun ose meji mo ri more than 300,000 awon
0: laarin ose mi
1: ni daddy mo sanwo yen mo wa nri owo mo wa nri owo ara want to me ara want to me mo wa ya awon eyan lowo mi o se ni ro si pe mo ya yan lowo won ni pe awo te ya wa ma ni e ma lo se si nlo ah awon office ni ah ah lo ye tai wo bullet ti rowo ma ni olorun ojiji ni olorun ojiji now awon ore mi to wa leko mo wa sponsor won e ma wa si 77 won ni e ma wa ma fun won lowo moto ma ti ro nje fun won ma make won comfortable now kini mo fe fa your daddy ni ijeta I clock millions I'm telling you
0: a clock in million
1: I'm telling you daddy I've never seen that in my life yes somebody called me that I have seen for long mo ti sise fun ni 2018 yes daddy now over me lori Facebook mama where are you kini kon mu ni Ibadan ni mo wa si yin oni ise wa fun mi ah to ba ti jese o sha ni pe ki ma bo se mo le wa sakure ah why not mo lo mo ri ere 470 mo sa re san tight mi ah baba mi de so pa ma rowo ka san tight wa 40 awon o a ma rowo daddy ni ijeta bi mo se lo niyan o won lodge mi si 5-star hotel
0: ah
1: I have never seen that in my life what I was eating was ordered morning afternoon night for 3 days was ordered not only that ani money mo lo wo ile mo si se agreement agreement ti mo nse lofe agreement o mo ma fi 3000 naira lo mi agreement ti mo nse 2500 naira ngba mi just to buy ila and
0: mambo ti ya nla ba gbe eda sanle awon kekeke a si ma gun ki se gbogbo lawyer ni rowo mu aimoye lawyer ti ebi npa aimoye awon to je wi pe owo iwe agreement 1000 ni 2000 to e ba de court e ra won charge and bail won po ni gbogbo egbe eni ko ni emi won so yen o to si mo pe ohun le mo ri owo to won esi alabula la ni o se mo tewo si mi agbara to lohun ni ji orowo mu laye ma jemu to ni ko mo logba lo be en ti o ba jade oni mo pe ya nja won eyan lati oni lo ma jemu yen ki na ko baje in the name of Jesus nkan po lara mi lale mi mo e je won mo gbohun soke bo
1: in the future ba but mo so fun won mo ni my own lawyer if you want perfect job you give me 20% won you sure you do it. I said 20% oh no 20% lawyer koko ogba ori ha ogbo wo toju ni 10% 20% pipipipi papapapa even 10% is millions not talk of 20 baba mi mo ti so tight mi mo ti transfer
0: eh

0: La Gelu FM. Jagaba Goboretio. Maro Wancho.
1: Ko yi ogogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gogo yin mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gogo eniyan mo daada baba ibaruba ti gogo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe agbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
2: eku dede akoko yi gogo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gogo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi isa imo foloko gogo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta tin fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
2: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafi alaye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafi a o ti wa ni je be
1: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
2: e se atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nlaku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kanan si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apakan ori n fun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wipe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wipe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni afi ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se deede eko mi o se deede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori n ti han fe wo n ta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi lewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfawo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni kawon ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale lo office wa wa ibi ta wa lati do ati wa na la wa telefonu wa na n telefonu wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon mo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaru ba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi n pe wa lati jo yi o na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egbon yun le kan si 08033881008 tabi 07018211 07018211 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro badoro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olodum maji arogun ropa rose abaro mo legun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na o ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olo ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafi ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
2: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete e ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 07018211 07018211 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo obirin ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 tabi 07018211111 070 18:21-11 Àláfíà ara wa ò ní gbọ̀ndànù bú bí èlùbọ́. A mọ̀ retí yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba. Ẹ ṣé púpọ̀.

0: 106.7.
1: So, money alejo gbaju gbaja oni sese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko info mo Nigeria o
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi aji ni ara yan ma je o esa ti ogbo ogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
1: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
2: ohun ti mo mu wa fun eyin yan wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lake si si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aewu akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati eti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon kan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara latelomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo tojo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun enikokan won latara aiwo akosejaye
1: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odu ani moran pe kikaluku ko lo se iwadi jele ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
2: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajore ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara nte elomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa ren to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbo omo odu amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
2: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo mumbai school lona ode yale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi
3: 0860 0792 0860 0792 Traditional Healing Center fun imoran nipa oro aye re 7 aye gba mi idiosi leyin ile eko mumbai loju ona akoran ni ilu ibadan ni won wa o
4: aidakeku aiwoso daran awura re niran iya ise eyan mo oro nreti re
3: fun itoni sona
5: 0807860 7892 at 080
0: 25106561.